gbo ife olorun en je ki o tun ye wa we pe bi a ba duro ninu ife olorun ni ekun rere we pe pipe yi ti an so yo le je ti wa nitori we pe ise olorun ni ninu Timothy Okeji ori keta ese ikerin din logun ati ese keta din logun gbogbo iwe mimo ni o ni imisi olorun ti o si li ere fun eko ati fun ibawe ati fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni olorun ki o le pe nitori be ni a se fun wa ni oro olorun bi o ba je eni ti ki ka oro olorun eni ti o ni ife si ikeko bibeli koni se se fun iru eni be lati je pipe nitori we pe nigba ti a ba ka oro olorun yo fi han wa awon ti o ku ni igbese aye wa yo fi han wa awon ileri olorun yo fi han wa ise te je Jesu Kristi nse ninu okan eni keni ti o ba gbagbo yo fi han wa bi a se le di ileri olorun mu ninu adura wa ati we pe nigba ti a ba si lo siwaju olorun lati gbadura je Jesu tin weni mo sitin soni dotun yo je ki adi pepe bi ati mo eko wa wa si opin loni mo fe ki ese meji kan ki o wa ninu okan wa ki ali dimo bi ati n lo sile ikini ni ari ninu orin dafidi ori keta din logoji ese iketa din logoji 37 ma kiye si eni pipe ki o si ma wo eni diduro shinshin nitori alaafia li opin okunrin na o nso fun wa isopo ti o wa laarin alaafia ati okan pipe alaafia ati sise ife olorun alaafia ati diduro gege bi omo olorun o ni ki a ma faramo ki a ma si fi ara wa se afiwe awon ti o rin ni ona pipe ki a ma je ki awon ore koriko san wa ki o je awon ti o n dagun la oro olorun awon ti o so we pe mo mo pe won o pe mo mo we pe eleyi o da sugbon eyan ni mi o ki n so olorun o ni ki a ko iso iru awon eyan be ki a ko sile o ni ki a ma se akiyesi eni pipe ki a si ma wo eni diduro shinshin o ni nitori alaafia li opin iru eni be ki a wa paapa ki a ba le ni ohun ti o ma fun wa ni iwuri tabi ipeni nija we pe olorun ti o fun arakunrin yi ni ore ofe olorun ti o fun arabinrin ni ore ofe lati ma rin ninu ife olorun lati ma se ohun ti o wa ni itewogba ni waju olorun o sese ki o se fun emi na ninu Peteru keji, ori keta, ese ikerin la, nituri na olufe, bi enyi ti nreti iru nkan wonyi, emura giri, ki a ba le ba yin li alaafia, li ailaba won ati ailabuku li oju re. Ori we pe, o meji ti atenomo loni, alaafia, ati ailaba won, ati ailabuko o nso wipe ko se ki se wipe ki a ni loni ki a ma ni lola o ni ki a dimu ki a je ki o wa ni igbese aye wa titi Jesu yo fi de nitori wipe Jesu Kristi o n pada bo lekeji nitori na olufe awa ti a ti di omo eyin Kristi ebi olorun bi eyin ti n reti bibo Jesu iru nkan wonyi emura giri ki a ba le ba yin li alaafia alaafia pelu olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi wa alaafia pelu awon aladogbo wa ati ki a wa ni ailaba won ati ailaboko ni oju re mo gbagbo we pe bi a ba gbadura tokan olowa yo se nkan won yi fun aloroko Jesu nje olorun alaafia eni ti o mu oluso agutan lati awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo ati lati se ife re ki a ma sise ohun ti se itewogba ki a ma fi igba kankan se ohun ti ki se itewogba niwaju olorun ki a ma se ohun ti se itewogba niwaju re ninu wa nipase Jesu Kristi eni ti o go ati olawa fun lai ati lai mo gbadura we pe ki igbesi aye wa irin ese wa oro enu wa ohun gbogbo ti a nse ki o ma mu ogo ba olorun
olowa wa ati baba wa eje ki a dede duro ki a so fun olorun iwo to ti ni igbala o ye ki o mo we pe ninu igbala ninu ibalaja pelu olorun nibe ni alaafia wa bi o ba je elese oni idalebi o je ota olorun o ye ki o le gbadura ki eje jesu christ ki o le we omo ki eje jesu christ ki o mu awon egbin awon ese awon iri awon idalebi awon ohun ti o so mo ti ko je ki o se ife olorun ki o mu won kuro ni igbesi aye re eje jesu christ o le we omo o le se o pe eje jesu christ o le mu idalebi kuro o le je ki o ba olorun laja bi o ba gbadura tokan tokan ti o se gbadura pelu igbagbo o ni alaafia pelu olorun idalebi yo kuro ota laarin iwo ati olorun yo kuro ogiri ikele ni ti o ya iwo ati olorun a o bi lule o si ni alaafia pelu olorun o ni alaafia pelu olorun nipa iwenumo eje jesu o seese ki o ma si idalebi kankan ninu okan re nipa iwenumo eje jesu o seese ki o die ni igbala ki o ba olorun laja ki o je ti olorun ni toto ranti wo pe leyin ti o ba ti ni igbala isise kan iriri kan tun duro di o eyi ni isodi mimo isodo tun ninu okan pe ki a mu gbongbo ogbologbo ese ki a mu kuro ninu okan re ki a se o pe ki a we omo ki alaafia olorun ki o ma joba ninu okan re ki o le ma gbe igbesi aye alaafia pelu awon aladugbo pelu iyawo pelu oko pelu awon ana re pelu awon ti ejo nsise papo awon ti ejo wa ni isokan na awon ti won se nu ni bini si o awon ti won se sio si o ki o le ni alaafia pelu won o sese nitori won pe bi ona niyan ba wo olowa won ma awon ota re papa ki won ki o wa le alaafia pelu re gbadura we pe ki olorun fun ara re pelu ise abe atorunwa ise abe atokewa ise abe ore ofe ki o se o pe ninu ise rere gbogbo ninu ife re lati ma se ohun to ye fun itewogba ni waju olorun nipase christi ni igba gbogbo ki gbogbo aye re gbogbo iwa re gbogbo oro enu re gbogbo ti o nse ki o le ma mu ogo ati ola ati iyin ba olorun ti o gba o ti o si so di mimo bi o ba gbadura o daju wepe yo se fun o.

Kini o fi se pataki wepe bi a tin gbo ke a ma gbadura wepe ki Olorun emi ki o ma fi kalamu emi ko awon nkan wonyi si wa lokan ki a ma ba padanu ore ofe ati ohun ti Olorun ti pese sile fun wa. Mo soro nipa ipamo ati abo onigbagbo. Ipamo ati abo onigbagbo. Bi atimo bi o ba je eni ti o ti to ebon orun wo, bi o ba je eni ti a ti la loju si nkan ti emi, bi o ba je eni ti a ti fi igbala Jesu ta lore, o mo we pe nipa ore ofe le a fi gba wala nigba ti a gba Olorun gbo. Eyi ni a so fun wa ninu Efesu ori keji ese kejo. Efesu ori keji ese kejo. Nitori ore ofe li ati fi gba yin la nipa igbagbo, ati eyi ni ki se ti eyin ti kara yin, ebun Olorun ni. Ese kesan ki se nipa ise ki enikeni ma ba sogo, nitori awa ni se ni se owo re ti a ti da ninu Kristi Jesu fun ise rere ti Olorun ti pese tele ki awa ki o le ma rin ninu won. Ese oro Olorun ti a ka wonyi o nso fun wa nipa ore ofe. Gege bi ede yi ko ni itumo ikoko, o nso fun wa nipa ore atorun wa ti a ko ra, ore atorun wa ti a ko sise fun, ore atorun wa ti a ko leto si. O nso nipa ore ti o je ofe ti a fi ta wa lore lati odo Olorun. Nipa eyi ni a fi ni igbala. Bi a ba nso nipa igbala, awon elomiran won ma ni ariwisi ti a ba nso nipa igbala ti Jesu ti o fun wa, ko ye won wipe igbala ti a nso ki se nipa bibo ninu ewu tabi bibo lowo ajakale arun tabi nini imularada. Wipe igbala ti a nso o je ohun ti emi. Igbala yi o tumo si wipe ani idariji ese wa, o tumo si wipe a ko oruko wa ninu iwe iye Lorun, o tumo si wipe awa ti a ti je ota Olorun tele tele nipa ese, wipe ati ba Olorun dore ati di omo Olorun nipa idariji idande ati igbala ti Olorun fun wa. O ye ki o ye wa wipe didun ife Olorun ni lati je ki gbogbo aye patapata ke ki won ki o ni igbala. Bi o ba wo Timothy kini ori keji lati ese keta, Timothy kini ori keji lati ese keta titi de ese kefa, nitori eyi dara o si se itewogba ni waju Olorun olugbala wa, eni ti o nfe ki gbogbo eniyan ni igbala ki won si wa sinu imo otito. Nitori Olorun kan ni nbe, onilaja kan pelu laarin Olorun ati eniyan, ohun paapa eniyan ani Kristi Jesu, eni ti o fi ara re se irapada fun gbogbo eniyan. Eri li akoko re. Bi o ba wo ese kerin o wi pe eni ti o n fe ki gbogbo eniyan ni igbala. Bi o si ti n so nipa igbala yi ni o wa n se alaye ni ekunrere ohun ti a n pe ni igbala, wepe ki se wepe abo lowo ewu, abo lowo jamba, abo lowo awon ota. O so ni ese kerin yi kan na wepe igbala ti a n so yi ni wepe ati wa sinu imo otito, awa ti a ti ra niye tele tele, awa ti a ko mo otun yato sosi, awa ti a ko mo rere se tele tele, awa ti a je eniyan buburu tele tele, wepe ati fa wa sinu imo otito. Ninu ese karun
o so fun wa wipe Jesu di olulaja.

0: onílàjà láàrin àwa àti ọlọ́run, àwa tí a ti jẹ́ ọ̀tá sí ọlọ́run tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa tí ó yà wá nípasẹ̀ ọlọ́run, wípé nísinsìnyí a ti bá ọlọ́run làjà. Ó tún wá ń sọ fún wa ní ẹsẹ̀ kẹfà wípé ó ti ṣe ìràpadà fún wa nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tí ó ta sílẹ̀ fún wa. Nítorí náà ó yẹ kí ó yé wa wípé bí a bá ń sọ nípa ti ìgbàlà, èyí ni wípé a ti ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa, a ti wá sínú Jésù Kristì, a ti di ẹ̀dá tuntun, a ti kọ ìwé orúkọ wa lé ọ̀run, a jẹ́ ti Ọlọ́run. Ẹ̀mí Ọlọ́run pàápàá ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí wípé a di ọmọ Ọlọ́run. Èyí ni ó fún wa ní àǹfààní láti máa ké pe Ábà Bàbá. Ní Róòmù orí kẹjọ, Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún, ẹ̀mí tìkára rẹ̀ ni ó ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí pé ọmọ Ọlọ́run lè àwa ṣe. Jẹ́ kí ó yé wa wípé kì í ṣe gbogbo ènìyàn lè ọmọ Ọlọ́run, nítorí wípé àwọn tí kò ní òye ìhìnrere, àwọn tí a kò kọ́ ní ẹ̀kọ́ ìhìnrere dáradára, bí a bá ń sọ wípé ọmọ Ọlọ́run, wọ́n máa fi àwọn ọmọlúwàbí pe ọmọ Ọlọ́run. Àwọn tí wọn kò mọ ọ̀nà sí ìjọba ọ̀run, ṣùgbọ́n tí ó dàbí ẹni wípé bóyá wọ́n lawọ́, bóyá wọ́n máa ń lè ní ọ̀rẹ́ púpọ̀, bóyá ó dàbí ẹni wípé wọ́n jẹ́ gbajúmọ̀ ní gboro, wọ́n máa ń rò wípé àwọn jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Bí a bá wo ìwé Jọ́hánù kíní, Jọ́hánù kíní orí kẹta, Jọ́hánù kíní orí kẹta láti ẹsẹ̀ kíní, ẹ wo orí ìfẹ́ tí Bàbá fi fẹ́ wa, tí a fi ń pè wá ní ọmọ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni a sáà jẹ́, nítorí èyí ni ayé kò ṣe mọ̀ wá, nítorí tí kò mọ̀. Àwọn tí a ń pè ní ọmọ Ọlọ́run ni àwọn tí a ti fi ìgbàlà Jésù dá lọ́lá, àwọn tí ayé kò mọ̀, àwọn tí wọn kì í ṣe ti ayé mọ́, àwọn tí a ti fà jáde kúrò nínú ayé, ìwà ayé, ìrìn ayé, ìṣe ayé, ìsọ̀rọ̀ ayé, ìṣọ̀ṣọ́ ayé, ìrúbọ ayé, ó ti kúrò nínú wọn. Ìgbẹ́kẹ̀lé tí àwọn ayé ní nínú àwọn balógun, àwọn bàbá àṣàlẹ̀, ó ti kúrò nínú ìwà wọn. Wọ́n ti ronúpìwàdà, wọ́n ti wá sí ọ̀dọ̀ Jésù Kristì, wọ́n sì ti gba Jésù Kristì gbọ́. Wọn kì í ṣe ti ayé mọ́, wọn kò bá ayé rẹ́, wọn kò sì bá ayé gbìmọ̀pọ̀ mọ́. Ó ní nítorí èyí ni ayé kò ṣe mọ̀ wá, nítorí tí kò mọ̀. Olùfẹ́, ọmọ Ọlọ́run li àwa ṣe nísinsìnyí. A kò sí ti fihàn bí àwa ó ti rí. Àwa mọ̀ pé nígbà tí a bá fi hàn, a ó dàbí rẹ̀, nítorí àwa ó rí àní bí òun ti rí. Olúkúlùkù, ẹni tí ó bá sì ní ìrètí yìí nínú rẹ̀, a wẹ ara rẹ̀ mọ́ àní bí òun ti mọ́. Àwọn tí a ń pè ní ọmọ Ọlọ́run, àwọn ni ẹni tí ó ti ronúpìwàdà, àwọn ni ẹni tí ó ti kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, àwọn ni ẹni tí a ti fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì wẹ̀ nípa ìgbàgbọ́. Wo Jọ́hánù, ìhìnrere ti Jọ́hánù orí kíní ẹsẹ̀ ìkejìlá. Ṣùgbọ́n iye àwọn tí ó gbà á, àwọn ni ó fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run, àní àwọn náà tí ó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́, àwọn tí ó gba Jésù Kristì gbọ́, àwọn tí ó kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, àwọn tí ó ti pínyà pẹ̀lú ayé, àwọn tí ó ti kúrò nínú ìwà èérí àti ìwà ìdọ̀tí tí wọ́n ń hù tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, àwọn tí ó ti bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì, tí wọ́n sì ní ìdánilójú wípé a ti dáríjì wọ́n, àwọn wọ̀nyí lè à ń sọ wípé wọ́n jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Ohun tí a fẹ́ sọ lónìí, ó dúró lórí wípé bí a bá ti di ọmọ Ọlọ́run, bí a ṣe lè ní ìpamọ́ nínú ìjọba Ọlọ́run, bí a ṣe lè ní ààbò nínú ìjọba Ọlọ́run. Kí a sọ wípé bí a bá ti wọlé, bí a bá ti wọ ìjọba Ọlọ́run, bí Ọlọ́run nínú agbára rẹ̀, bí ó ṣe lè pa wá mọ́ kí a lè jẹ olóòótọ́, titi de ojo ikeyin nitori wipe Jesu je ki o ye wa ko fi bo po boyo fun wa o je ki o da wa loju wipe kiki awon to ba fori ti titi de opin awon ni aogbala ninu Matthew ori 14 ese iketala Matthew ori 14 ese iketala sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin oun na li aogbala itumo ohun ti Jesu nso ni wepe ni gere bi abati gba Jesu Kristi gbo adi omo Olorun ati ni igbala sugbon o so fun wepe akoko po laarin igba ti a mo Olorun ati igba ti Jesu yo wa lati mu wa lo sile wepe opolopo idanwo opolopo inu ni bini opolopo egan tabi esin opolopo nkan ni yo sele laarin igba ti a gba Jesu Kristi gbo ati igba ti yo wa lati mu wa lo le wipe gbogbo nkan ti yo sele ni sa akoko na bi aba fori ti titi de opin nigba na ni a le wo ijoba Olorun je ki a wo awon ikoko ikoko ti o wa ninu eko ati oro iyanju ti a ngbo loni ikini idani loju nipase awon ileri ileri Olorun o ma nfun ni ni ifeyinti tabi idakoro tabi idani loju ikeji ipamo fun awon olooto ki o ye wa wipe bi Olorun ti ni ojuse lati se nipa igbala wa be ni awa paapa ni ojuse lati se nipa atipa igbala yi mo nitori be ni koko keji fi je ipamo fun awon olooto iketa ibi simi ayeraye fun awon asegun o ye ki o ye wa wipe bi a ba nreti wipe a o dorun nikehin orun rere wipe a o wa ni ibi simi nikehin ni bi ti a o ti joko ti a o ti simi kuro ninu laala ti o wa ninu aye kuro ninu rogbodiyan ti o wa ninu aye kuro ninu inu ni bini ati ajalu ti a ti ba pade ninu aye bi a ba nireti wipe ni ojo kan gbogbo nkan yo pari Jesu yo wa lati mu wa lo sile lati simi ayeraye lese Jesu o ye ki o ye wa wepe isimi ayeraye ti an so yi o wa fun awon asegun nikan sosho ye ki a wo lati ikoko kini idaniloju ti a ni nipase awon ileri Olorun ninu Johanu ori kewa lati ese iketadinlogbon Johanu ori kewa lati ese iketadinlogbon awon agutan mi ngbo ohun mi won si mo emi si mo won si ma to mi lehin nihin Jesu je ki o ye wa wepe ki se gbogbo eniyan ni o je agutan fun oluso agutan bi o ba wo ese ikerindinlogbon oni sugbon eyin ko gbagbo nitori ti eyin ko si ninu awon agutan mi gege bi mo ti wi fun yin awon alaigbagbo won ki se agutan Jesu awon ti ko gba ise ori igi agbelebo gbo eje ti Jesu ti ta sile lati ko ese won lo awon ti ko gbagbo wipe Jesu ku fun won lati mu won wa sodo Olorun awon ti ko gbagbo wipe ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo wipe o ti pari gbogbo irubo wipe ko si irubo miran mo awon ti ko gbagbo wipe nipa jijewo ese won fun Olorun ati gbigba Jesu Kristi bo le a fi gba won la awon alai gbagbo ki se awon agutan Jesu Kristi sugbo ni bi a ba ti di agutan ti o le so agutan o ni awon agutan mi ngbo ohun mi bi a ba n so nipa gbigbo ohun Olorun tabi gbigbo ohun oluso agutan awon miran won ma n kaakiri lati lo si ijo awon ti won pe ni ijo elemi won ni won gbo ohun bi waso ba n lo o se se ki enikan dide duro ko so wipe oun gbo ohun bi aban so nipa ohun oluso agutan oro olorun ni ohun oluso agutan ko tun si ohun miran ti o le wa lati odo olorun tabi ti o le wa lati odo jesu christi ti o yato si bibeli ti agbele wa lowo oro olorun tin tan imole si ipa ona wa o ni awon agutan mi ngbo ohun mi bi o ba tin gbo nipa ironu pada ohun jesu niyan bi o ba tin gbo nipa pe ki agba jesu christi gbo ki a fi ododo ja ese sonu ohun jesu lo ngbo yen bi o ba tin gbo nipa atunse eyi ni ohun jesu bi o ba tin gbo nipa isodi mimo bi o ba tin gbo nipa pe ki agba adura adura igbagbo titi o fi le so wa di mimo eyi ni ohun jesu bi o ba tin gbo pe bi a ba ti ni isodi mimo atuni lati tesi waju lati ni agbara emi mimo eyi ni ohun jesu sugbon ki enikan joko sibi kan ki o ma so pe mo ngbo ohun pe ojo yo ro ni asale tabi orun kan yo ran lola keni keni ki o ma se jade o tabi ipe kan yo pe loganjo oro keni keni ki o ma se dahun eyi kon ni ohun jesu ohun jesu ti an so ni pe ki a gbo oro olorun eyi ti o le topase wa lo si ijoba run o ni awon agutan mi gbo ohun mi emi si mo won o ni kike awon ti won gbo ohun ohun ni ohun mo gege bi awon agutan ohun o ni won a si ma to mi leyin won ko je to orisa leyin won ko je to aye leyin won ko je to awon apeyida leyin won ko je to awon woli eke leyin won ko je to awon akonisina leyin o ni won a ma to mi leyin emi si fun won ni iye aini pekun won ki yo se segbe lai lai ko si si eni ti o le ja won gba kuro li owo mi baba mi eni ti o fi won fun mi po ju gbogbo won lo ko si si eni ti o le ja won kuro li owo baba mi ileri ti jesu se fun awa ti a je omo ehin re niyi we pe bi a ba je ti re ni toto o ni agbara lati di wa mu o si je didun inu re pelu lati di wa mu ye ki a wo ileri miran ti olorun se fun wa ki a ba le ni idani loju wipe bi a ba nfe lati duro ti olorun bi o ti le je wipe aje alailera bi o ti le je wipe inu ni bini tabi inawo po bi o ti le je wipe ona ti a nto o dabi eni wipe o ha die fun wa sugbon bi a ba ni ife lati duro ti olorun bi a ba ni ife pe ki o pa wa mo ninu igbala ti o ti fun wa o ni agbara o si ni ife lati pa wa mo titi de opin je ki a wo ileri miran ninu Filipi ori kini ese kefa Filipi ori kini ese kefa ohun kan yi sa dami loju pe eni ti o ti bere ise rere ninu yin yo se ase pe re titi fi di ojo Jesu Christi ohun ti Paul apostle so ni we pe nigbati awon eniyan won yi ni igbala ti a ti dari ese won je won ti won ni ore ofe lati oke wa we pe a ti bere ise rere ninu won ati we pe igbekele idani loju ti oni ni we pe olorun ti o ti bere ise rere yi o le se asepe re titi fi di ojo ti Jesu papa yo farahan ye ki a wo Heberu ori keje Heberu ori keje ese kedogbon nitori na o si le gba won la pelu titi de opin se ori idaniloju ti olorun fun wa se ori ileri ti olorun se fun wa se ori itileyin ti olorun fun gbogbo awon onigbagbo we pe bi a ba nfe ipamo bi a ba nfe abo bi a ba fe duro ninu ijoba olorun o setan o si lagbara lati pamo titi di ojo ni o ni nitori na o si le gba won la pelu titi de opin eni ti o ba to olorun wa nipase re nitori ti o nbe laaye titi lai lati ma bebe fun won aso fun awe pe jesu lo wa gege bi olori alufa o wa lowo otun olorun o nbebe fun wa o wa lowo otun olorun o ngbadura fun wa eyi ni o fun wa ni idakoro ati idaniloju we pe ohun ti a ti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ikeyin ninu Timothy keji epistle keji ti Timothy Si Timothy, ori kini, ese kejila, nitori idi eyi, ni emi shenjiya, mwoyi kwelu, shugbon ojuko timi, nitori emi mo eni ti emi bagbo, osi dami loju kwe, onle pa ohun, Timofi le lo wamo, titi di ojoni. Paulo apostoli so fun awe pe oni inu ni bini popo awon ti o nfi o nse sin won po awon ti o dabi eni we pe won ko fe ki oni itesiwaju ninu nkan ti olorun won po oni sugbon ohun jiya lai tiju ohun si ni dani loju we pe ohun ti ohun ti fi le lowo emi ohun ti ohun ti fi pamo si lowo o le pamo titi di ojo ni eyi ni idani loju ti ani asini igbekele ninu olorun o ye ki o da wa loju wi pe ki doju ti ni oro olorun ati ileri olorun je ki o da wa loju wi pe olorun setan o ni ife o si ni agbara lati pa wa mo titi di ikehin o fe ki ani igbala bi abasi ti ni igbala yo fe ki a pa igbala yi mo titi a o fi ri jesu loju koju gege bi o ti nfe gege bi o si ti ni agbara o ti se ileri fun awe pe bi a ba nfe ipamo bi a ba fe duro ninu ijoba olorun ohun paapa setan lati mu wa duro titi di ojo ikehin bi a ba ri eni ti o je apeyinda bi a ba ri eni ti o ti sako lo bi a ba ri eni ti o wa ninu ijoba olorun tele tele sugbon nipa aikiyesara nitori aile mara duro nitori aigbadura to nitori aika oro olorun to nitori aigbekele ileri olorun to bi eni be bi o ba ti di apada seyin asako o ye ki o ye wa wepe ireti se wa nitori wepe oluso agutan o nwa agutan ti o sonu o je eni ti o ti ni igbala tele tele o je eni ti o ni alaafia olorun tele tele o je eni ti jesu kristi ti mu wa sinu agbo tele tele sugbon o ti sako lo o si n gbo oro iyanju yi o n gbo iwasu yi loni o ye ki o mo we pe olorun si tun pe o pada ninu matthew ori kejidinlogun matthew ori kejidinlogun lati ese ikejila eyin ti ro si bi okunrin kan ba ni 100 agutan bi okan ninu won ki yo bi okan nu ninu won ki yo fi 99 iyoko sile ki yo lo sori oke lo iwa eyi ti onu bi nje bi o ba si ri looto ni mo wi fun yin o yo nitori agutan na yi ju 99 iyoku lo ti konu gege be ni ki se ife baba yin ti nbe le orun ki okan ninu awon kekeke wonyi ki o se gbe ye ki o ye owe pe bi o ba je eni ti o ti sako lo oluso agutan olugbala wa jesu kristi o tun wa o n fe ki o pada wa sile o n fe ki o mo we pe o tun reti re we pe bi o ba ronu pada bi o ba kepe olorun we pe o n setan lati gba o sile gege bi omo onina kuna ti pada wa sile ni ronu pada ati ni igbagbo bi o ba wa olorun yo gba o je ki a wo philippi ori keji philippi ori keji lati ese ikeji la nitori na eyin olufe mi gege bi eyin tin gboran ni igbagbogbo ki se nigba ti mo wa lodo yin nikan sugbon papa nisisiyi ti emi ko si e ma sise igbala yin yori pelu iberu ati iwariri awon miran won ma nje eni to nja fara awon miran je eni ti ko ka gbogbo oro olorun si won ma so wi pe bi awon ti ni igbala we pe ko tun sese fun won lati ma ni igbala we pe bi enikan ba ti di omo olorun we pe onkon ti iba se iba be sini ja iba be sini sepe iba bẹrẹ si lo sinu panṣaga ati agbere iba pada lo sinu iborisa wepe niwon igba ti awon ti di omo olorun ti ati ko oruko won ninu iweye lekan wepe ohunkohun ti won le se ko le fa won kuro ninu ijoba olorun awon wonyi ma nso wepe won ni abo ayeraye tabi won ni ipamo ayeraye bi won ti le je alaisoto alaigboran olote ati eni ti o ya pa kuro ninu eko oro olorun kini bibeli so fun wa kini otito ti a fi le wa lowo ninu oro olorun eyi ni o mu wa lo si koko keji ninu oro yi ipamo fun awon olooto abo ati ipamo ninu ijoba olorun ki se fun awon alaisoto gba ti mo nso nipa abo ranti we pe ohun ti mo nso ni nipa bi a se ni ipamo ninu ijoba olorun bi a se mo we pe ati ni igbala we pe a pa igbala yi mo ninu ore ofe olorun mi o so nipa we pe a bo ninu ojamba moto tabi a bo ninu aisan eyi ni oto ni eyi ni wa nipa ti ara a nso nipa ohun ti emi awa ti a si je eni igbala o ye ki a wa nipa ti emi o ye ki ohun ti se ti pa ti emi ki o je ohun ti o se pataki fun wa je ki a wo koko keji yi ipamo fun awon olooto ninu Timothy keji ori keji ese ikokandilogun sugbon ipile olorun ti o daju duro sinsin o ni edidi yi wipe Oluwa mo awon ti se ti re ati pelu ki olukuluku eni ti n pe oruko Oluwa ki o kuro ninu aisododo bi aba fe pa igbala Jesu Kristi mo ninu okan wa bi aba fe ma je ti Olorun titi bi aba fe wa ni ipo omo Olorun ti o ni anfani lati ni ore ofe atoke wa oni ki eni keni olukuluko wa ti a n pe oruko Oluwa eyi ni wo pe ti a n pe oruko Oluwa gege bi Oluwa wa gege bi olugbala wa wi pe a je ti Olorun si je ti wa pelu wi pe ki a kuro ninu aisododo bi abani igbala ona kan soso ti a fi le pa igbala yi mo ni wi pe ki a sa fun ese ki a jina si ese ki a ma gboran si oro Olorun ninu Heberu ori karun Heberu ori karun ese ikesan bi a se ti so di pipe o wa di orisun igbala aini pekun fun gbogbo awon tin gbo ti re o so fun a nipa Jesu Kristi eni ti a so di pipe eni ti o je wipe pipe oni Jesu yi ni orisun igbala aini pekun sugbon ki se fun gbogbo eniyan ki se fun awon subu sere onigbagbo awon ti won foni ku folaye awon ti won wa ninu ore ofe loni sugbon ti won ti pada sinu ese lola awon ti o je wipe won gbe igbese aye ti o wu ni ojo isimi sugbon ni arin ose won tun ti pada sinu ebi won oni Jesu je orisun igbala aini pekun keke fun awon tin gbo ti re eyi ni ni awon tin gboran si oro Olorun bi o ba je alaigboran bi o ba je alaisoto bi o ko ba duro ninu ore ofe Olorun o dajo we pe igbala Jesu Kristi ki o wa bi aini pekun fun o ninu Romu ori kokanla Romu ori kokanla ese ikejilelogun nitori na wo ore ati ikanu Olorun lori awon ti o subu ikanu sugbon lori iwo ore bi iwo ba duro ninu ore re ki a ma ba ke iwo na kuro o ye ki o ye wa na o ye ki o ye wa nigba na we pe awon ti won ma so pe ta ba ti wa ninu ore ofe nigba kan awon yo wa ninu ore ofe titi lai bi won ti le je alai gboran alai shoto tabi olote tabi eni ti ko ka oro olorun si oni awon ti o subu awon ti o pada sinu ese oni olorun ni ikanu ti se kanu ikanu si won wi pe sugbon awon ti won duro awon ti won wa ninu ore ofe olorun awon ti won gboran si olorun awon ti won tele olorun awon ti won gboran si oro re ni igba gbogbo oni ore ofe yi wa fun won ni won bi won ti je eni ti n gboran oni sugbon ki a kiye sara ki amaba ke awa na kuro ninu heberu ori keta heberu ori keta ese kerinla ye ki a ka lati ese kejila e kiye sara ara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin nini lo kuro lodo olorun alaye eyi nso nipa awa ti ati wa sodo olorun alaye o wa nkilo fun wa we pe ki a kiye sara o ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma tun se wa ni aye wa awa ti ati gbagbo nigba kan ri awa ti ati tele olorun nigba kan ri awa ti ati ju ese sile nigba kan ri awa ti ati gba jesu gbo nigba kan ri we pe ki a kiye sara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa sinu enikeni wa ki a ma ba lo kuro lodo olorun alaye sugbon e ma gba ara yin niyanju li ojojumo niwon igba ti a ba n pe li oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese ni oja wa ni ibi owo wa ni ibi ni aladugbo wa ni ibi ise ni ati ma n ri opolopo nkan opolopo idanwo nkan miran ti oju wa ma n fa si ti okan wa ma n fa si nkan miran ti o je ti ara ma n fa si oni ki a sora oni ki a kiye sara ki enikeni ninu wa ki a ma ba gba wa kuro ninu igbagbo ki igbala Jesu Kristi ki o ma ba yo kuro ninu okan wa nipa etan ese ese ikerinla nitori awa di alabapin pelu Kristi bi awa ba di ipilese igbekele wa mu shinshin titi de opin oni ona kan soso ti a fi le ni igbala titi ona kan soso ti a fi le wa pelu olorun titi ona kan soso ti a fi le ri oju olorun ni ikehin ni we pe bi a ba di ijewo igbagbo wa ipilese igbekele wa mu shinshin titi de opin o ye ki o ye wa nigba na we pe bi abako olorun sile bi aba fi ona olorun sile bi aba fi eko to ye koro eko ro olorun bi aba ko sile we pe ore ofe olorun ki o je ti wa mo we pe anu olorun isodomo ti ati fun wa we pe yo bo lowo wa bi abako olorun sile o Johanu ori kedogun ese kefa Johanu ihirere ti Johanu ori kedogun ese kefa bi enikan ko ba gbe inu mi agbe sonu gege bi eka asigbe won si ko won jo won si so won sinu ina won si jona eyi nje ikilo fun wa we pe bi abaje eni tin se sege sege bi abaje eni ti ko duro ninu otito bi abaje eni ti ko rin ninu imole we pe bi atile ti je eka ninu Kristi nigba kan ri we pe a o ya wa kuro lati odo Olorun we pe bi abasi ku sinu iyapa be bi abaku ninu ese be we pe o daju a ko ni le ri Olorun nikehin ikoko keta ibi isimi ayeraye fun awon asegun ibi isimi ayeraye fun awon asegun bi aba fe simi lese Jesu bi aba fe simi lodo Olorun ani lati mo we pe ani lati je asegun nitori pe isimi ayeraye anu olorun ti ayeraye ati joba pelu Jesu Christi ileri yi ni a se fun awon asegun ninu ifihan ori keta ese karun ifihan ori keta ese karun eni ti o ba segun o na li a o fi aso funfun wo emi ki yo se pa oruko re re kuro ninu iweye sugbon emi o jewo oruko re ni waju baba mi ati ni waju awon angeli re o we pe eni ti o ba segun eni ti o ba segun a ki segun bi ko ba si ija sugbon o ye ki a mo gege bi onigbagbo we pe aye koju ija si wa ara paapa koju ija si wa esu koju ija si wa o nfe dan wa wo o nfe bi wa sobu o nfe ye wa lese o nfe ki a tun kuro ninu ijoba olorun oni bi a ba segun bi a ba ba ese jagun ti a se segun bi a ba ba eran ara ti o fe lo wa bi a ba ba ja ti a se segun bi a ba ba awon onfa ti o nfa wa lo sinu aye ti o fe tun fa wa pada sinu aye bi a ba ba won ja ti a se segun bi a ba duro ninu isegun olorun bi a ba duro ti a ko pada sinu ese ti a ko yese kuro ninu ijoba olorun o we pe nigba na ni a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye olorun wo Johanu kini ori karun Johanu kini ori karun ese ikerin nitori olukuluku eni ti a bi nipa ti olorun o segun aye olukuluku eni ti a bi nipa ti olorun o segun aye bi a ba so we pe aye ese wa ninu aye bi a ba bi wa nipa ti olorun ti a se duro ninu igbala olorun ati ori ofe ti o so wa domo o wi pe awon ese ti o nwa lati ninu aye a o segun a ko ni lo sinu ese isin isin rubo tabi iborisa o wa ninu aye sugbon bi a ba segun bi awon eniyan ba nfa wa bi awon ebi ba npe wa lati tun borisa ti a so wi pe rara ati je ti olorun a ko ni pada sinu irubo tabi a ko ni pada sinu esin aye o ni bi a ba segun nigba na ni a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun idanwo wa ninu aye opolopo nkan lo wa ninu aye gege bi inu ni bi ni o we pe bi a ba segun a ko ni pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun sugbon bi a ba lo sinu ese kini iwe mimo je ki o ye wa wo exodu ori keji le logbon ese iketa le logbon exodu ori keji le logbon ese iketa le logbon sugbon shegafra fun mi ese iketa le logbon oluwa si we fun mose pe enikeni ti o semi only emi o pa oruko re re kuro ninu iwe mi bi abani igbala akoruko wa ninu iwe iye lorun sugbon gere bi abatun ti towo bo ese ti iro ba ti pada wa si igbese aye wa ti agbere tabi panshaga ba ti pada wa si igbese aye wa ti ikobirin jo ti o ba tun tin pada si igbese aye wa tabi iborisa tabi oju kokoro li o pada si igbese aye wa tabi ki a ma yiwe ki a ma jale ni o pada si igbese aye wa boya a je eni ti ati fun lowo ninu ile isin ni ekun wa pe ki a lo ra igi tabi ki a lo ra nkan monomono tabi ki a lo ra nkan miran ti a nji owo ninu ile olorun tabi a nji owo ninu ile ti wa tabi a nji owo nibi ise wipe bi a ba ti pada sinu ese ese o le ese ki a ma fowo fe wipe a ti pa oruko wa re kuro ninu iwe iye lorun o daju pe bi iru eni be bi o ba ku sinu ese ki o le wa pelu olorun titi lai wo ifihan ori ogun ifihan ori ogun ese ikedogun bi a ba si ri enikeni ti a ko ko oruko re sinu iwe yi aso sinu adagun ina bi abati koruko re sinu iwe yi tele sugbon ti o je asegun ti o tun ti pada lo sinu ese o we pe ni ojo ikehin ni ojo idajo ni ojo isiro we pe bi abari eni keni bi o tile je omo ijo bi o tile je eni tin ka bibeli bi o tile je eni tin wa si ilesin sugbon bi abari eni keni ti a ko koruko re si inu iwe yi a o so si adagun ina ani lati je asegun ki a to le ba Jesu joba ani lati je asegun ki a to le gba awon ileri olorun ti a ti fi lele fun wa ninu iwe ifihan ori keji ese ikeje ifihan ori keji ese ikeje eni ti o ba le ti ki o gbo ohun ti emi so fun awon ijo eni ti o ba segun li emi o fi eso igi ni fun je ti nbe laarin paradise olorun ranti we pe awon ileri wonyi won wa fun awon asegun ifihan ori keta ese ikejila eni ti o ba segun o ni emi o fi se owon ninu tempili olorun mi on ki yo si jade kuro ni be mo emi o si ko oruko olorun mi si lara ati oruko ilu olorun mi ti se Jerusalemu titun ti on ti orun so kale lati odo olorun mi wa ati oruko titun ti emi ti kara mi wo ifihan ori kokanlelogun ese ikeje si ese ikejo eni ti o ba segun ni yo jokun nkan wonyi emi o si ma je olorun re ohun o si ma je omo mi sugbon bi abari eni ti ko segun ti ese wole wa ti ko segun ti idanwo wole wa ti ko le segun ti awon iborisa tinu aye agbere o le awon kan won yi ti won wole wa sugbon ti ko segun won ti a fa pada sinu ese sinu aye sinu iwa ti ara oni ni ese ikejo sugbon awon ojo ati alaigbagbo ati eni irira ati apaniyan ati agbere ati osho ati aborisa ati awon ike gbogbo ati awon ike gbogbo ni won yo ni ipa ti won ninu adagun ti nfi ina ati sulfuru jo eyi ti se iku keji olorun pe wa loni we pe bi a ba ti di apeyinda ki a wa si odo olorun bi a ba ti je eni ti o ni igbala tele tele sugbon ti a ti pada lo sinu aye we pe ki a tun ronu pada ki a gba olorun gbo ki a bebe fun idariji ki a wa gege bi omo ninakuna ti a o tun fi gba wa pada sinu agbo sinu ile sinu ijoba olorun ti a o tun fi koruko wa sinu iwe iye olorun ki o ma je ki ipe dun ki o ba o ninu ese ki o ma je ki dide Jesu Christi ki o ba o ninu ifaseyin we pe loni anfani wa fun o bi o ba ke pe olorun bi o ba to olorun wa bi o ba si ti ni igbala tele tele bi a ko ba si ti idari ese re je o tele tele anfani wa fun o loni pe ki o pe olorun dide lori ese re tabi ki o kunle lori ekun re ki o so fun olorun we pe o n fe idariji bi o ba ti ni idariji bi o ba je apada seyin eyin ti o ti pada lo sinu aye sinu ise ti ara sinu ese sinu awon etan iso o tun ti je ki a fi etan iso fa o lo kuro lodo olorun pada wa loni ki o so fun olorun we pe o fe jewo o fe je ti olorun o fe gba olorun gbo ki o si gbadura ti o fi ni idani loju we pe ati gba okan re la lotun ati dariji o lotun ati so odomo lotun ati ki o se beere ori ofe we pe emi ti duro ti olorun ori ofe lati duro ti olorun we pe a o fun o gbadura so fun olorun we pe o fe ki a pa omo ninu ori ofe re o fe ki a pa omo ninu ijoba olorun o fe ki a pa omo ninu gbogbo ohun ti olorun ti se fun lati ori oke calvary nipasẹ Jesu Christi o fe je olooto o fe je eni ti n gboran titi a o fi ri Jesu lojukoju gba olorun gbo bi o ti n gbadura gba olorun gbo bi o ti n gbadura so fun olorun we pe o fe ki o pa omo ninu ijoba olorun ninu ore ofe olorun ninu igbala olorun titi pe yo fi dun titi jesu yo fi wa ko awon ayan fe lo sile bi o ba ri o pe ese ti wa si igbese aye re so fun olorun we pe o fe je ohun nkan won yi o fe ko won sile o fe je ti olorun ni toto ki ore ofe olorun ki o le wa pelu re ki igbala olorun ki o le je ti re ki oruko re ki o ba le wa ni iwe iye lorun ki a ma ba se pare titi jesu yo fi de lati mu wa lo sile
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura. Olorun alaanu adupe lowo yin wo pe atun wa se waju yin nisisiyi lati gbo gege bi omo ti ma gboro lenu baba. E ba wa soro e se wa loju e fun wa lokun lati je ke a le rin ni ona ti o lo si ijoba orun tara adupe wepe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa e je ke a wo iwe ihin rere ti Luke ori ketala lati ese iketalelogun Luke ori ketala lati ese iketalelogun enikan si bi pe Oluwa de hali awon ti a ogbala Oluwa de hali awon ti a ogbala loni mo fe ba o soro lori ibere ti o da okan laamu ibere ti o da okan laamu ari ibere ti eni ibere nihin o nbere lowo Oluwa oni Oluwa die hali awon ti a ogbala awon ibere miran wa ti o je wipe lowo Oluwa nikan sosho le ati le bere o man je ohun tin sini lona nigbati a ba bere ibere miran ibere ti emi ibere to je wipe ko si eda kan ti o le funi ni idahun bi a ba bere iru ibere be lowo eniyan eleran ara bi ti wa o je wipe a fe se ara wa lona nihin yi je ke a wo dara dara bi oni bere yi ba bere lowo peteru tabi lowo joanu tabi lowo awon farisi tabi lowo awon olori alufa ti won wa ni sinagogo tabi tempili ti o bi won pe olori alufa so fun mi die hali awon ti a ogbala tabi ti o wi pe omo lefi so fun mi die hali awon ti a ogbala tabi ti o wi pe peteru tabi johanu se o le so fun mi die hali awon ti a ogbala bi won ba bere lowo iru awon eniyan be o sese ki awon eniyan eleran ara ki won ki o ma le fun won ni idahun ti o pe oju osuwon sugbon eni yi o ni ogbon o mo wi pe ibere nipa igbala ibere nipa ijoba olorun ibere nipa orun rere owo olorun owo omo olorun ni ati le bere eyi ni o fi so wipe Oluwa je ki mo die hali awon ti a ogbala awon miran ninu wa a ma huwa bi alai logbon awon miran tun ma nlo si odo awon woli eke eni eleran ara won ma bere nipa igbala won ma bere nipa orun rere won ma bere nipa awon ohun amuye ti a le ni ki a ba le de orun tabi awon elomiran a ma lo bere lowo awon akonisina awon eleko keko awon ti o je pe akasori bibeli ni won ka won o ni emi olorun eni ti o gba ise igbala ori igi agbelebo ti o gbagbo eni ti o gba iso di mimo ti o gbagbo eni ti o gbagbo nipa ifikun ni emi olorun bawo ni o se le lo si odo iru eni be ki o ma bere nipa ona igbala tabi o sese ari awon elomiran won a lo ma bere ohun ti o se pataki ohun ti o se yebiye bayi won a lo ma be lowo eni ti ko mo bibeli awon elomiran won a gbe bibeli sile won a tun gbe iwe miran sile iwe esin miran ti ko ba bibeli mu won a gbe sile iwa si lo si waju eni be wa ma so wi pe lami loye se die ni awon ti a o gbala o dabi eni wi pe iwo paapa onra iwe irinna lo si orun apadi nigba ti o ba nbere iru ibere be lowo eni ti ko nigbala sugbon nihin ni eni yi nbere we pe oluwa iwo nikan sosho ni a le bere lowo re iwo ni o mo awon oruko ti o wa ninu iwe iye iwo ni o mo okan eda kokan iwo ni o mo ibi ti a ti nbo ibi ti a wa nisisiyi ati ibi ti a nlo iwo ni o mo ibi ti irin ajo olukuluku eyan ninu aye yi ibi ti o pari si nitori be so fun wa die hali awon ti a o gbala ye ke awo ibere yi mo so wi pe o je ibere ti o le da okan eni laamu nitori wi pe ninu aimokan ati aini soro wa a ma ngbagbe ohun ti o se pataki to bayi a ma ngbagbe igbala wa a ma ngbagbe bi a se le bo lowo idajo ati ibinu olorun irunu olorun lowo ijiya ayeraye ohun aye yi o ma ndi wa loju si nkan ti orun ohun aye yi o ma ndi wa leti si orin ogo latorun wa ohun aye yi o ma nje ki adabi eni ti ko logbon eni ti ko niye ninu eni ti o dabi eni wi pe se gafa fun mi lati lo ede yi eni to dabi eni wi pe an se were lati ma sa sibala sibolo ka akiri lati lepa awon nkan ti o wa ninu aye o dabi wi pe opolopo ni won sa ka akiri ni won tele awon ohun aye ohun ti a ni sugbon ti a n fi ile ohun ti ko se pataki ohun ti a mo wi pe lojo kan a o fi won sile awon nkan wonyi ni o ma n gba ijoba olorun lowo opolopo eniyan eyi ni o ye ki a fi bere wi pe oluwa die hali awon ti a o gbala awon ibere miran wa ti o je wi pe a ni lati bere a ni lati mo lati odo oluwa o ye ki a fi akoko sile ki a ronu nipa idahun si awon ibere be nitori opolopo ni o n chalankato to n sogo ninu wipe awon je elesin ti o si je wipe bi won ti je elesin to ona igbala ko ye won bi abawo awon ti won ni oruko ninu ijo bi abawo opolopo ti won ti fi oruko sile ninu iwe wipe awon je toluwa awon je ti jesu bi abawo opolopo ti o je wipe bi a ba n ka awon ti n gba awe bi a ba n ka awon ti n gbadura bi a ba n ka awon to ni bibeli ninu ile yala labe irori ni tabi lori tabili bi a ba ka oye awon ti o je wipe won ni bibeli ti won le ka die die ninu re won po yanturu opolopo eniyan ni won fi bibeli se irori sugbon won ko ni igbala won ko mo ona igbala bi a ba ka opolopo awon ti won gbe omi lo si awon ile ise kokan ti won fe omi adura bi a ba ka opolopo ti o dabi eni wi pe bi wahala die ba ti de won ma ka samu won po yanturu bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin ka samu lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin mo mi adura lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin ka bibeli lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin se ise isin lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin pe oluwa oluwa ni yo de joba orun o je wi pe awa paapa a ko ti mo ona igbala melo ni opolopo awon eniyan ti won gbagbo wipe olorun wa ṣùgbọ́n wọn kò ní ìmọ̀ nípa ọlọ́run òtítọ́ yìí. Mélòó ni ó wà tí ó jẹ́ wípé wọ́n pe olúwa gẹ́gẹ́ bí olúwa wọn, gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà wọn, ṣùgbọ́n díẹ̀ péréte ní àwọn ènìyàn tí ó jẹ́ wípé wọ́n ti fi ìgbésí ayé wọn àti ohun gbogbo ní ìgbésí ayé wọn sábẹ́ àkóso olúwa àti olùgbàlà. Mélòó mélòó ni àwọn tí ó ń wá sínú ilé ìsìn, kì í ṣe inú ilé ìsìn ní gbòòrò nìkan, ṣùgbọ́n ilé ìsìn ti wá yìí pẹ̀lú, tí ó sì jẹ́ wípé ọ̀nà ìgbàlà wọn kò mọ́, tí ó jẹ́ wípé ìgbàlà tòótọ́ pé kí a bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn kò ní. Mélòó mélòó ni àwọn tí ń gbàdúrà tí ó ṣe é ṣe pàápàá kí wọn kí ó máa yíra nílẹ̀ pẹ̀lú àdúrà wọn, kí wọn kí ó dọ̀bálẹ̀ gbálájá síwájú Ọlọ́run, kí a rò wípé olùsìn ní tòótọ́ ni. Bí a bá ba lórí ìdọ̀bálẹ̀ tí ó ń bá Ọlọ́run wéwèé, tí ó ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, tí ó ń bá Ọlọ́run rojọ́ wípé Ọlọ́run kí ló ṣe báyìí báyìí, bí a bá gbọ́ àdúrà lẹ́nu ẹlòmíràn, a rò wípé òun ni igbákejì àwọn áńgẹ́lì. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ síbẹ̀ ọ̀nà ìgbàlà wọn kò mọ́. Èyí ni ó yẹ kí àwa pàápàá kí a wá sí ìjọ tí ó ní ìrònú. Èyí ni ó fi yẹ fún àwa pàápàá kí a dúró, kí a ní sùúrù, kí a gbà á yẹ̀wò wípé Olúwa. Díẹ̀ a li àwọn tí a ó gbàlà. Jẹ́ kí a wo ọ̀rọ̀ tí ó ṣe pàtàkì tó báyìí, kí a wò ní ìkòrí mẹ́ta. Ìkíní, àwọn díẹ̀ tí a gbàlà. Ìkíní, àwọn díẹ̀ tí a gbàlà. Ohun tí mo ń sọ ni wípé ní ìgbà àtijọ́, ní ìgbà májẹ̀mú láéláé, ní ìgbà bíbélì, ní ìgbà májẹ̀mú tuntun, kí a wo àkọsílẹ̀ tí a ní wípé àwọn díẹ̀ lágbàlà láàrin ogunlọ́gọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí ó wà ní ayé ní ìgbà náà. Kí ló di wọn lọ́wọ́? Kí ló ń di ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ lónìí? Èyí mú mi lọ sí ìkórí kejì, àwọn ohun tí ń dènà ìgbàlà. Àwọn ohun tí ń dínà ìgbàlà. Ìkẹta, ìpè láti darapọ̀ pẹ̀lú agbo kékeré. Ìpè Ọlọ́run wà lónìí, ó wá sí ọ, ó wá sí mi pẹ̀lú láti darapọ̀ pẹ̀lú àwọn agbo kékeré, àwọn díẹ̀ tí ó ní ìgbàlà. Jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ láti ìkíní. Díẹ̀ tí a gbàlà. Àwọn díẹ̀ tí a gbàlà. Jẹ́ kí a wo Genesis orí kẹfà láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Genesis orí kẹfà láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Ọlọ́run sì rí i pé ìwà búburú ènìyàn di púpọ̀ lé ayé, àti pé gbogbo ìrò ọkàn rẹ̀ kìkì bíní lójoojúmọ́. Inú Olúwa sì bàjẹ́ nítorí tí ó dá ènìyàn sí ayé, ó sì dùn dé ọkàn rẹ̀. Olúwa sì wí pé èmi ó pa ènìyàn tí mo ti dárun kúrò lórí ilẹ̀, àti ènìyàn àti ẹranko àti ohun tí ń rákò àti ẹyẹ ojú ọ̀run, nítorí inú mi bàjẹ́ tí mo ti dá wọn. Ṣùgbọ́n Noa rí ojú rere lójú Olúwa. Wọ̀nyí ni ìtàn Noa. Noa ṣe olóòótọ́ àti ẹni tí ó pé lé ọjọ́ ayé rẹ̀. Noa ń bá Ọlọ́run rìn. Jẹ́ kí a dúró níbẹ̀. Níhìn-ín ni a rí láti ẹsẹ̀ ìkíní asọ fún wa wípé àwọn ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ̀ lórí ilẹ̀. Èyí jẹ́ wípé wọ́n pọ̀ lórí ilẹ̀. Èyí jẹ́ wípé wọ́n ń bí sí i, bí wọ́n sì ti ń bí ọmọ lé ọmọ láti ọdún dé ọdún. Àwọn ènìyàn pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ lórí ilẹ̀. A sì sọ wípé a bí àwọn ọmọbìnrin fún wọn. Láti ìgbà yìí ni àwọn ènìyàn a rí wípé wọ́n gbàgbé orúkọ Olúwa. A rí wípé wọ́n gbàgbé àṣẹ Olúwa. A rí wípé wọ́n gbàgbé ìlànà tí Ọlọ́run ti là sílẹ̀ wípé kí a máa ṣe ìgbọràn sí. Ẹsẹ̀ ìkarùn-ún ni ó wá sọ fún wa wípé ìwà búburú dídò, ìwà búburú pọ̀ nínú ayé. Ọlọ́run sì rí i pé ìwà búburú ènìyàn di púpọ̀ lé ayé. Bí a bá wo ayé ìgbà náà, ó jẹ́ ayé ìkóbìnrin jọ. Ó jẹ́ ayé ṣe bí ó ti wùn mí. Ó jẹ́ ayé èmi ni mo ní ayé mi, jẹ́ kí n ṣe bí mo ti fẹ́. Ó jẹ́ ayé orí kunkun. aye aigboran eni olorun fi ri wi pe iwa buburu eniyan di popo le aye oni lati ri be nigba ti okunrin ba nsare le awon obirin nigba ti okunrin meji meta ba

ti aso awon ilu Sodomu on Gomora dieru nigbati o fi ifo afobaje da won lebi ti o fi won se apere fun awon ti o je alaiwa bi Olorun o si yo Loti oloto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti Loti ni atun ri opolopo ni awon ti o wa ni Sodomu ati Gomora bi o ba je oluka bi Beli ti o ba si je eni ti o ma nronu lori ohun ti o ka ti o nse akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wipe bi a ba soro Sodomu ati Gomora iwa wo bia iwa nikan jopon iwa ti o je wipe oju kokoro ni o gbile kan o ni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke ma fi obirin ba ara eni je iwa sina iwa gbere iwa panshaga okun owo won awon ile ijo ni alale awon ile wobia ni osan ati opolopo ohun ti won se be na ni arowo to wa nisinsin yi bi abawo dara dara afi awa ti a je olufokansin afi awa ti a je onigbagbo afi awa ti a mo olorun afi awa ti a nke lojojumo wipe oluwa nigba wo lo de oluwa nigba wo lo wa mu wa lole bi ki ba se awa ti a mo wipe a nreti oluwa wa anreti bibo Jesu Christi opolopo awon eniyan ni alale ni won lo sile sinima ni alale ni won lo si ibi ijo ni alale ni won lo si bi imoti para ni alale ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni a mo wipe nitori Jesu Christi nbo o ye ki a gbe igbesi aye wa ni won tun won si be lori ni Sodomu ati Gomora ijo ni emoti ni iborisa ni ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi Sodomu ati Gomora ni ru iwa be ibe lo wa ibe lo po si sugbon arun awon ilu na lai ni won ko ni abayo won ko ni ona abayo sugbon agba Loti ati omobirin re meji ati iyawo re sugbon ranti ni oju ona ni iyawo tun boju weyin ti o je wipe onfa ti o wa ninu okan re ti o nfa si aye ti o nfa si awon ohun aye yi onfa ye a ko ti mu won kuro e ni o fi di owon iyo ti a parun pelu Olorun si wa nso fun wa wipe awa paapa ti igbeyin aye deba awon nkan wonyi je apere fun wa je kin ton ran leti wipe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari wipe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a ogbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo a ri iwe pe die ni awon ti agbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma we pe majemu lailai ni a ti nka awon nkan wonyi o sese ki enikan ki o ma we pe ninu majemu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada iru awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele je ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro we pe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni gbo se je ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipasẹ re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti a ka yi o je bi a ba je onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro we pe nkan ti yi pada ke a ma ro we pe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori tire nitori Lazaru ti a jidide kuro ninu oku ni a fi ri wipe opo ninu awon ju jade lo
won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokandinlogun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori li ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto e wo bi gbogbo aye ti woto bi abanka nkan wonyi ti a n gbo wi pe gbogbo aye woto a le ro wi pe ki wa se die li awon ti a o gbala sugbon ranti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala ati ka wi pe opolopo ni o woto leyin ati ka wi pe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ike edogun ni ojo won ni Peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi iwolari kilode nigbati a gbo wi pe opo ijo eniyan won woto leyin won oforiti titi dopin won oforiti titi dopin nitori pe inu ni bi ni de nitori wi pe amu Jesu Kristi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pamo Jesu Kristi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan ni ari wi pe won pada won o to Jesu leyin titi de opin ki ojo Pentecost la ki o to de ari wi pe ogofa eniyan perete ninu awon eniyan won yi ni won duro titi de ojo na nitori be je ki o ye o wepe a le ma pe Jesu Jesu lenu a le ma so wepe oluwa mi ni olorun mi ni ko je fi mi sile emi na o je fi sile mo n ba Jesu lo losan ni loru ni bojo nro bi na njo ma ba Jesu lo aha awa ti a ba fori ti ti didopin awon ti a si ri pe won fori ti ti didopin die ni awon won yi o ni a fi wepe die le awon ti a o gbala e a se wepe olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo wepe bi o ba je eni bi itinu olorun iwo paapa le gba olorun lerin je wepe o n fe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju oluwa lati ma ri igbala olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun Matthew ori kejilelogun ese ikerinla nitori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan nihin ni atiru pe olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan kini se ti o je wi pe die nitori pe awon die won yi awon ni won so fun olorun wi pe ninu ofi ati ola aye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba olorun lo ni won so wi pe inu ni bi ni le wa ti won so wi pe ohun ko n le sele idan wo le de nitori pe inu ara la wa a o ti de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun olorun wi pe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon oforiti titi de opin lati le ba Jesu joba opolopo ni o dabi eni wi pe won ki fi ohun olorun won ki ka si tabi ikilo olorun won ko ye wo igbala ki de nitori wi pe akan wa si ilesin igbala ki de nitori wi pe akan mo oruko oluwa igbala ki de nitori pe akan mo oruko tabi eko Kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ke a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idena ti o n di awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun ti n dina igbala je ke a wo Johanu ori kefa
lati ese ikokandini ogota ati ogota nkan woyi le o so ninu synagogue bi o tin koni ni Capernaum nitori na nigbati opo awon omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi tani o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Christi o ko awon eniyan ni ijinle eko ihin rere ijinle eko ti ijoba Olorun o duro ninu synagogue o laaye won o nsi bibeli lawe lawe o si je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ni ki won ki o ba le ri ijoba Olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wi pe opolopo ninu awon ti o so wi pe bina njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa sihin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipa tipa opolopo ninu awon ti o so wi pe ah olugbala na ni eyi eni ti ati reti na ni ti won sato Jesu leyin nipati Jesu be si ni so ijo oro ijoba Olorun eko yin rere eko iwa mimo ijile ninu ihin rere nigbati o be si ni so fun won nigba na ni won be si ni we pe ah ohun ti o le oro ti o le le yi tani le gbo adope lowo Olorun wi pe awon die wa ti won jolo oto ti won so wi pe bi oro Olorun ti le nsami laake bi oro Olorun ti le gun mi loko bi oro Olorun bi o ti le nwe mi ni ona ti o dabi eni wi pe o nta mi lara sibe sibe mi o ma ro lu Olorun ju be lo sibe sibe emi o ma bere ori ofe lowo Olorun ju be lo o sese ki oro Olorun ki o tagba igbeyawo mi o sese ki oro Olorun ki o taba ikobirijo mi o sese ki oro Olorun ki o tagba iwoso mi o sese ki oro Olorun ki o taba iwe awon owo ti mo nse o sese ki oro Olorun ki o so nipa ohun kan tabi nipa ohun miran bi o ti le nsami laake bi o ti le lu mi bi o ti le dabi eni wi pe ina oro Olorun o njo mi ninu okan mi sibe sibe bi o ma teramo emi o ma ro lu Olorun lati fun mi lori ofe lati se ife Olorun sugbon o se ni laanu ki se pupo ni awon ti o ni iru ipinu be nitori pe won so pe oro yi le be ni awon kan pada wese ikerin dini adorin ese ikerin dini adorin nitori eyi opo awon omo eyin re pada seyin won ko si ba rin mo je ko se ni laanu we pe imole atorunwa omo Olorun ti kara re olugbala ara aye eni ti o ku fun ese wa nigbati o wa si aye yi nje ko se ni laanu we pe oba laarin awon angeli nje ko se laanu omo bibi Olorun ti o feran julo nje ko se laanu wi pe nigbati iru eni be ti o wa si aye yi nitori oro ihin rere nitori eko ihin rere nitori eko iwa mimo ti o nko ni opo ninu awon omo ehin re won pada seyin won ko si ba rin mo nigbati won aso wi pe won pada seyin won ko si ba rin mo kini itumo eyi o je wi pe won pada si synagogue won tun lo ba awon farisi ati awon sadusi won so wi pe e se gafara fun wa o ati lo ba Jesu tele tele ati koyin sile ati ro wi pe Jesu ni ona igbala awon wonyi ti won ti so wi pe o daaro fun awon farisi ati fun awon sadusi won tun wa pada so wi pe atun ti de o nitori wi pe a fe tele Jesu Kristi tele tele sugbon nisisiyi ati ko Jesu sile ebi ti won ti po jade latenu won tun ko je nje ke se be ni opolopo loni ti won be si ni sare ijoba Orun ti won so wi pe awon fe lo si ijoba Orun awon fe se ife Olorun sugbon nitori wo pe won gbo eko atunse won tun pada si ijo ti won ti fi sile won tun pada si iborisa won tun pada sinu aye nje ke se be lori loni nigbati awon elomiran ti won ba gbo eko nipa iwoso onigbagbo nipa eko ti igbeyawo okunrin kan obinrin kan
ti won gbo eko wi pe ki a ma gbe igbese aye iwontunwonsi won atun pada sinu aye nibi ti won ti wa tele tele won atun pada sodo ore abanideshe eni ti won ti ko iwe si tele wi pe bo ti ba jesu lo nitori be ko si agbere ko si panshagamo nitori be gbogbo owo tun fun mi tele tele e mu owo re mowo mi o fe owo ese mo sugbon iru awon eniyan won yi won atun pada won atun ma fe serale ni waju ile ore abanideshe e okunrin atun ma so pe ah kilode jesu to so pe o ti di oko re jesu to so pe o fe ba ku o fe ba lo o tun tele jesu mo ni eni ti o ti gba jesu gbo tele tele atun ma so pe ki se be sa silekun fun mi je ka pari ija wa o fe pari ija pelu ore abanideshe o tun fe lo si orun apadi nitori be ni ari wipe opo awon wonyi won ko le tele jesu christi mo je ka wo marko ori kewa lati ese keta dilogun bi o si tin jade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun o bi le re wipe oluko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye aini pekun e je ibere daada ti okunrin ibere lowo jesu christi oluwa wa jesu christi si fi ona han o so fun o ti o ni lati se okunrin yi koko so wipe ah gbogbo re lo nti se jesu wa so fun ijinle ife olorun ijinle ohun amuye lati de ijoba olorun sugbon kilari nipa ti okunrin yi wo ese kokanlelogun ese kokanlelogun nigba na ni jesu si wo o feran re o si we fun pe ohun kan li oku oku ohun kan li oku oku duro nibe jo je mo we pe ohun kan soso o le dina o le se idena fun ijoba olorun fun o elomirin a ma so wipe ah olorun kunkun mo okan mi wipe ohun kan soso loko bi ki ba se pe okunrin ti mo wa ninu ile re yi bi ki ba se wipe mo je iyawo keji iyawo keta bi ki ba se yen nikan soso olorun na mo wipe mo ti kese jari bi ki ba se wipe ikan soso to ku yi mo si ro wipe alaanu lo olorun koni wo eyo kan to ku yi ko so wipe mi o ni le de ijoba orun elomiran a ma so wipe gbogbo ohun ti won so lo n ti se ka gba jesu gbo ni ka ka bibeli ni ka ja fafa ninu ise olorun ni ikan soso loku wipe owo ibi oja ti o n wa o mo wipe ohun ti ohun ta lati je bi onisowo wipe ko ba ife olorun mo sugbon ikan na ni eyo kan yi kan soso na mi o ro wipe eyi le di mi lowo ijoba olorun gbo jesu christi feran re ife jesu ni o je ki o so otito fun o ni ohun kan le oku oku lo ta ohun kohun ti o ni ki o si fi fun awon talaka iwo o si ni isura le orun si wa gbe agbelebo re ki iwo ki o si ma to mi leyin ohun ti jesu n so fun okunrin yi ni wipe egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon agberaga egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon aborisa je kin se alaye die fun o awon oloro won ma nfi oro won dipo olorun won ma ro wi pe owo ni idahun on gbogbo won ma gbekele owo won ma farati owo won won ma ro wi pe bi owo ba wa alafia wa won ma ro pe bi owo ba wa wi pe ko si ohun kohun ti won fe laye tabi lorun ti won o le ni elomiran papa gege bi simoni o le fe lati ra emi olorun o le fe lati ra epo ninu ijo o le fe lati ra aga kan ninu ijoba olorun pelu owo re eni jesu fi so fun wi pe ah o wa ni ibi kan ti o je bi elege inu egbe to wa o je egbe awon agberaga egbe awon alai lọlọrun egbe awon ti o n fi owo ropo olorun oni nitori be nkan ti o di orisa si olokan sonu kodanu ki ko fun awon talaka ki o si wa ki o gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin nje okunrin ile se nje owo ijoba olorun inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinu je nitori ti o li oro popo jesu si woyika o wi fun awon mehin re pe yo ti soro to fun awon ti o li oro lati wo ijoba olorun ma se je ki eyi ki o ya o lerun ti jesu nso ni wo pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won
lati wo ijoba Olorun se o ti ye o on so wi pe yo ti soro to fun awon ti o so oro di Olorun won lati wo ijoba Olorun on so wi pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won ti won ko gbekele Olorun ti won ko gbekele Jesu ti won ko gbekele Christ Messiah ti o ku fun lori igi agbelebo yo ti soro to fun iru awon be lati wo ijoba Olorun eyi kan na ni a le so yo ti soro to fun awon ti o gbekele obi won ti o ro wi pe mi ba gba Olorun gbo inu obi mi o ni dun si nitori be awon obi lo sin pe so gbogbo fun mi mo sin fe ma te won Olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba Olorun ohun ti o so ni pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele eniyan awon ti o gbekele eleran ara awon ti o fi eleran ase apa ati igbekele won yo ti soro to fun won lati wo ijoba Olorun yo ti soro to fun awon ti o gbe ipo lori awon ti o ro wi pe ipo won ninu aye ipo won ninu ijo wi pe awon fe fi ipo won dipo Olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba Olorun eyi ni awon nkan ti Jesu Kristi ti o so fun wa loni eyi ni nkan ti o n fe ki o ye wa wi pe bi a ba fe ni Olorun bi a ba fe je ti Olorun a ko gbodo gba ohun ko hun laye lati di wa lowo a ko gbodo gba enikeni laye lati di wa lowo itooto ni Olorun fe gba gbogbo eniyan sugbon opolopo ni o n fa idena fun ara won opolopo ni o n fa ohun idabo laarin awon ati Olorun laarin awon ati igbala Olorun ni igbesi aye won won ma n je ki awon isoro miran ninu ero won awon nkan aimo ninu ife inu won ati awon igbekele won ti won fi si ori eniyan sinu eda ati ti won fi si ori awon nkan miran won gba awon nkan won yi lati di won lowo awon elomiran o sese ki o je owo o sese ki o je gbajumo o sese ki o je wipe won fe kopa ninu oselu won ta ba si so fun ta ba nkilo fun owo pe eni ti o ba fe se itoselu wipe ipo elege patapata gba lo wa wipe nitori eni to ba fe se ti oselu yo wa laarin awon aborisa yo wa laarin awon ti ko lolorun yo wa ni laarin awon ti won fa si fa sohun lati se ohun ti ko to o mo kini awon elomiran se ti won wa ninu oselu o mo ti won se ni ikoko eni a fin ki awon eniyan ni ilo wi pe ki a sora nitori pe owo tabi ipo tabi gbajumo tabi iwa oselu elomiran o le je itiju ihinrere itiju agbelebu o le je oni yo di awon elomiran lowo lati le ma wo ijoba Olorun nitori pe bi won ba ti wa ti won jade na so pe ah iwo na ti lo da po mo awon to nda tun bi iwo na lo da po mo awon ti ki lo ye ti yerun iwo na lo da po mo awon ti ko mo faari se awon ti ko gbajumo akilode se aini lo wa fun oni abi se idamu okan ni abi se wahala ninu ile lo je ko lo da po mo awon to n so wi pe da tun bi da tun awon oni wa mimo awon to je pe orun nikan na wo won o gbo taye mo o lo da po pelu won elomiran itiju agbelebo Kristi ni ki je ki won ki o le foriti titi dopin awon elomiran awon oso aye imura ti aye oni ki je ki won ki o le foriti titi dopin tabi awon molebi awon ebi ton ma so wi pe bo ba fe je tebi nito o gbodo da po mo awon won yi awon miran papa ninu awon ebi wa ti ko mo Olorun gbo won a so wi pe ohun eniyan oni ohun Olorun wi pe bi baba tabi iya ba so pe ko si ona ninu ona bibeli o je pe ko si ona mi be niyan nitori wi pe ohun eniyan ni ohun Olorun won a so wi pe Olorun papa ti so pe bo ba gbo to bi e obi e to ni ko borisa obi e to ni ko lo fe eni to ti ni iyawo nle obi e to ni ko lo se ohun ti o da won a ni to ba gbo to bi e won a ninu Olorun papa o le dun si e iru awon eni be won ma je ki awon ebi won ki o di won lowo lati le wo ijoba Olorun awon elomiran ma nje ki awon ore omuti awon ore boda wa awon ore to je pe nigba to ba dara ni a o ri won nigba ti nkan ba yi pada a o le ri won won ma je ki iru awon ore be won ma je kan di won lowo
nitori be so fun olorun wi pe o je ti olorun ati wi pe o ni gba ohun kohun tabi eni keni laaye lati di olowo ipe ti an pe oni sinsin ni ipe lati darapo mo agbo kekere ipe lati darapo mo agbo kekere ye ki a wo luku ori kejila olorun pe o olorun pe o awon elomiran bi won ba wa si ile isin wa o sese nitori wo pe ibi ti a tin pe jopo won wa awon aga ijoko wa won ni aga ijoko awon mo kekeke ni won ko sile fun wa lati ma joko le ma je ki aga ijoko ki o di olowo ijoba olorun awon elomiran won wo bi aban se isin won wo won ni awon duru ta ni o dabi awon duru ti awon mo kekeke ti won fi n ko orin kiko ni pe ni bi ti awon ti wa o won ni awon duro to je wi pe won korin orin ati ohun duro o dunle ma je ki duro tabi ohun afo ba file aye ma je ki nkan won yi ma je ki o di olowo awon elomiran ma so wi pe nigba ti awon de si inu ijo deeper life ni toto ni won ka bibeli fun wa ni toto ni won ko wa ni oro olorun sugbon awon wo ni mo wa darapo mo yi awon ti o je omo kekeke awon ti o ti la opolopo nkan koja ninu aye emi to je pe nibi ti mo tin bo iya lo de ni mi emi ti o je pe nibi ti mo tin bo baba egbe ni mi emi ti o je pe bi mo ba ni sise awon eniyan ma wa ni lati ile ibo lati ile hausa lati gbogbo ile karo ojire lawon eniyan ma wa ton ma so opo pelu mi nitori pe mo je eniyan jankan ninu aye ma je ka wo nkan won yi ijoba olorun ju be lo awon to ri nisinsin yi awon to wa ni bi nisinsin won je agbo kekere ni toto won je awon ti awon ton wa ninu aye ti won ro wi pe a je enikeni sugbon o je mo awa ni imole olorun ni o ti mole fun awa bi ati le je agbo kekere a je eni ti o mo inu olorun a je eni ti o mo oro olorun a je eni ti o ni ihirere a je eni ti o nfe ba jesu duro ke abale ba jesu joba ni ikeyin ipe ti olorun pe o ni wo pe ki wa darapo pelu awon onigbagbo ki o wa darapo pelu awon ti o mo olorun ki o wa darapo pelu awon ti o fe olorun woluko ori kejila ese ikeji le logbon luko ori kejila ese ikeji le logbon ma beru agbo kekere nitori didun inu baba yin ni lati fi ijoba fun yin agbo kekere ni o jogun ijoba olorun o mo be agbo kekere awon ti o ko ese sile awon ti won gbe ni iwon tun won si awon ti won gba oluwa gbo awon ti a fi eje jesu christi ra pada awon ti a wenu mo kuro ninu ese won awon agbo kekere yi awon ni o je didun inu olorun lati fi ijoba olorun fun o se dide duro o se so fun olorun wi pe o ro mo agbelebo o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba je loke tabi nile tabi ni isale okun tabi lahere ni tabi ninu ilu ni ti yo fa o kuro ninu ijoba olorun wi pe ninu anu olorun ninu agbara olorun yo ba oke won kuro o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba sele ijileja mimilemi wi pe sugbon o fe wa pelu olorun wi pe oni fi olorun sile oni fi oro olorun sile o se bere iranwo lowo olorun o se bere ore ofe lowo olorun o se so fun olorun wi pe olorun ni kiku ni yiye ohun kon ti ba ma sele ijileja afefe le fe ikun mi le de inu ni bi ni le de ohun kon ti ba ma sele awon ore le ko mi sile awon ojulomo won le ko mi sile awon egbe ati ogba won le so wi pe won fe fi temi se mo awon eniyan le se nu ni bi ni ohun kon ti ba de ijoba olorun yi se mo fe debe so fun olorun wi pe bo ba ti ni igbala bo ba ti fi ododo ja ese re sonu bo ba ti bo patapata kuro lowo ese so fun olorun wi pe o fe bo lowo ese o fe je ti olorun o fe wa pelu olorun so fun olorun wi pe ko ran lowo ko fun olore ofe ko ba le je olooto ko ba le foriti titi de opin oluwa die hali awon ti agbala so fun olorun wi pe o fe je okan ninu awon agbo kekere yi ninu awon die ti agbala ti won o bo lojo idajo ti won o bo lowo idajo ayeraye ti won o bo lowo inu ina orun apadi ti won o wa pelu olorun ni orun rere titi lai so fun olorun wi pe o n fe duro lati foriti titi dopin
yóò sì ràn ọ́ lọ́wọ́. Thank you.

fi oju inu wo oro eniyan ti asikan oro olorun ni akaye a o ri pe opo lo nko ife olorun ti won sin padanu igbala ati iye ainipekun adura mi fun eni kokan wa ni wo pe a o ni ko ife olorun a o si ni padanu iye ayeraye loruko jesu elo mu wa lo si ipa keji ninu iwasu ti oni iye ainipekun nipase ife Kristi iye ainipekun nipase ife Kristi bi aba fe ni igbala bi aba fe ni iye ainipekun ani lati mo we pe nipa ife Kristi ni sugbon ke mo we pe onkon ti oni lati se o ti se on gbogbo to ni lati se ni o ti se ki a ba le ni igbala o ti pese igbala fun eni kokan wa o wa ku ki iwo gan ki o gbe igbese bi o ba ti ni igbala yi ki o gbe igbese ti o to ki igbala olorun ki o ba le je ti re atun pada sinu johanu ori keta ese ikerindinlogun ki atun gbe yewo lekan si wi pe ife olorun ife ti ko legbe ni ife to po ife to gani o si ife wa to bege ti o fi ran omo bibi re kan soso ti o si so wi pe ki o ko fun wa lori igi agbelebo ki enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba segbe oni enikeni ti o ba gba gbo iba je wi pe o wa lati ile awon aborisa tabi o wa lati idile awon elesin miran tabi abio sinu agbole igbagbo eyi ki se eyi odi olowo igbala ori nitori olorun fe araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni o ti fi omo bibi re kan soso fun wa fun igbala wa fun iye aye raye eni kokan wa o sin so pe enikeni ti o ba gbagbo nisisin yi yo ni iya ni pekun ki yo si segbe rara sugbon oni lati gbagbo igbala re iya ni pekun re ati isepo re idapo re pelu olorun o je mo igba o ro mo igbagbo re ninu Kristi ninu petero ninu johanu kini ori kerin ese ikerin din logun ni olorun ti nte mo wa leti oni awa ti mo asigba ife ti olorun ni si wa gbo ki igbala olorun ki o to le je ti wa ani lati mo ani lati gba ninu okan wa ani lati gbe yewo ki a ronu lori re ani lati gbara le ki a si gba ife ti olorun ni si wa ki a gba gbo oni ife ni olorun eni ti o ba si n gbe inu ife o n gbe inu olorun ati olorun ninu re nitori na ohun akoko ti ani lati se ni ki a mo we pe awon nkan ti oro olorun lodi si awon nkan ti olorun fun ara re ti o lodi si ki a ko won sile bi a ba tin ko won sile e je wi pe a ronu po ada bi a ba si tin ronu po ada ki a ma wo Jesu Kristi ti o ko fun wa lori igi agbelebo ti o ta eje re sile nitori iya ti o je fun wa nitori ife re fun wa ki a si gbagbo bi a ba tin gbagbo ni igbala idariji iya ni pekun yo ma je ti enikokan wa ki a mo wi pe igbala ti a nso nipa re o n je ti awon ti won gbagbo o duro lori wipe bi a ba gba ife re ti o ni si wa bi a ba gba gbo efeso ori keji ese ikerin tijide ese ikarun efeso ori keji ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro li anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Kristi ori ofe le ati fi gba yin la e je ki o ye wa wi pe igbala wa ki se wi pe mo ndawo sinu ijo igbala wa ki se wi pe mo ni iribo mi gege bi omode igbala wa ki se wi pe mo nlo si ile ise kan igbala wa ki se lori wi pe mo fun alagbe lowo igbala wa ki se wi pe rere ti mo nse ninu aye mi o po ju buburu ti mo ti se igbala wa wa lori ki se ise owo ara wa sugbon lori ife olorun fun wa o ni nitori anu re ti o po re koja o je oloro li anu nitori ife nla re awa ti a ti ku sinu ese tele nisisi a nso wa di aye ninu Kristi ninu johanu ori karun ese ikerin le logun Johanu ori karun ese ikerin le logun looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba gba oro mi ti o ba si gba eni ti o ran mi gbo o ni iye ti ko ni pekun
Oun ki yo se wa si idajo sugbon o ti re iku koja bo si iye ninu Johanu yi kan na ori kefa ese iketa din la dota erin eje iketa din ni adota looto looto ni mo wi fun yin eni chi o ba gba mi gbo o ni iye aini pekun o ni eni chi o ba gba ohun gbo o gba gbo gege bi olugbala o gba gbo gege bi enikan soso ti a fi rubo fun ese wa o gba gbo gege bi aropo re o gba gbo gege bi eni ti a fun wa gege bi odo agutan olorun eni ti o ko ese ara aye lo o si fe wa to be to je wi pe eje ti o ta sile yi ni o fi nwe wa nu kuro ninu ese wa gbogbo ni o fi mu eri ati idoti aye wa ni o fi mu won kuro gege bi ati so fun ninu ifihan ori kini ese ikarun oni lati gba eyi gbo ki eje Jesu ki o le we gbogbo ese renu ki eje Jesu ki o le je itutu fun ese re ifihan ori kini ese ikarun ati lati odo Jesu Christi eleri oloto akobi ninu awon oku ati alase awon oba aye 36 ti o tele eni ti o fe wa ife re lo fun ani igbala eni ti o fe wa ti o si we wa nu ninu eje re kuro ninu ese wa o we wa kuro ninu ese wa ife olorun lo ran Christi saye ese yi lati ku fun ese wa ife Christi lo je ki o gba iku wa ku ife re lo fun ani idariji ko se enikeni ti o le ni idariji lodo olorun bi ki ba se we pe o ro mo eje Jesu bi ki ba se wepe o gba Jesu Christi gbo eni ti o ku fun ese wa ife re lo fun ani igbala ife re lo fun ani irapada ife re lo fun ani isimi ibale okan ohun lo fun ani idande kuro ninu ese ohun lo fun ani iye ainipekun gbo bi olorin kan ti wi o ni ife iyanu olorun ife alailegbe pe Christi omo olorun ku lori oke Calvary ife to ga to si jinle pe o wa ku fun elese ninu egbe re ni o tin so pe ife iyanu ni o ife baba simi ife iyanu ife ti ko legbe o jinju okun lo ijinle ife ni o gaju oke orun lo ife nla ni nitori be o ye ki o ye enikokan wa wi pe ife yi ife to ga ife to jinle ti Jesu Christi fi han nigba ti o ku fun enikokan wa eyi ni o fun wa ni igbala lati ni igbala yi ati awon ibukun ti ife olorun pese fun wa ani lati gbagbo ki a gba Christi sinu okan wa ki a si gbagbo pe ohun paapa ti gba wa nipa ore ofe re leyin yi ki a ma gbe ninu ife yi ninu igboran si gbogbo ase re lati fi emi imore han bi o ba feran wa bi awa paapa bi a ba fe fi emi imore han a ma bere we pe olowa nitori ife to ni simi nitori igbala to fun mi nitori ayeraye to je temi nisisiyi ki lo fe ki n se ki o si ye wa wepe ife yi ni a fi n gbe igbesi aye Christiani igbesi aye onigbagbo ninu Galatia ori keji ni Paul ti n so fun wa bi oun se n gbe igbesi aye oun ti o fi je wepe lori ife Jesu ife olorun ni oun fi n gbe igbesi aye ti oun gbe ninu Galatia ori keji ese ogun Galatia ori keji ese ogun ati kan mi mo agbelebo pelu Christi sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi o nso fun awe pe ohun ti ohun se tele tele ohun o le se mo iwa ti ohun hu tele tele ohun le hu iru iwa be mo nisisiyi ohun gbe igbesi aye otun oni bi o ba bi ohun lere agbara wo tabi ipa wo ni o wa ninu okan ohun ti ohun fi n gbe igbesi aye otun oni ki se mi o bi mo ba n bori idanwo oni ki se nipa agbara mi bi o ba dabi eni wepe olorun ran mi lowo mo si n gbe igbesi aye ododo iwa mimo oni ki se nipa agbara ti ohun ti kara ohun oni tori pe a ti kan mi mo agbelebo pelu re oni bi ti ese Jesu ba wa ese wa nbe ibi ti owo Jesu ba wa owo ohun wa nbe ibi ti ara Jesu wa ara ohun wa nbe e je wepe
pe ko si iya nipa tabi ipinya nipa Jesu ati okunrin yi o ni sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi nitori be agbara Christi ninu re ori ofe Christi ninu re emi Christi ninu re ni o je ki o gbe igbesi aye otun bi iwo paapa bi o ba faramo Jesu bi o ba faramo Olorun ti o fi gbogbo ese re ti o fi sowo si Jesu ti adariji o ti o ni igbala ti o ni iya ni pekun ti Jesu wa n gbe inu re ki se wepo n gbe inu re nikan to n joba ninu re o le bori idanwo o le bori awon ese ti o wa ni ayika igbesi aye re yo je igbesi aye otun nitori pe Jesu yo ma gbe inu re lati fi agbara re han yo ma gbe inu re lati gbe igbesi aye otun yi nje bi o ba ri ben wipe o ti gba Jesu bi o ba ri be wipe igbala Jesu ti je tire bi o ba ri be wipe nisisin yi o ni idaniloju iya eni pekun nitori wipe o ti wo le fun Jesu o ti fi gbogbo ese re o ti fi kon si ori ige agbelebo eje Jesu Christi o ti we omo emi Olorun o ti ba emi re jeri wipe o ti di omo Olorun bi o ba je be kini ihuwasi re kini o ye ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si Olorun eni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si Olorun nitori Christian oni bi abati gba Jesu Christi gbo ti a ti mo we pe o feran wa o ni ohun kan ti ani lati se awa paapa lati fi emi imore han ani lati ni ife si Olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa e ni a fi pe ni ife atokan wa si Olorun nitori Christi ti o ko fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti Jesu ti se ninu okan wa ki a wo Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun awa feran re nitori only o ko feran wa awa feran re nitori only o ko feran wa bi o ba je pe ni toto ni otito adun ijoba Olorun wo bi o ba je pe ni toto ni otito ife Olorun wo bi o ba je pe ni toto ni ore ofe Olorun ni o ti gba o kuro ninu ese o feran Olorun nitori pe o mo we pe o feran re ife aile ife alailegbe ife ailopin ife ti o jin ju okun lo ife to ga ju orun lo ife ti ki iku ife ti ki ye ni ife ti Olorun fi fe wa nitori be ni enikokan wa ni an lati gba aro loni we pe nje bi Olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise isin mi nje mu fi han ninu igboran si oro Olorun wi pe Olorun ti o fe mi bayi wi pe mi paapa mo feran re ife wa si Olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife Olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gba aro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si Olorun nje o farajo ife ti Olorun ni si mi ye ki a wo apejuwe ife Olorun si wa ife Christi si wa ki a si ma bere lowo ara wa ninu okan wa wi pe nje ife ti emi nfi han si Christi si Olorun nje o farajo ife ti Olorun fe mi ninu Johanu ori ketala ese ikini Johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati Jesu mo pe wakati re de tan ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fe ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a nso ohun ti a nso ni wepe bi o tile je wepe nisisiyi Jesu Christi ni akoko ti a nka oro yi o nlo si ori ige agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa a si mo wepe ijiya na po to bege ti o fi n kerora wepe ibasepe ago yi le ri mi koja sugbon ife tire ni sise bi o tile je wepe iya iponju ati awon kan won yi won wa niwaju re sibe ni ti wipe o fe awon omo ehin re o fe awon ti re o fe awon omo igbala o so wipe o fe won titi de opin ki o si ma gbe yewo wipe o ye ki ife ti re o ye ki ife temi ki o farajo ife ti Christi ti o fi fe wa nje ni akoko aisan jo n feran Olorun
ni akoko airije jo feran olorun ni akoko iponju jo feran olorun ni akoko ti o je wepe awon ore won shaoti nje o feran olorun ni akoko ti o dabi eni wepe wahala lo rogba yi oka nje o feran olorun ke amo wepe Jesu Christi ife ti o fe wa ki se ife ti o je pe ma ro ti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o doju ko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Christi fe o ninu Johanu orike edogun Johanu orike edogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o tobi ju eyi lo pe enikan fi emi re lele nitori awon ore re eyi ni an so fun nipa ife Christi ife ti o fun ani igbala ife ti o fun ani iye ni pe kan ki se ife kekere o ni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re ife ti re o ha farajo eyi si Jesu Christi ati si Olorun nitori wepe nitori igbala ti re nitori ati jogun iya ni pe kan ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun Olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ese ke dogun nje leyin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon wonyi lo bi ese ti Jesu Kristi fi nbere iru ibere yi ohun ti o nso ni we pe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele o mo wi pe awon angeli lo nfori bale fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wi pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan won yi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsin yi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon yi lo bi Olorun bi o ni ibere kan na we pe awon nkan to yi oka iba se owo re iba se ebi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe Olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni Petero dahun o si we fun pe be ni Olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun to nso fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe Olorun sugbon o madura agba o fe Olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe Olorun sugbon o ki wa su yin rere o fe Olorun sugbon o ki bo awon agutan Jesu o fe Olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o nso yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe Jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju ohunkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni Jesu Christi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o farajo ti Christi ninu Johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo si duro ninu ife re o nso fun a wi pe iba se igba ojo iba se igba erun o n duro ninu ife baba o ni iba se igba ti a rije igba ti a orije o n duro ninu ife baba o ni iba se pe a wa ninu lori agba mi ati ijisin ijinja o ni emi duro ninu ife baba o ni bi emi ti duro ninu ife baba ti n ko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto o ni ki a wa na
ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe a feran olorun ni toto ati wi pe a nse igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori kerinla ese ike dogun oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji si ese iketa epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji ese iketa nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigbati awa feran olorun ti a si npa ofin re mo ki se wi pe tori pe a nkigbe hallelujah tabi wi pe a nko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun oni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni ani lati karamaisi ki e ninu ese iketa nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re koni nira fun wa koni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re koni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o n so fun abi ani lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori ikeji le logbon Matthew ori keji le logun e se gafara fun mi ori keji le logun ni ese iketa din logoji ori keji le logun Matthew ese iketa din logoji 37 Jesus si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe olowa olorun re ki oye wa wi pe nigbati a ba fe olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o n so fun a wi pe bi a ba feran olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife toto ni ife ti gboran bi a ba fe ni toto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na nibi iso won ti won so fun won wipe o ti o rara o oni lati so n ta fe ni ti o ri iru eni be ti o so wipe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wipe ife Kristi ninu iru eni be lo n soro bi a ti ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori karun nigbati a ki won nilo wipe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigbati a so fun won wipe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bini si won wipe ninu ese ikokan din logbon sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wipe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ife olorun lo soro ninu won ki se awon ife olorun ife Kristi ti won mo wipe Jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wipe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon o je sa igboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wipe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo
ibi aba fẹran Ọlọrun ni tooto gẹgẹ bi awọn eniyan ti ma nso a o di eni ti Ọlọrun fun ara re to nboju to a o si di agbado inu igo e je wi pe owo ota oni le ka wa owo oso oni le ka wa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fi so wi pe bi o ba feran Ọlọrun ti Ọlọrun si feran re ti o ngbe inu re ti o si ngbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofisi koni le se nkan kan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fo okan nitori wi pe eyi je ogun awon ti won feran Ọlọrun ki a to gbadura e je ki a wo ipese Ọlọrun e je ki a wo awon nkan ti Ọlọrun pese sile fun awon ti o fe ni Korinti kini ori keji Korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti Ọlọrun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe eni ti o fe Ọlọrun mo ki oku orire nitori wi pe awon nkan ti Ọlọrun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti Ọlọrun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife Ọlọrun ife Kristi fun o ye ki o gba ife Kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife Kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to nfe o wa ninu ijoba Ọlọrun e to ni nisinsin bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga Ọlọrun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo okan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti Ọlọrun pese sile fun awon ti o fe njo feran Ọlọrun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe Ọlọrun njo si nfe lati pinu fun Ọlọrun wi pe ojo e ba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe Ọlọrun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun Ọlọrun patapata mo fe fe Ọlọrun mo fe fe Ọlọrun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe Ọlọrun gbadura ki o so fun Ọlọrun bi o ba si je ni ti o chi ni igbala o ye ki o kepe Ọlọrun o ye ki o so fun Ọlọrun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori Ọlọrun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe enikeni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun Ọlọrun wi pe losan yi o gba Jesu Kristi gbo jewo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun Ọlọrun patapata wi pe o je ti Ọlọrun o je ti Ọlọrun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye Kristi yo ma gbe nu re ife Kristi yo wa ninu re agbara Kristi yo mu oduro o le je omo Ọlọrun ni toto bi o ba ti di omo Ọlọrun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun Ọlọrun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe Ọlọrun ju ohun ini lo o fi Ọlọrun ju aye lo o fi Ọlọrun ju ebi lo o fi Ọlọrun ju enikeni ju ohunkohun lo o ni bi o ba ri be o di eni ti owo ota o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun Ọlọrun ati ajumojogun pelu Kristi awon ohun ti ko ti iwonu omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo Ọlọrun yo pese won fun e nitori be wa sodo Ọlọrun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe Ọlọrun Ọlọrun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti Ọlọrun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe awon idajo ori ikeje nigba na ni Jerubali ti se Gideoni ati gbogbo awon eniyan ti o wa pelu re dide ni kutukutu won si do leba orisun Harodu ibudo Midiani si wa ni hariwa won nibi oke More ni afoni foji Oluwa si wi fun Gideoni pe awon eniyan ti o wa lodo re poju fun mi lati fi awon Midiani le won lowo ki Israeli ko ma ba gbe ara won ga si mi pe owo mi ni o gba mi la nje nitori na lo kede ni eti awon eniyan na wi pe enikeni ti o ba nfoya ti eru ba si nba ki o pada lati oke Gileadi ki o si lo egba mokanla si pada ninu awon eniyan na awon ti o ku si je egba marun Oluwa si wi fun Gideoni pe awon eniyan na poju sibe won so kale wa si odo nibe ni emi o gbe dan won wo fun o yo si se eni ti mo ba wi fun o pe eyi ni yo ba o lo o na ni yo ba o lo enikeni ti mo ba si wi fun o pe eyi ki yo ba o lo o na ni ki yo si ba o lo be le o mu awon eniyan na wa si odo Oluwa si wi fun Gideoni pe olukuluku eni ti o ba fi ahan re la omi bi aja ti ma la omi o na ni ki wo ki o fi si apa kan fun ara re be si ni olukuluku eni ti o kunle ni ekun re lati mu omi iye awon eni ti o la omi ti won fi owo won si enu won je 300 okunrin sugbon gbogbo awon eniyan yoku kunle ni ekun won lati mu omi Oluwa si wi fun Gideoni pe nipase 300 okunrin won yi ti o la omi ni emi o gba yin emi o si fi awon Midiani le olowo je ki gbogbo awon iyoku lo olukuluku si ipo re awon eniyan na si mu onje ati ipe ni owo won o si ran gbogbo Israeli lo olukuluku sinu ago re o si da 300 okunrin ni duro ibudo Midiani si wa ni sale re ni afonifoji o si se ni oru na ni Oluwa wi fun pe dide sokale lo si ibudo nitori ti mo ti fi ile olowo sugbon bi iwo ba nberu lati sokale lo ki iwo ati pura iranse re sokale lo si ibudo iwo si gbo ohun ti won wi leyin eyi ni owo re yo le agbara lati sokale lo si ibudo nigba na ni ti ohun ti pura iranse re sokale lo si opin awon ti o hamara ti o wa ni ibudo awon Midiani ati awon Amaleki ati gbogbo awon omo ihaila orun to lo titi ni afonifoji gege bi esu ni opolopo ibakasi ewon ko si ni iye bi iyanrin ti nbe leti okun ni opolopo nigba ti Gideoni si de kiyesi okunrin kan ro ala fun enikeji re o si wi pe kiyesi emi laala kan si wo akaroka bali kan subu si ibudo Midiani o si bo sinu ago kan o si kolu to be ti o fi subu o si doju re de ago na si subu ekeji re si da lohun wi pe eyi yi ki se omiran bi ko se ida Gideoni omo Joashe okunrin kan ni Israeli nitori pe Olorun ti fi Midiani ati gbogbo ibudo le lowo o si se nigba ti Gideoni gbo riro ala na ati itumo re o teriba o si pada si ibudo Israeli o si wi pe e dide nitori ti Oluwa ti fi ogun Midiani le yin lowo o si pin 300 okunrin na si egbe meta o si fi ipele olukuluku won lowo pelu isa ofo o tufo si wa ninu awon isa na o si wi fun won pe e wo mi ki eyin ki o si se be gege ti kiyesi nigba ti mo ba de opin ibudo na yo si se bi emi ba ti se be ni ki eyin ki o se nigba ti mo ba fun ipe emi ati gbogbo awon ti nbe lodo mi nigba na ni ki eyin pelu ki o fun ipe yi ka gbogbo ibudo na ki eyin ki o si wi pe fun Oluwa ati fun Gideoni be ni Gideoni ati 100 okunrin ti nbe lodo re wa si opin ibudo ni ibere iso aarin nigba ti won sese yan iso sode won fun ipe won si fo isa ti o wa ni owo won egbe meteta na si fun ipe won won si fo isa won won si mu awon otufu le owo si won ati ipe le owo otun lati fun won si kigbe ni ohun rara pe ida Oluwa ati ti Gideoni olukuluku okunrin si duro ni ipo re ye ibudo na ka gbogbo ogun na si sure won si kigbe won si sa awon okunrin na fun 300 ipe Oluwa si yi ida olukuluku si enikeji re ati si gbogbo ogun na ogun na si sa titi de Betishita ni Aserera de agbegbe Abeli Mehola leti Tabati awon okunrin Israeli si ko ara won jo lati Naftali ati lati Asheri ati lati gbogbo Manase wa won si lepa awon Midiani Gideoni si ran onse lo si gbogbo oke Ephraim wi pe e sokale wa pade awon Midiani ki e si tete gba omi won ni de Betibara ani Jordani nigba na ni gbogbo awon okunrin Ephraim ko ara won jo won si gba omi won ni titi de Betibara ani Jordani won si mu meji ninu awon omo alade Midiani Orebu ati Sebu Orebu ni won si pa lori apata Orebu ati Sebu ni won si pa ni ibi ifon ti Sebu won si lepa awon ara Midiani won si mu ori Orebu ati Sebu wa fi fun Gideoni ni apa keji odo Jordani
2: e je ki a gbadura Olorun alaanu olore ofe oni fe julo adupe lowo yin wi pe atun wa loni lati wa gbo oro yin a wa loni fun isoji a wa loni fun idahun si adura a wa loni fun imole ninu okunkun aye yi a wa loni lati le je ki etan awon eni ti o wa ni igbesi aye wa adupe wi pe ojojumo ni an ri yin ba adupe wi pe e ki se po pada adupe wi pe e ko yi pada adupe wi pe lojojumo ni ileri yin lo ndotun lojojumo ni ijolo oto yin lo ndotun lojojumo ni anu yin lori wa ore ofe yin lori wa lo ndotun lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa e gba pe wa loruko Jesu bi ati wa loni bi e tin ba wa soro an be yin wepe e o fun ani aye ati anfani lati se okan wa paya lati gbo oro yin an bebe wepe oro yi yo se wa lanfani an bebe wepe oro yi yo tan imole si okan wa an bebe wepe oro yi yo so wa di alagbara yo fun ani okun yo ko wa bi ati gbadura yo ko wa bi ati ri idahun si adura wa a bebe wepe bi e tin ba soro a ko ni je ki ohun kohun ki o di wa lowo wi pe a o fiti si oro na a o duro lori oro na a o se ohun gbogbo ti e fe ki a se ati wi pe ibokun yin latoke wa ati wi pe ise iyanu latoke wa yo je ti eni kokan wa loruko Jesu adupe pe ti gbo ni loruko Jesu Kristi Oluwa wa e je ki a wo Matthew ori karun ese ikeje Matthew ori karun ese ikeje alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba e je ki a wo Samuel ikeje Samuel ikeje ori keje le logun ese ikerin din logbon fun alaanu ni iwo fi ara re han fun bi alaanu ati fun eni iduro sinsin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro sinsin li olododo loni oro Olorun ti a nfe yewo ni aanu fun awon alaanu aanu fun awon alaanu o ye ki o ye wa wi pe igbesi aye wa o duro lori aanu Olorun aanu Olorun o je ohun ko se mani fun wa fun gbogbo eniyan ti o wa le aye lai si aanu lati odo Olorun wa aye ti a ngbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo Olorun nitori lati gba ti Adamu ti subu lati igba ti eniyan ti subu ni o ti je wi pe idajo ari ayeraye ni iba ma duro de wa lai si wi pe a ni ohun kan ti a le gbekele tabi a ni ireti kan lati odo Olorun bi ki ba se wi pe Olorun fi aanu re han fun wa bi ki ba se wi pe Olorun fun ara re nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun eni kokan wa je ki a duro na ki a ro ki a gbe yewo wepe bi ko ba si aanu Olorun ninu idile iru idile be ko le duro bi ki ba se pe agba Olorun laye lati fun ani okan aanu ati oju aanu fun ara wa oko ati aya baba iya ati awon omo won ko le gbe lalaafia lai si aanu Olorun ninu ile isin papa laarin adari ati omo ijo laarin okunrin si obirin bi ki ba se wi pe agba aanu Olorun laaye ninu okan wa ati lati fi aanu Olorun fun ara wa bi eni kokan ko le sese wi pe ki agbadun ohunkohun ninu ijo nibi ise wa bi ki ba se wi pe a fi aanu bara wa lo ni ibi owo wa bi ki ba se wi pe a fi aanu bara wa lo ni ibi ile ti a ngbe eni kokan si eni keji re bi ki ba se wi pe a fi aanu bara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa we pe ko si un kan ninu wa ko si eni kankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti ati ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wi pe aje igbese kan aje olorun ni igbese kan ti ko si eni keni tabi onkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iye bi iye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu olorun nikan soso oni o mu igbala wa fun wa gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan nigba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan soso lati wa gba wa la kuro ninu ese wa nigba ti a je ota olorun teti sile daradara we pe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura.
2: Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin wepe agbara yin ki ba ti ni igbesi aye awon omo Olorun. Adupe fun awon eri ti a ngbo lojojumo. Adupe fun awon eri ti o nso fun wa nipa idahun si adura. Adupe wepe agbara yin wa ba kan na titi di oni. A se dupe wepe bi e tin se fun awon elomiran be le se fun enikokan wa. E gba pe atiyin wa loruko Jesu. Nje agbadura loni wepe ibikibi ti aisan ba wa, ibikibi ti inira tabi isoro tabi iponi loju tabi idamu ti o ba wa, e mu won kuro loruko Jesu. E gba adura wa, e saanu fun wa, e je ki imole ki o la fun wa ninu okunkun aye yi, ki a le rin irin igbagbo pelu ayo ati pelu idaniloju wipe e ko je fi wa sile nigba kan. Adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristu Oluwa wa. Ninu orin Dafidi, orin Dafidi ori ikerin dini adoje okan eji efa ni atinka bibeli wa loni. Mo fe ba o soro lori idande kuro lowo inilara. Idande kuro lowo inilara tabi kuro ninu inilara. Ninu orin Dafidi yi ni ati ri ohun ti Olorun le se ati ohun ti Olorun se ni lolo bayi fun awon ti o je ti re. O so fun o ni nigba ti Oluwa mu iko lo si oni pada, awa dabi eni tin lala. Nigba na le enu enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin. Nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe Oluwa se ohun la fun won. Oluwa se ohun la fun wa, nitori na awa nyo Oluwa mu iko lo wa pada. Bi isan isan omi ni gusu, awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayo ka. Eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo lo to, yo fi ayo pada wa, yo si ru iti re. Ki nto se alaye lori eti akaye, mo fe ki a lo si orin Dafidi ori ogbon ese ikarun. Nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa, bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo. Nihi ni ati nka ohun ti Dafidi ko, nitori Dafidi o je eni ti Olorun fi si ipo giga bi oba. Ki se be nikan, o je jagun jagun, o je eni ti o ri wahala, eni ti o ni isoro, eni ti o ri inilara ni orile ede ti re. Ki o to di oba o ni wahala, gba to tun di oba tan o ni wahala, ni idile o ni wahala. Sugbon o mo agbara Olorun eti tuni sile eti dani ni ide. Agbara Olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo. Eni Olorin yi lo fi nso fun a wipe bi ekun pe di ale kan, o nso fun a wipe o daju wipe ayo nbo li oworo. Awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti. Ibinu je dori agbakodo, adi wipe ki won ma san ekun asunrin lai mo wipe Olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni. Sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won gba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanoje won ma sun ekun asun dekun won je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ki awon elomiran ki o le gbadura ṣugbọn David je ki o di mo fun awe pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pe di ale kan o daju ayo nbo le oworo ki akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe di ale kan o daju pe iwosan bo le oworo ki akunkun so le ona ti a mo we pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi ponju bi o ti le pe di ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo olorun o nbo le oworo ohun to nso ni wi pe se a mo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro wi pe ooro jina si igba ti a sun wi pe daju daju ooro yo de ohun ti a nso ni pe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju wa eni olorin yi fin so fun awi pe bi ekun ti le pe di ale kan bi ibanuje ti le pe di ale kan bi irewesi ti le pe di ale kan bi inilara aini bi o ti le pe di ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi po nbo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin dapidi ori kerin din ni adoje o kan eji efa o ni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni tin laala kini de ti a so be ohun ti o se won ni wipe wo mo wipe a tun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be nikan awon omo won lati so di eru ki se be nikan awon papa won ni ireti ola ireti ojo ti nbo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wipe ko ni si idande won ti ro wipe ota yi o ma je gaba lori won titi won o fi ku ti won o fi fi aye sile olorun wa lana fun won wipe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wipe abi be ni abi be ko awa ti a ti sun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wipe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi a ti fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wipe bi won o ba se se abe wipe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan a pe oruko jesu a so fun olorun wipe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alaafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi o ntan mi je ni abi to to ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa o ni nigba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wi pe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyosu ti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wi pe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja church to nlo o ye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyun ri ti won o bi mo ri o je mo

ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu ikolo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o tin so nipa iri ti ara re o tin so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa so fun awon elomiran ki ipoya ati rewese ki o le fo lo ninu okan won o wa so fun oni awon tin fi omi je furugbin yo fi ayo ka ewo ni o nso nipa wi pe won fi omi je furugbin won fi omi je furugbin awon omo israeli won je awon ti o man se ise agbe popo awon ti o si man se daran daran won po ninu won nitori wi pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wi pe bi won ba tin furugbin eru ma ba won wi pe a o mo boya awon ara midiani ni o kan kan won yi je a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma furugbin nitori be won fi omi je furugbin sugbon ki o to di wi pe asiko ikore de olorun segun ota Olorun mu awon midiani omu okuro o le won jina rere o wa di wipe ni tooto ni won fi omi je furugbin sugbon nisinsiyi won fi ayo ka ke amu wa si igbesi aye ti wa igba miran o sese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wipe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le ipade re lojorun wa ni ki o po ki o niso wipe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbe de osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia ati wipe oni ori lo ndun mi o ola ikun lo ndun mi otunla omo ni oyi ninu ojo miran o dabi eni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe iru oyin wo ni mo ni yi a dabi eni wipe o fi omi je furugbin sugbon bi o ba duro ti olowa bi o ba gbekele olowa o daju wipe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wipe a o fi ayo ka wipe ni ojo ikunle alabiamo yi wipe koni si ohunkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti olowa o se gbekele olowa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ma saka kiri ki o gbekele olowa nitori wipe olorun yo mu iko lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni ti n fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru iti re iti re ni ikore oko ti o ti gbin tele tele je ki awo awon elomiran kini awon ini lara won yi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa eti won iba fi gbekele olowa kini ini lara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oni waasu ori keje ese keje iwe oni waasu ori keje ese keje ni toto ini lara mu ologbo eniyan siwin ni toto ini lara mu ologbon eniyan siwin o ti an so fun anihi ni wo pe eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si omoluabi tele tele eni ti ki ja ki da si oro oloro tele tele sugbon ko ti mo olorun o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon ini lara deba iponju deba iru eniyan be ti a ti ma ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba de ba eni yi fun ara re nigba ti ini lara ti o ba de ba eni yi fun ara re a dabi eni wo pe gbogbo ogbon ti o ni wo pe o ti so won nu a dabi eni ti nsinwi a dabi eni ti nsoro rada rada a dàbí ẹni tí ń sọ nǹkan tí kò mú ọgbọ́n lọ́wọ́ a dàbí àsínwín kí a má jẹ́ kí ó rí bẹ́ẹ̀ fún wa ṣé ìwọ náà máa ń rí àwọn ẹlòmíràn ó ṣeéṣe bóyá àwọn gbọ́ wípé ọkọ̀ ní jàǹbá wípé ọkọ̀ wọn sì wà nínú mọ́tò yìí wọn ò tí ì mọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ wọn ò tí ì mọ̀ bóyá ọlọ́run ti dá ọkọ̀ wọn sílẹ̀ tàbí bóyá ohun tó ṣẹlẹ̀ nǹkan ráńpẹ́ kan ló kàn

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa, Bàbá Jésù Kristì Olúwa wa, a dúpẹ́ wípé ó tún wùn nínú àánú ilé ẹ̀kan sí láti kó àjọpọ̀ sọ́dọ̀ ara yín láti bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá sí ọmọ, láti jẹ́ kí a mọ̀ wípé síbẹ̀ ẹ jẹ́ olóòótọ́, síbẹ̀ ẹ jẹ́ aláàánú, síbẹ̀ ìlérí yín àti ìfẹ́ yín kò yí padà, síbẹ̀ ẹ̀dùn ọkàn yín olúkúlùkù wa kò yí padà, àti wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo nǹkan láyìíká ló dàbí ẹni wípé orí rudurudu, gbogbo nǹkan láyìíká nínú ayé tí a wà yìí ló dàbí ẹni wípé ó doríkodò, síbẹ̀ ẹran wà létí wípé ó yẹ kí a gbẹ́kẹ̀lé yín, ó yẹ kí a faramọ́ yín, ó sì yẹ kí a ní ìgbàgbọ́ nínú yín. À ń bẹ̀ yín lónìí wípé ọkàn wa, ojú wa, ẹ̀mí wa yóò sinmi lé yín, yóò gbẹ́kẹ̀lé yín, yóò gbẹ́kẹ̀lé gbogbo àwọn ìlérí tí ẹ ti ṣe fún wa. À ń bẹ̀ yín wípé àwọn ìgbẹ́kẹ̀lé mìíràn tí ó ṣeé ṣe kí ẹnikẹ́ni nínú wa kí ó ti ní nípa ti ara, ẹ ó fà wọ́n tu, ẹ ó mọ kúrò ní ìgbésí ayé wa lórúkọ Jésù. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ̀mí yín àtòkè wá kí ó farahàn, kí ó jẹ́ kí ìgbẹ́kẹ̀lé wa kí ó wà nínú yín láti ìsinsìnyí lọ àti títí dópin. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ewu tí ó wà nínú gbígbẹ́kẹ̀lé ènìyàn. Ewu tí ó wà nínú gbígbẹ́kẹ̀lé ènìyàn. Àwọn ènìyàn nínú ayé yìí kò lè ṣaláì gbẹ́kẹ̀lé ohun kan tàbí ẹnìkan. Láti ìgbà tí ènìyàn ti ṣubú nínú ọgbà Ídẹ́nì ni a ti fa ọkàn ènìyàn kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run, tí ó fi jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kì í ṣeé ṣe fún láti gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. Ó sì dájú wípé ọkàn kò lè dádúró, ènìyàn kọ̀ọ̀kan kò lè dádúró. Bí a kò bá gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, ó dájú wípé a ní láti wá ohun kan láti fẹ̀yìntì, a ní láti wá ohun kan láti gbẹ́kẹ̀lé, yálà ènìyàn mìíràn, yálà ara wa pàápàá, tàbí àwọn òrìṣà. Ó ṣeéṣe, ó sì rọrùn fún ènìyàn ẹlẹ́ran ara tí kò ní ìyè Ọlọ́run, tí kò sí nínú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run láti gbẹ́kẹ̀lé àwọn ohun asán ayé yìí. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé gbígbẹ́kẹ̀lé ènìyàn ó jẹ́ ohun tó wọ́pọ̀ láàrin àwọn ẹ̀dá, síbẹ̀ ewu púpọ̀ ni ó wà nínú gbígbẹ́kẹ̀lé ènìyàn. Kí a wo orin Dáfídì 20:7. Orin Dáfídì 20:7. Àwọn ẹlòmíràn gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́, àwọn ẹlòmíràn lé ẹṣin, ṣùgbọ́n àwa ò rántí orúkọ Olúwa Ọlọ́run wa. Níhìn-ín ni onísàmù yìí ti ń jẹ́ kí ó yé wa wípé àwọn mìíràn gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́, àwọn ẹlòmíràn wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin. Nígbà tí onísàmù ń sọ àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́ àti àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin, ó ń sọ nípa ìgbé ayé tí a wà, wípé ẹnikẹ́ni tí a bí sínú ayé yìí, a bí sínú ìwàyà ìjà, a bí sí ojú ogun. Wípé àwọn ẹlòmíràn láti jagun, láti ṣẹ́gun, wọ́n gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́ ogun, wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin tí wọ́n ń lò ní ìgbà ogun. Ṣùgbọ́n onísàmù bí ó ti ń sọ wípé àwọn ẹlòmíràn wọ́n gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́, àwọn ẹlòmíràn wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin, ó yẹ kí o mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ń ka Bíbélì wípé bí onísàmù ti ń sọ èyí, ó ní láti rántí ìtàn àwọn ọmọ Ísíráẹlì. Kí ni ó ṣekú pa àwọn ará Íjíbítì? Ìgbẹ́kẹ̀lé wọn nínú kẹ̀kẹ́, ìgbẹ́kẹ̀lé wọn nínú ẹṣin. Nígbà tí wọ́n ti rí agbára Ọlọ́run, nígbà tí wọ́n ti rí títóbi Ọlọ́run, nígbà tí wọ́n ti rí gíga jùlọ Ọlọ́run wípé ó ga ju ẹṣin, ó ga ju kẹ̀kẹ́, ó ga ju odò omi nílé tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé, ó ga ju àwọn òrìṣà wọn, ó ga ju àwọn pidánpidán alálùpàìdá wọn. Síbẹ̀síbẹ̀ ó ṣòro fún ọkàn, awon ara Egypt lati kuro ninu igbekele keke ati esin se oranti bi awon mo Israeli bi won ti jade ti won bo ninu oko eru atodunmodun be ni awon mo Egypt won yi ni won tun lepa won kini igbekele won igbekele won ni we pe awon mo Israeli ti won jade kuro le oko eru kuro ni Egypt won ni keke won ni esin won ni ida won ni onkohun nitori be awon ro we pe awon o segun awon mo Israeli nitori be ni won se satele won sugbon o ni awo gbekele oruko olowa olorun wa kini Mose ni lati ja fun awon mo Israeli oruko olowa olorun ni o ni oruko Jehovah lenu bi o ti ke pe olowa be ni olowa so fun ohun ti yo se ni okun popa lopin si meji awon ti won gbekele keke awon ti won gbekele esin ibe ni won subu si ibe ni gbogbo parun si ti won si lo si orun apadi lairo tele ki se be nikan o dani loju wo pe olorin David yi oni lati ma ranti Goliath oni lati ranti wo pe nigbati awon mo Israeli ti won koju ja ogun si awon ara Philistine ni Goliath gege bi enikan lo jade igbekele re o wa ninu keke ati esin o wa ninu ohun ija e ti awon ti se pelu ogbon eniyan sugbon igbekele David o wa li oruko olowa eni o fin so fun wa pe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin awon elomiran yi won je awon alai lolorun won je awon kefiri awon ti ko mo olorun alaye awon ti otito bibeli awon ti imole ihirere ko ti imole fun awon yi ni won gbekele keke ti won si gbekele esin sugbon o se ni laanu wo pe ninu aye ti a wa yi ki se awon ti ko ti ka bibeli ri nikan soso ki se awon ti ki lo sile esin nikan soso ni o gbekele keke ati ni o gbekele esin mo so fun otele wo pe bi abati bi eni kokan sinu aye abisoju ogun abisoju iwaya eja nitori wepe esu lati ba eni kokan jagun nitori wepe ese ati awon eran ara won ni lati ba eni kokan jagun nitori wepe aye ti a wa pelu ni lati ba eni kokan jagun eni Jesu so fun awepe ninu aye o e o ri iponju e o ri inu ni bini e o ri ija o ni sugbon etujuka nitori emi ti segun aye o se ni laanu wepe opolopo ti won lo si lesi opolopo ti won ro we pe awon je eni bi ti inu olorun opolopo ti won ro we pe awon sin olorun ninu iwaya eja ninu aye yi ninu ogun aye yi ninu isoro aye yi ninu tembelekun ninu ruko irudo ti o wa ninu aye igbekele won ki se ninu olorun igbekele won a ma wa ninu ohun ija ti ara igbekele won a ma wa ninu agbara won igbekele won a ma wa ninu iriri ti awon ti ni tele tele igbekele won a ma wa ninu baba asale a ma wa ninu enikan tabi ninu elomiran tabi elomiran ma fi igbekele re si ori awon orisa oni sugbon awa oranti oruko olowa olorun wa je ki a wo awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin mo ti so die fun o nipa ti awon omo Egypt je ki a wo Goliath ti mo menu ba lekan ninu Samueli kini ori ketadinlogun Samueli kini ori ketadinlogun wo lati ese ikokanlelogoji Philistine na sin bo o si sumo David ati okunrin ti o ru awa re sin nbo ni waju re nigbati Philistine na si wo ti o si ri David o shata re eni wo pe o kegan re nitori pe odomodekunrin ni se o pon o si se arewa eniyan Philistine na si we fun David pe emi ha nse ajabi ti iwo fi mu opa to mi wa Philistine na si fi David re nipa awon olorun re awon orisa re Philistine na si we fun David pe ma bo emi o si fi eran ara re fun awon eye oju orun ati fun awon eranko papa David si we fun Philistine na pe iwo mu ida ati oko ati awa tomi wa sugbon emi to wa le oruko oluwa awon omo ogun olorun ogun israeli ti iwo ti gan seranti wepe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin eyi ni gola ti se nitori wepe o gbekele ofa o gbekele awon ohun ija awon keferi o gbekele awon ohun ija ti won fi ogbon eniyan ti won fi se ki se be nikan o gbekele agbara on ti kara re o gbekele iriri ti ohun ti ni lati oju ogun tele tele o shata o kegan dafidi o gbekele awon orisa re nitori pe filistin na si fire o fi bu nipa awon olorun re nipa awon orisa re sugbon bi o ba mo itan yi dara dara o ri we pe asegun filistini yi asegun re nitori wi pe igbekele re ko si ninu olorun asegun le awaje nigba ti a ba gbekele oroko olowa olorun wa sugbon je ke awo awon elomiran fun aabo won ma gbekele awon agbara okunkun won ma lo si imule pelu awon agbara okunkun ni irowe pe imule won tabi eje ti won ti ba iku ati orun apadi ati satani da wi pe yo fun won ni aabo je ke awo Isaiah ori keje dini ogbon ke awo awon igbekele ti awon elomiran ni lati ese ikerinla nitori na egboro olowa eyin elegan tin se akoso awon eniyan yi tin be ni Jerusalemu nitori eyin ti wipe awa ti ba iku da majemu a se ti ba ipo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara pamo si se ori wi pe opolopo e ti won iba fi gbekele olorun won a lo mule awon elomiran won a lo sinu egbe okunkun awon elomiran won a fi awon emi iye moja tabi awon emi okunkun tabi awon emi alalupa ida won a fi se agbara won won a fi se asa won won si gbekele won ro we pe bi jamba ba fe de wi pe egbe yo gbe won won o ni farapa won a gbekele awon ohun asan won a fi rose igbekele won oni o nso nihin wi pe awon ti ba iku da majemu awon elomiran wa ti won ro we pe awon ti ba iku da majemu we pe won ti fi akoko si igba ti awon leko we pe won lati gbe odun bayi laye ni akoko igba yi de igba na awon ni lati lowo ni awon ni lati ni nkan bayi awon ni lati ni to nitori pe awon mo we pe ko ti si iku loju won nisisin yi won ro we pe majemu ti awon ti da ninu egbe okunkun won ro we pe o le duro awon ro we pe won ti ba ipo oku mule wi pe awon le fa ojo won gun awon le gbe to akoko ti won fe ninu aye sugbon olorun je ki o di mimo fun wa we pe awon wonyi ti won ro we pe nigba ti pasan gigun yo ba laaja ti o la ile na ja yo ko lu eni kokan we pe ki yo de odo awon nitori wi pe awon ti fi eke se abo won je iwo je ru eniyan be ti o je wi pe eke iborisa ni o fi se abo re eke babalawo ni o fi se iborisa re eke awon woli eke ni o fi se abo re eke awon eniyan ti won pa iro fun o ni o fi se abo re o ni labe iro le awa fi ara wa pamo si labe iro eni ti o ba lo sinu egbe okunkun ti o ro wi pe o ni abo labe iro ni eni be ni o fi ara pamo si o ni ni ese iketadinlogun idajo li emi o fi le ese pelu ati ododo lemi o fi le osuwon yin yo gba abo eke lo omi o si kunbo ibi isasi mole oni bi enikeni ba ro we pe ohun ni ibi isasi kuro ninu idajo olorun ti koronu po ada bi enikeni ba ro we pe ohun ni ibi isasi ni akoko idajo olorun oni omi kikun ni yo bo gbogbo isasi ibi isasi yo bo won mole ki arunu awon ti won gbe ni akoko aye noa bi noa bi o tin kan oko igbala be ni o nso fun awon eniyan won ki won ki o ronu pada sugbon awon miran won gbekele ogbon ori won won so wi pe ojo ti ro ri awon o mo bi ti ojo na ti o tin bo ti o le pa gbogbo aye run awon elomiran won ro wi pe awon ni imo won so wi pe awon ti se awari ninu imo ijile ti ojo ati ti ile we pe ko si ohun to jo ikun omi awon elomiran won gbekele o sese ki won ti kole ile oloke giga ki won ki o ma ro pe bojo ti ede bi ikun mi ti ede awon ni ibi isasi sugbon ni akoko na omi ti o kun ni o bo gbogbo ibi isasi mole olorun wa nso we pe bakan na ni bi enikeni ba ro we pe o ni abo ike kan bi enikeni ba ro we pe oun ni ibi isasi kan bi enikeni ba ro we pe oun ni igbekele kan wi pe gbogbo abo ike gbogbo ibi isasi ni omi idajo olorun omi kikun ti idajo olorun yo bo mole patapata nitori be fun abo bi o ba gbekele awon agbara okunkun bi o ba gbekele awon emi okunkun o daju we pe idajo olorun koni re iru eni be koja awon elomiran won ma gbekele awon ileri ti awon eniyan eleran ara awon eniyan ti won gbe ara kikuwo won ma gbekele ileri ti iru eni be se fun won o ye ki a mo we pe bi a ba nfe ran lowo bi a ba nfe ipese atodo olorun nikan ni ati le ri awon nkan won yi o se laanu we pe awon elomiran ti won fe gbe yawo e ti won iba fi gbadura e ti won iba fi wo oju olorun e ti won iba fi bere lowo olorun e ti won iba fi gbekele olorun gege bi abraham ti se pelu isaki ti o gbekele olorun ti o so fun eliezeri we pe angeli olorun yo lo ni waju re olorun ti emi nsin yo si yan obirin rere fun isaki omo mi e ti won iba fi gbekele olorun ki won ki o je ki olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won si n gbekele won yi won olorun won ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo kilo ojo la yo ti ri elomiran boya n wa ise ni a ma gbekele lagbaja a ma ni ohun ni baba asale nbi kan ohun ni oga kan nibi kan wo pe eni e ki baati nitori wo pe o ti je oselu tele tele o je olowo o je gbadumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe fadura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigbati lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to ngbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be ija tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon iso won kuro nipa gbegbekele awon eniyan to je we pe won ko duro pe awon eniyan to je we pe won ko ni pe fi aye sile eni olorun fi nkilo fun awe pe ki agbekele ohun ki a ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro ni be bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti seranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti an jo ti an yo awa ti an so fọlọrun wi pe adupe wi pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je wi pe tele tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so wi pe awon aye loko ti wa won so wi pe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti a nse sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigbati agba okan wa la ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan won yi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti mu kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bini
1: tabi o sese ki o je wi pe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wi pe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wi pe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni lanu wi pe won atun so kale lo si egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won tin se esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si egypt fun iran lowo kini se ti won ma so kale lo fun egypt fun iran lowo nitori ti won ni won gbekele esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo israeli won ko si wa oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba olorun won a lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wi pe ara le won kan lo ku o si dun won re koja won si nfe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja ku lorun apadi se eyi ni mu kuro wi pe oni ku mo ni o ye ki a mo wi pe bi nkan be ba sele awa ti a je omo olorun a ke tun pada lo si egypt lati so wi pe atun wa nkankan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara egypt ki si se olorun awon elomiran won ki mo wi pe eni ti o ba ti gbe ara kiku yiwo wi pe eniyan lasan ni won ma gbekele eni olorun fi so fun awon israeli wi pe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara egypt elomiran boyo tin wa se lesin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni ti n gbadura o je eni ti o fi ara fun isin olorun sugbon

aranti o oyinbo ta ngbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni ara america ti ngbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiku wo ni won ki se olorun nitori eniyan li awon ara egypt ki se olorun eran li awon esin won won ki se emi oluwa yo si na owo re ki eni tin ran ni lowo ba le subu awa ti agbe ti amu igbekele wa kuro lodo olorun ti o je wi pe eniyan la nsare to leyin o ni oluwa yo si na owo re ki awon tin ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni tin ran eni ti aran lowo ba le subu gbogbo won o jimo segbe eyi ni idajo olorun fun awon ti o gbekele eran ara won awon ti o gbekele ogbon won awon ti o gbekele owo won awon ti o gbekele dukia ti o wa ninu aye awon ti o gbekele ipo won ninu aye awon elomiran o se ni laanu we pe fun igbala won ma gbekele ogbon ori ti won won ma gbekele ise rere ti won ise owo won won ma gbekele awon ohun ti ko ni lari awon irubo awon eranko ti won fi nrubo won ro we pe nitori wi pe awon nrubo pelu eran pelu adiye ki a kun ko so wi pe nitori won se sara nitori be won ro we pe awon ni igbala we pe bi oju ba pa bi iku ba pa oju won de wi pe awon o le lo sorun rere ko ri be ani lati gbekele olorun igbekele wa o ni lati wa ninu olorun nikan sosho bi a ba fe ri oju olorun nikeyin o ni wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo bi a ba fe ki ese wa ki a mu won kuro bi a ba fe ri oju olorun bi a ba fe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo je wepe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wa oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a si mi le olorun patapata ki se pe ki a si mi le olorun ni owo kan ki a tun si mi le orisa ni owo keji ki se wi pe ki a gbekele ododo kristi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wi pe ki a gbo oro olorun ki a tun ma gbo oro awon woli eke nigba kan na o so we pe ani lati gbekele olorun patapata awon elomiran won ma gbekele owo won won ma gbekele awon ohun ti won ni ninu aye ninu luko ori kejila luko ori kejila lati ese ikokandinlogun ari eni ti o gbekele awon ohun ti o ni emi o si we fun okan mi pe okan iwo le oro pepo ti atojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun wi fun pe iwo asiwere le oru yi le o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi yo ha se ti iwo ti pese sile be li eni ti o to isurajo fun ara re ti ko si li oro lodo olorun awon elomiran won gbekele awon ti won ni won gbekele awon oro won sugbon nihin ni a n so fun wa wi pe iru eni be yo faye sile lojiji bi o ba si faye sile ko ni le ri aye gbe lodo olorun kini awon ewu ti o wa ninu wi pe ki a gbekele eniyan die ni a ti so ninu re sugbon je ki a tun wo bibeli ninu orin dafidi ori kerindini aadojo okan erin efa ori kerin dini aadojo ese iketa ati ese ikerin e ma se gbeke yin le awon omo alade ani le omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo eni ewu kini ti a ri wi pe awon ti o gbekele eniyan ohun ti àwọn ènìyàn wọ̀nyí ń ṣèlérí fún wọn wọn kì yóò lè fún wọn nítorí ìwé mímọ́ tí kò lè ṣèké ó sọ fún wa wípé lọ́wọ́ ẹni tí kò sí ìrànlọ́wọ́ bí a bá jẹ́ ẹni tí ó fojú sílẹ̀ tí a sì wo àwọn tí ó máa ń sáré tọ ènìyàn lẹ́yìn àwọn tí ó máa ń sáré tọ àwọn òṣèlú lẹ́yìn àwọn tí ó máa ń sáré tọ bàbá àṣàlẹ̀ lẹ́yìn gbogbo wọn pátápátá ni a rí wípé wọn ò rí ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n ń retí wọn ò rí gbà
elomiran

koko pa e to wa lori patako yi ko pare bi o ba pare ti o di we pe patako mo leyin igba na ni oni lati ko ohun to fe ko ninu ese ikerindinlogun so wi pe eyi ni majemu ti emi o ba won da leyin ojo na leyin ojo won ni leyin ti abati ni igbala mo so fun wa wi pe ere ese ajogunba oku ninu ki a fi okan wa we patako to wa legbe ogiri ti olorun fun ara re to so wi pe o nfe ko ofin ati majemu o nfe ko sori patako okan wa ki o to se be oni lati lo eje jesu lati pa iri idoti egbin to wa lara patako okan wa ko pare ko no kuro leyin igba na yo se ko ofin re si wa le okan yo se ko awon majemo ilana re yo ko won si wa le okan ninu eberu ori ketala eberu ori ketala lati ese ikejila oni nitori na jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode o ye ko ye wa we pe awon ti won kegan ti won so we pe ko si wa mimo ko si iso di mimo won kegan olorun funra re o je wi pe won foju tembelo iya ti jesu kristi je oni nitori na pelu ni jesu ki o ba le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode awa ni ojuse kan lati se ni ese iketala nitori na eje ki a jade to lo leyin bodo ki a ma ru egan re a soro nipa eyi ni bi abade koko keta tabi koko keji ni ese ogun ati ese ikokanlelogun nje olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan nla ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa jesu ki o mu yin pe ranti bi bibeli ten tenomo we pe iso di mimo iriri agba yanu yi ninu okan wa ti o je bi ise abe ti emi ti olorun se oni o mu wa pe oni ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti ise itewogba ni waju re ninu wa nipasẹ Jesu Christi eni ti ogo wa fun lae ati lae lae ami nihi yi ni ati ri ti bibeli ti o tenumo wi pe iso di mimo wa nitori wi pe omo olorun Jesu olorun deniyan alai lese eni mimo alai laba won ti a pe ni ayan fe baba akan ma gbelebo bibeli so fun wa wi pe o fi ara re fun wa nibomiran bibeli wi pe o jiya nibomiran o jowo ara re nibomiran o jiya leyin ibode nibomiran o ta eje re sile nitori kini o farada irora ti a ko le fenu so ki o ba le so wa di mimo bi gbogbo ijiya ati irobo na ba se pataki to be fun iso di mimo wa a je wi pe iriri iso di mimo yi je ko se mani fun eni kokan wa olorun ninu ogbon la re ko je san iye nla la be fun ohun kan ti ko ni la ri ohun ti a ko nilo danin danin tabi ohun ti a le fi nkan yepere miran ropo re ohun ti a n so ni we pe o ye ki o ye wa bi olorun baba bi o ba gba omo lati ta eje re sile fun iso di mimo wa o je wi pe iriri iso di mimo o je ohun ti o se pataki bi o ba je pe ani agbara lati sora wa di mimo ni ti yo se je itewogba ni waju olorun lai nilo irubo kristi olorun ki ba ti ran omo re lo sori agbelebo rara lati jiya ati lati ta eje re sile fun iso di mimo wa nitori be oye ko ye o wi pe Jesu Kristi nikan ko se elomiran Jesu Kristi nikan ki se ikora eni ni ijanu Jesu Kristi nikan ni o le so wa di mimo eyi la fi nko lorin wi pe Jesu nikan lo so wa di mimo to nwe abawon wanu o nsegun ese atara nipa

0: hi abari ni ti o ni ibere ninu ohun ti olukoko wa ninu oro olorun a le fi han nipa gbegbe owo wa soke
1: mo fe bere ninu ibere ninu eko wa ti aro yi won so fun wa wi pe awon mo israeli won kun ge ba se ka ninu eko yen ti awa papa gege bi onigbagbo nigbati aba ni awon wahala kan ti a si nbere ati gbadura nipa e a si tun tenumo ibere ya nbere lowo olorun pe olorun o de ri gbogbo awon kini yi mo de so fun oluwa saanu fun mi nje nse se la nkun si olorun ni eleyi ni tori ko ye mi dara dara nbe yen sa
0: a so fun won ninu iwe mimo we pe o ye ki a ma gbadura laisima ati laisare bi a ba wo ihinre ti loko ori keje din ni ogun lati ese kini o se pa owe kan fun won nitori eyi yi pe o ye ki a ma gbadura ni igba gbogbo ki a ma se se saare we pe onidajo kan wa ni ilu kan ti ko beru olorun ti ko si se oju saaju eniyan opo kan si wa ni ilu naa o si to wa wepe gbesan mi lara ota mi ko si suja ko susi nigba osa kan sugbon nikehin o wi ninu ara re pe ki bi emi ko ti le beru olorun ti emi ko si se oju saaju eniyan sugbon nitori ti opo yi yo mi lenu emi o gbesan re ki o ma ba fi wewa re nigba kogba dami lagara olowa se wo pe egbo bi alaisoto onidajo yi ti wi olorun ki yo ha si gbesan awon ayan fe re ti n fi osan aturu ki gbe pe ti o si mu soro fun won awon ese olorun ti a ka yi o je ki o ye wa daradara we pe o ye ki a ma gbadura laisimi ati laisare we pe bi a ba ni isoro tabi a ni o n gbe okan ninu okan wa a si mo ileri olorun gege bi omo olorun a si lo siwaju olowa pelu ileri ti o se fun wa we pe ki o saanu fun wa ki o gbo adura wa ki o pese ni kikun fun aini wa bi a ba so lekini ti o dabi eni we pe adura o ti gba ayo wa o si ti kun o ye ki a tun lo lekeji tabi leketa titi olowa yo fi gbo ti wa bi a ba se be pelu okan imore pelu okan to n dupe eyi ki se we pe a n kun eyi ki si se we pe a n saare sugbon o ye ki o fiyesi ohun ti mo so we pe bi a ba gbadura be ni igba gbogbo laikun pelu okan idupe eyi ni je we pe ki se we pe a n kun tabi soro ti tan wa ni Filipi ori kerin Filipi ori kerin lati ese kerin e ma yo ninu olowa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo e je ki ipamora yin di mimo fun gbogbo eniyan olowa nbe nitosi e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun olorun eyi so fun wa wi pe nitooto ni a le ni isoro nitooto ni o le dabi eni wi pe ati je ati mu ati sise ati gbo bokata ati toju omo tabi ati to egbe tabi ogba o le soro die fun wa o n so wipe ni ipo kipo ti a ba wa e ma yo ninu olowa nigba gbogbo nitori adari ese wa je wa nitori akoroko wa ninu iwe iye lorun nitori wipe ati pese ade ogo sile fun wa nitori ere ayeraye to n duro de wa nitori alaafia olorun ti o wa le okan wa nitori igbala ti olorun fun wa ti owo ko le ra ti o si ju dukia tabi ohun ni aye yi lo e ma yo ninu Olorun ni gba gbogbo o sese boya ari ohun to le pani lekun o sese ari ohun ti o le da okan laamu o sese a le ni aini tabi wahala ninu ebi wa ti awon ara ita ti won ko mo igbala Olorun idariji Olorun ti a ni ti won le ma ro we pe eni ti a so kun fun sugbon ti o rerin ni wa sugbon Olorun so fun a wi pe ki a ronu awon ibokun ti a ni lodo Olorun ki a ma yo ninu Olorun ni igba gbogbo bi a ba lo siwaju Olorun lati gbadura a n bere nkan lowo Olorun sugbon ki se ohun ti o je edun okan wa yi gege bi onje gege bi aso gege bi ile gege bi itoju omo tabi awon nkan miran ki se eyi ni o ye ki a fe saaju ohun ti o ye ki a fe saaju ni idupe ayo wi pe aje ti Olorun ki o ba le ye wa dara dara ki o ba le dabi e ki o ma se dabi eni wi pe aboju fo nitori ohun to nta wa lara labe aso o nso o ni mo tun wi fun yin o so fun ale kini o tun wa so wi pe mo tun wi e ma yo o wa tun so fun ni ese karun o ni e je ki ipamora yin ki o di mimo fun gbogbo eniyan ipamora ti a nso nihin yi ni iwon tun won si wi pe ninu adura wa o ye ki a le fi emi ipamora iwon tun won si ki a le fi han ki o ma da bada be ni pe adura wa duro lori oju kokoro we pe ko si ohun kon ti Olorun le se fun wa sibe sibe ohun ti a tun ma wo ni pe mo n fe yi fun mi ni tibi fun mi ni ton o ni ki a ni iwon tun won si pelu adura wa o ni Olorun n be nitosi ohun tun wo ni pe bibo re o sumo tosi o wa so we pe e ma se aniyan ohunkohun aniyan ni o ma mu irewesi okan wa aniyan ni o ma mu ki soro ki o tan wa aniyan ni o ma mu idayapo wa sinu okan wa aniyan ni o ma da ni o ma je ki o dabi eni wo pe a n fi were pe Olorun lejo aniyan ni o ma je ki o dabi eni wo pe aigbagbo papa o fi okan wa se ile ati se ibugbe sugbon n so fun a wi pe bi a ti ni Olorun loke orun bi a ti ni Jesu Kristi to n gbadura fun wa bi a ti ni emi mimo to je olotuno fun wa bi a ti ni oro Olorun ati ileri re ti ki yi e ti o wa fun wa ati bi a ti ni awon ore ti Olorun ti se fun wa nigba ti a ti gba Jesu Kristi gbo o n so fun a wi pe ki a ma se aniyan ohunkohun bi o je ile Olorun ti pese ile fun awon elomiran o le se fun wa bi o je omo fun awon to yagan o ti se fun awon elomiran o le se fun wa bi o je ounje la fe je ni odindi ogoji odun ni Olorun fi bo awon omo Israeli laina kobo tabi naira lati apo won to je wipe lojojumo lara aro ni won lo nko mana bi o je ti atira sowo melomelo ni ki a so nipa yi ti Olorun se fun won bi o si je pe ki o pa awon ota wa lenu mo gbogbo re patapata ni Olorun le se bi o je pe ki o toju wa ni aye yi ki o tun lo toju wa ni aye ti n bo owo Olorun lo wa o ni nitori be niwon ti a ti mo wi pe ko si ohun to soro fun Olorun lati se ati wi pe o ti n toju wa gege bi a ti wa loni oun lo pa mo de ibi ti a wa o ni e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ninu ebi ninu ile ninu ago ara wa ni ibi ise wa fun awon omo fun atije fun atimu fun gbogbo erongba ti o wa ni okan wa o ni ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe wi pe bi a ba n gbadura bi a ba si n be Olorun wi pe ki o ṣaana fun wa ki o fun wa ni ohun kan tabi ohun miran o ni ki a ranti wi pe ki a maa dupe nigba gbogbo ninu idupe yi ni a o maa fi ibeere wa han fun Olorun nitori be bi a ba ni ki a so ki o le ye ni kini anpe ni wepe enyonkun kikun ni wepe nigba ti a ba nso fun olorun wepe ori bi mo ti ri ojojumo ni mo ti n gbadura kilode wo nkan to fun lagbaja wo nkan to fun tamedo wo gbo awon to n jeri ni ojobo ni ojo alamisi ti won so ore to se fun won besi ni mo ti ronu po ada mo je ti re mo lojojumo ma ka bibeli ma gbadura kini mo se kikun ni yen nitori pe gbogbo ti a nso yi ko si idupe ko si imore wo awon mo israeli ti a nso nipa re bi ki ba se wi pe olorun gba won lowo farao ati lowo awon omo ogun egypt eru ni won ibaje lati iran de iran aba ti gbagbe won sugbon nitori anu olorun o ran mose si won wi pe mo ti ri awon eniyan mi ti o njiya o dabi eni wi pe won wa ninu ina ile eru nitori ibanuje ati isoro ti o doju ko won nitori be so fun farao wi pe ki o je ki awon eniyan mi ki o lo owo agbara ni olorun fi mu awon eniyan wonyi kuro ninu oko eru egypt ko si idupe won o fi igba kankan so fun olorun wi pe o se nitooto ni o dabi eni pe won korin iru orin wo ni won ko nigba ti won de eti bebe okun kopa bi won ti ri ota gbogbo ise iyanu ti olorun ti se fun won ti o se lori won ni egypt won gbagbe patapata won be si ni kigbe a le so wepe won gbadura adura ti o lope adura ti o nireti adura ti o duro lori ileri olorun adura won ni wepe oba ti fi wa sile ni egypt aba ti kodanu bi eranko aba ti ku bi eni ti o niya ti o ni baba ti o ni eni to n bere e oba ti fi wa le aba ti ku gege bi eru adura won niyen ni olorun so fun mose wepe awon wonyi o madura agba bi abajoko titi won abaje ki awon ara egypt ki o pa won sugbon mose nitori ileri mi ati majemu mi fun abrahamu na opa re omi okun o ya si meji awon wonyi lai duro wepe olorun ko se awi be se be eni ti ki jani tile won koja ni olorun so fun mose wepe na opa re omi tun pada o gbogbo awon mo egypt mole awon alagbara awon akikanju awon omiran awon jagunjagun pelu ofa won pelu awon esin won pelu agbara won pelu gbogbo nkan ti won ti ro tele tele lati se si won won pare patapata igba yi ni awon ara wa ni won mo wepe o ye ki a korin won korin orin tan ko ko lo titi nitori pe ni ori ti o tele ni ari wepe ounje o tete de awon agbalagba to je wepe gba ti won wa ni oko eru farao ko ba won mo wepe won jeun tabi won o jeun ko to ran won si oko lati lo ma won briki to ma fi ko ile sugbon nisisiyi ebi die se amo awa ti a je onigbagbo nisisiyi to je wepe ki a to mo olorun bi a ba lo si ile adahun se ni abule aniran ti jeun aro a ma kaakiri lati ileto de ileto pelu owo wa pelu gbogbo won so wa di alakisa patapata aso ti o dara ju ni apoti wa ni adahun se ma bere gbogbo e patapata la fi sile gbata ti de waju olorun ko bere aso ko bere eran ko bere ounje bi ki se won iba kekere ida mewa lati le fore han wepe o pese fun mi je ki fi han pe mo ranti re o pari bi ebi ba pa wa laaro kan soso o de pe ka ma ba olorun ka ma lu tabili e pe olorun ki lo nwo mi o ti jeun gba to wa labe isu to jeun ojo meta to nsun ko asunrin ekun losan ekun loru lodo adaun se pelu adiye lowo pelu eran talakigbe bamba na sugbon sin isoro die airije die airasowo die airisese die wahala die latodo ebi o di pe ki a ma fi wore pe olorun lejo bi a ba se be je wo pe ankun nitori bi ari awon mo israeli won yi ni asiko ti won kun yi won gbagbe wi pe laaro ojo na won je mana won dupe lowo olorun ni ojo ti a nso yi owon ina ti o wa pelu won o se wa sibe sibe ati owon ojiji ti o wa pelu won o se wa sibe sibe ati bi a ti pa won mo ti ko si wi pe enikeni le segun won arabirin wa bi abawo ori ikokanlelogun ti aka wa ri wi pe ni ese ikini si ese iketa numeri ori ikokanlelogun ese kini si ese keta eni ara kenani oba aradi ti n gbe iha gusu gbo pe israeli gba ona amiyo nigba na Leoba Israeli ja o si mu ninu won ni igbekun Israeli si je eje fun Oluwa we pe bi iwo ba fi awon eniyan yi lemi lowo ni toto nje emi ohun ilu won patapata Oluwa si gbo ohun Israeli o si fi awon ara Kenani tore won si run won patapata ati ilu won o si so oruko ibe na ni Homa ni ipari ese iketa yi on ti aro we pe o ye ki omo Oluwa bi se eni ti o more eni ti ko ni bu ika ti o nbo ti ko ni bo san on ti o ye ki won se ni pe ki won ki o tile to bere ohun miran rara o ye kan ki o be si ndupe lowo Olorun opeda pe Olorun sore fun won o segun ota won kini won fi san fun Olorun ohun ti a ri ni ese ikerin ni wi pe won sirin lati oke hori lo li ona oko popa lati yi ile Edomu ka suru si tan awon eniyan na popo popo nitori ona na won si awon eniyan na si ba Olorun ati Mose so ko si ope gbogbo ti Olorun se fun won ko si wi pe ki a ti le so wi pe loni a ko ni bere onkon lowo Olorun wo mana to fi n bo wa wo aso ta ti n lo lati odun mewa odun meedogun ti Olorun pamo wo bata ti a n lo ninu aginju ti ko gbomo wa lese wo awon bi Olorun se sogba yi wa ka ti awon ota ko le kolu wa wo lai lagbara lai ni ofa lai ni ibon wo bi a se segun awon ota wa wo bi Olorun se se fun wa ki won ti le so wi pe loni ko si ebe ko si pe a n bere se le fun wa se to n fun wa ki a ma dupe lowo Olorun ohun ti a ri ni wi pe idayafo itoni ni soro ati irewesi okan de ba won won si bere si ni so fun Olorun wi pe ki lo ti e se na toju orire mana to so wa ta mo boyo odun abi odun ki lo se ki lo se tawon orisa o se fa won to nsin orisa ni Olorun so pe awon won yi ko ye lati wa laaye Lorun ejo amobina si won pe kan ma pa won gba ton si bere si ni pa won tun wo won madura gba won le ke pe Oluwa Mose ni won tun lo sare ba wo pe Mose o de o gba wa wa anu Olorun lori won Olorun so fun Mose wo pe oged de dudu ko se boshan omo boruko se lupa ro ide fun won bi won ba wo won aye Olorun tun lana igbala sile fun won bi Olorun ba n sami ese tani ibaduro gbogbo ore t'Olorun ti se fun wa bi ki ba se anu Olorun lori wa opolopo bi a ti n gbadura tabi bi a ti n so edun okan wa fun awon elomiran o ma n ja si kikun nitori pe gbogbo n ta n so ko mu idupe lowo nitori be arabirin wa bi aba ni ohunkohun ti o je edun okan fun wa ohun ti o ye ki a se ni we pe ki a lo ba olorun sugbon ki a to so fun olorun ki a to ba olorun soro nipa awon isoro ti a ni nipa awon wahala ti a ni o sese lori awon omo o sese ni igbese aye ti wa o sese ko je we pe boya ko si oko to le toju wa ti a se wa lowo olorun oni baba fun wa oni oko fun wa oni olopese fun wa oni alaanu fun wa sugbon ki a to bere we pe se bayi ki a koko ma dupe we pe a wa laaye amo christi aka bibili o ye wa ani ireti orun o fun wa ni idariji o fun wa ni igbala ohun to seyebiye ju ohun ta le ri ninu aye lo nitori be bi a ko ba dupe be gbogbo adura wa a ja si we pe a n kun níwájú ọlọrun arábìnrin ṣe oyè yín
1: oyè mi sà ẹ ṣe pa
0: ẹ ṣe
1: púpọ̀
0: ẹ ṣe o ẹ jẹ́ kí a lè dúró láti gbàdúrà ṣé o ní ọkàn ọpẹ sí ọlọrun ohun tó ti ṣe fún ọ àbí kí a máa kùn lójoojúmọ́ ní ìwà ìgbésí ayé rẹ

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A dúpẹ́ bí a ti péjọ lónìí, wípé a péjọpọ̀ pẹ̀lú ayọ̀, pẹ̀lú inú dídùn, pẹ̀lú ìrètí wípé ohun gbogbo tí a ó béèrè lẹ ó ṣe fún wa. Nítorí àwa ni ẹ ti ṣe ní olóríire, tí ẹ ti fún wa ní àwọn ìlérí, ìlérí tí ò lè yẹ, ìlérí tí kì í tàsé, wípé nígbàkúùgbà, bóyá a ní wàhálà ni, àbí a ní àwọn ìṣòro ní ìgbésí ayé wa, bí a bá ké pè yín pẹ̀lú ọkàn òtítọ́ àti pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó gbọ́, a sì mọ̀ wípé ẹ ò tí ì dojú tì wá nígbà kankan rí. Láti ìgbà tí àwọn onígbàgbọ́ láti ayébáyé tí wọ́n ti ń ké pè yín, tí wọ́n ti ń ké pe orúkọ Jésù, láti ìgbà ilẹ̀ ti ń gbọ́ tiwọn, títí dòní olóòní yìí lẹ̀sì ń gbọ́ tiwa bákan náà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí la ti ń gbọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu, iṣẹ́ àmì tí ẹ ń ṣe. A dúpẹ́ ẹgbà pé àtìyìn wa. Èyí ni ó mú kí a wá pẹ̀lú ọkàn ìgbàgbọ́, pẹ̀lú ayọ̀, pẹ̀lú onídídùn àti ìrètí, wípé lónìí pẹ̀lú bí a ó ti gbàdúrà wípé a ó gbọ́ tiwa. Ẹ̀bẹ̀ àti àdúrà wa ni wípé ibikíbi tí àìsàn bá wà, ẹ bá wa lé wọn jáde. Ibikíbi tí àìní tàbí ìpọ́njú tí ó bá wà ní ìgbésí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú wa, ẹ bá wa mú ọ kúrò lórúkọ Jésù. Ẹ ṣàánú fún àwọn ènìyàn yín, ẹ fún wọn ní ayọ̀ àti inú dídùn, kí àdúrà wọn kí ó gbà. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Inú mi dùn láti rí wípé a tún péjọ lónìí, sẹ́sẹ̀ àgbélébó ní iwájú Olúwa, kí a ba lè sọ àwọn ẹ̀dùn ọkàn wa fún Olúwa. Nítorí wípé ìdánilójú tí a ní ìgbàkúùgbà tí a bá wá síwájú Olúwa ni wípé bí a ti ń ké pè é ni yóò máa dá wa lóhùn. Bí a bá ké pe Olúwa pẹ̀lú ìgbàgbọ́, bí a bá mú àwọn ìlérí tí ó ti ṣe fún wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, tí a mú wá sí iwájú Ọlọ́run, tí a ń sọ fún un wípé òun ni ó ṣèlérí, òun tí ó sì ṣèlérí, ẹni tí kì í kùnà wípé kí ó mú nǹkan wọ̀nyí ṣe, ó dájú wípé yóò mú wọn ṣe, yóò gbọ́ àdúrà wa. Àdúrà mi lónìí ni wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí a wá síhìn-ín wípé Ọlọ́run yóò dáhùn àdúrà wa. Lónìí mo ń sọ̀rọ̀ nípa àkòrí kan tí ó ṣe pàtàkì, tí ó yẹ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa láti wò pẹ̀lú ìgbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kí a rí wípé bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tí a ń sọ lónìí yìí, wípé a fiyè sí, a gbà á gbọ́, a dúró lé e lórí, a sì ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀. Èyí ni wípé a gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa kọ́ wa. Ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ lónìí ni agbára ìsọtẹ́lẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ onígbàgbọ́. Agbára ìsọtẹ́lẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ onígbàgbọ́. Ìgbà tí a ń sọ nípa ìsọtẹ́lẹ̀, ó ṣeéṣe kí ó ya àwọn ẹlòmíràn lẹ́nu. Nítorí wípé àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń fi ẹ̀sùn kàn wá àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n wà ní ìta. Wọ́n a máa sọ wípé a ò fi àyè gba ẹ̀bùn ìsọtẹ́lẹ̀, a ò sì fi àyè gba àwọn wòlíì láàrin wa. Irú àwọn tí wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀, òye òye wọn dáradára. Wọ́n máa ń rò wípé bí wọ́n ti ń ṣe ní ìjọ ẹlẹ́mìí, èyí tí wọ́n ń pè ní ìjọ ẹlẹ́mìí, gba tí wọn ò bá rí irú bẹ́ẹ̀ ní àkókò tiwa tàbí nínú ìjọ tiwa, wọ́n máa ń rò wípé a ò mọ ohun tí wọ́n ń pè ní ìsọtẹ́lẹ̀ tàbí ẹ̀bùn àwọn wòlíì. Ṣùgbọ́n ohun tí ó dàbí ẹni wípé kò yé àwọn tí wọ́n ń fi irú ẹ̀sùn yìí tí wọ́n ń fi kàn wá ni wípé wọn ò mọ ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwọn wòlíì ti májẹ̀mú láéláé àti àwọn wòlíì tí ó wà nínú májẹ̀mú titun. Ààyè ò sí fún wa láti ṣe àlàyé púpọ̀ nípa rẹ̀, ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ díẹ̀ fún ọ. Àwọn wòlíì tí wọ́n wà nínú májẹ̀mú láéláé, a rí wípé nípa ìwọṣọ wọn a máa ń dá wọn mọ̀, yàtọ̀ sí àwọn ọmọ Ísíráélì tó kù. awon woli ti o wa ninu majemo titun a ke da won mo pelu aso bi apostle ti nwoso ti woli nwoso ti evangelist nwoso ti ajihinrere ti o nwoso tabi ti awon oluko oluso agutan ati awon omo ijo omoleyin christi bi won ti nwoso be ni ari wi pe awon woli majemo titun bakan na won nwoso a ki fi aso gereje tabi aso ti a opo fun odindi odun kan tabi aso ti o nwole a ki fi da woli ti majemo titun a ki fi da won mo ninu majemo lai lai ni ari wi pe eni bi mose oni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan elisha ari wi pe oun na ni opa nitori wi pe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun geasi wi pe ki o lo ji dide elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo jesu christi oun ni woli agba oun ni eni ti so ti ki ye oun ni eni ti o ri awon kan ti nbo ni waju oun lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo o kikini ninu oro mi ki o koja lo lai se oun ni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi paulu tabi eyan bi peteru ati joanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye oye nkan ti won fi ma nda won mo laarin ara won ni wepe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won a so fun won wepe awon je woli ni won a si ma wo awa ti a wa ni ijo onihin rere awa ti majemu titun ti o ye daradara awa ti majemu ti a ba wada pelu jesu christi awa ti a fi sokan ti a si ntele won ma fi esun kan wa wepe a o mo bi ati gbadura nitori wepe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wepe ninu majemu lai lai ni a ma ri wepe mose o bo bata ko lese joshua o bo bata ko lese ki se be nikan ezekiel igba miran wa ti a so fun ati isaia papa wi pe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo israeli ko ma bi won ni ibere wo pe akilode ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wo pe e ti dese si olowa nitori be agbara olorun ati ifarahan olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri wi pe ki a ma bo bata ki se ise jesu tabi ise awon apostle tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wi pe awon je woli won ma ro wi pe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bi won ba nwo awa ti a nwo aso ti a nwo bata ti a ngerun wa ni igba de igba ti irun wa ti osan de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro olorun a si mo wi pe woli wa ninu majemu lailai o wa ninu majemu titun sugbon ise esun won yato sira ati wi pe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lailai ni a ri wi pe igba miran bi mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori peteru nigba ti o ngba awe a so wi pe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti ngbadura ki o to di wi pe o so kale wa lati wa jeun se ori paulu nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to ngbadura olorun so fun anana wi pe ile ibi bayi bayi ni o ti ba paulu ko se lo si ori oke ki se majemu lailai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wi pe isotele oye wa tabi ebon awon woli oye wa awon ni oye oro olorun ye awa dara dara loni mo so wi pe mo so nipa agbara isotele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tesiwaju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu majemu titun ninu ijo ti agbe kale gege bi majemu titun ni aje woli ye ke awo korinti kini ori ikejila ese ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti ojo oyo jade fun awon ibere won yi ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni tin se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikejidinlogbon Olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruru ede nihin ni o ti je ki o ye wa wi pe Olorun gbe awon kan kale ki se gbogbo eniyan ni o fun ni ebun aposteli tabi ebun woli tabi ebun imunilarada tabi ebun olukoni ki si se gbogbo eniyan ni a le pe ni oluso agutan ninu efeso ori kerin ese ikokanla efeso ori kerin ese ikokanla o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelisti awon ajihin rere ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni nihin ni Olorun je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo awa onigbagbo ni agbe kale gege bi aposteli ki si se gbogbo awa onigbagbo le agbe kale gege bi woli gege bi evangelisti ajihin rere gege bi oluso agutan tabi gege bi olukoni sugbon mo fe ki o ye wa ohun kan ti a ri ni igbesi aye awon woli e ba se majemu lai lai tabi majemu titun ohun kan ti a ri ti o je ki a da won mo ti o si je ki igbesi aye won ki o yato si awon omo israeli to ku ohun ni iwa ati ami igbagbo ninu ise iranse won mo fe ki o fi iye si eyi ohun ti o se pataki ni ise iranse woli ninu majemu lailai tabi ninu majemu titun ki se aso ti won wo ki se pe ko si bata lese won ki se pe won gbe opa lowo ki se wo pe irun won gun popo ti a o ge ki se wi pe won wa lori oke tabi won wa leti okun ohun ti o se pataki ju ni wi pe won ma nso oro olorun ati wi pe won ni igbagbo ninu oro olorun ti won so ati pe bi won ba ti nso won so inu olorun bi won si tin so ni olorun won duro ti oro yi won ri wepe oro ti a so jade lati enu woli o je ohun ti a muse igbagbo ninu oro ti won so lati enu won jade e ti a le lo gege bi ede to wepe ase ati agbara wa ninu oro won ohun ni a ri wepe o wa ni igbese aye onigbagbo to to loni bi a ba n pe nkan ni aso tele ti o ba ti yi o tele tele je ki o yi o loni wo pe aso tele ni oro ti aso saju akoko ki o to sele aso saju igba aso tele aso saju akoko ko ti sele sugbon aso bi a si ti so oro yi ani igbagbo wi pe aso tele oro ni wi pe ni gboya ni gbo se oro yi o n bo wa se yìí ni a fi ń pè ní àsọtẹ́lẹ̀ ó yẹ kí onígbàgbọ́ kí ó mọ̀ wí pé òun pàápàá òun ní agbára ìsọtẹ́lẹ̀ yìí òun ní agbára àṣẹ tí ó lè fi agbára fún ọ̀rọ̀ tí òun sọ láti ẹnu òun jáde kí ọ̀rọ̀ tí òun sọ yìí kí ó lè di mímúṣẹ bí onígbàgbọ́ kọ̀ọ̀kan nínú wa lónìí bí a bá kíyèsí ìgbésí ayé àwọn wòlíì ninu majemu lailai ki a si ri bi olorun ti ba won lo ki a si je ki Olorun ki o ba wa paapa lo be ki a si je ki oro ti a nso lati enu wa jade ki o dabi oro ti awon woli ti won so lati enu won jade o daju wi pe agbara ti o ba won sise agbara ti o nti oro won leyin agbara ti o mo oro won wa si ise ni igba aye ti won agbara kan na yo ma ti oro ti wa leyin agbara kan na yo ma mu oro wa wa si ise agbara kan na yo fi ase ati ipa fun awon oro ti a nso lati enu wa jade ki eyi ki o to le ri be awon mefa kan wa ti a se akiyesi ninu oro olorun ti a ti se akiyesi ninu oro awon woli ti igbani ti o se se ki awa paapa ki a le fi si igbe aye wa loni ki oro wa ki o ba le ni agbara ti oro awon woli ti igbani ti o ni je ki a wo nkan wonyi ni ikokan ikini ki woli awon ti igbani ki won ki o to so oro kankan jade lenu a ri wi pe won gba oro lati enu Oluwa e se pataki popo wi pe awon woli ti igbani won gba oro lo oro Olorun lati enu Oluwa o se se ki Olorun ki o ba won so loju ko oju o se se ki Olorun ki o ba won so lona miran ohun ti a ri ni wi pe oro ti won so ni awon woli ti igbani won so oro yi gege bi a ti fi fun won lati odo Oluwa wa bi awa paapa bi a ba se be bi a ba ri wi pe a ko je ki oro kan ki o jade lenu wa bi ki ba se oro ti a gba lati enu Oluwa a o ri wi pe oro wa yo ni agbara nitori pe ki se oro ti wa oro ti Olorun ni je ki a wo Jeremiah ori kini lati ese ikerin nigba na ni oro Oluwa to mi wa fiye si gidigidi nigba na li oro Oluwa to mi wa o se se ki o ma so we pe aye ti yi pada oro Oluwa ki to wa wa nisinsin yi rara ko ri be awa ni o fiye si dara dara sori nigba miran boya o ro nkan kan boya oni wahala nkan kan so si olokan a so fun o wi pe ma binu je Oluwa wa lori ife oro Oluwa niyan o se se ki igba miran boya o fe jade ni ile ki nkan kan ki o so si olokan ki o so wi pe gbeje joko ma jade o dabi eni wi pe iwo wa ni waju oro Oluwa niyan tabi o se se o le je awako bi o ti fe gba ona kan o se se ki o je ona apa otun ki onkan kan ki o so si olokan wo pe bi o ba gba ona ti o fe gba yi o ni tete debi ti o nlo o dabe ni o pe ese kan ti sele ni waju lo yin ki lo nba o soro be oro Oluwa ni a si so fun wo pe ki o gba ona miran o se se ki o je wo pe ni ibi ti o wa ni enikan ni o fe ba odo re lo nrerin lo so yaya pelu re ki ikilo kan ki o si so jade lati enu okan re wo pe sora o ki se gbogbo ohun tin don ni wora ki se gbogbo awon tin rerin ni ore wa ta lo nba o so o boju weyin owo otun owo osi o ri enikan kan bi eni si tin fe ba o sore bi o si tin fe gba mora gege bi ore gege be ni nkan kan lago ninu okan re ti nkan yi so fun pe sora o ewu wa loju ona sora o ki se gbogbo eni tin rerin ni ore re o oro Olorun ni nihi ni a ri ti Jeremiah so wi pe nigba na le oro Olorun to mi wa wi pe ki emi ki o to da o ni inu emi ti mo ki iwo ki o to ti inu jade wa le emi ti so di mimo e je wi pe mo ya o si oto emi si ya o soto se woli fun awon orile ede emi si we pe Oluwa Olorun sa wo emi ko mo oro iso nitori omode li emi sugbon Oluwa wi fun mi pe ma we pe omode li emi sugbon iwo lo sodo eni ti emi o ran o si ati ohun kohun ti emi o pase fun o ni iwo o so ma beru ni waju won nitori emi wa pelu re lati gba o ni oluwa wi oluwa sina owo re o si ba o fi ba enu mi oluwa si we fun mi pe sawo emi fi oro mi si o li enu sawo emi fi oro mi si o li enu o ti ari ti o se pataki ni ise iranse awon woli yala ni majemu lailai tabi ni majemu titun ni wo pe oluwa fi oro re fi won li enu ni igba kugba ni a ma nri wo pe awon woli yi awon ti a ka ni pare ni obibeli ki won ki o to so nkohun won ma ngba oro lati enu oluwa wa bi awa paapa bi a ba se bayi bi a ba ri wo pe ki a to so nkohun awo inu obibeli awo inu oro olorun a ri wi pe ohun ti a nso ki se wi pe a nso nipa ti agbagbo a nso nipa ti imira ti a ni a nso nipa ti ailera ti o wa ni ago ara wa sugbon a nso nipa eyi ti a gba lati enu oluwa ti a ba se be e je wi pe oro ti a so yi nitori pe o je oro oluwa o je oro ti o ti ti enu oluwa jade ki a to so jade le enu ti wa a o ri wi pe agbara ase yo wa ninu oro na wo iwe Job ori kejile logun
2: iwe Job ori kejile logun ese ikejile logun emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re eyi ni oro olorun si aya re bi abani anto oro olorun si aya wa e je wi pe ki idanwo ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de ba o to oro olorun si aya re ki ojo aisan ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de to oro olorun si aya re je ki a se apere gege bi awon omo wa ni ile iwe bi o ba je wi pe akoko ti won lo si ile iwe ki idanwo ki o to de won o to awon eko ti an ko won yala eko nipa ti ede oyinbo eko nipa itan ti orile ede wa eko nipa ti isiro tabi eko nipa ti imo science tabi eko nipa awon nkan miran ti won ko won ni ile iwe won o to awon eko won yi lese lese si o kan aya won ojo ti idanwo ba de bi won ba lo si ibi idanwo won o ni ri ohun ko mu jade nitori wi pe ni akoko ti o ye ki won ki o ma to oro yi si o kan aya won won o se be ki se ojo idanwo ni a nto oro olorun si aya wa ki asan to de ni ani lati keko kini oro olorun so nipa iwosan ki wahala ki o to de ni ani lati keko kini awon ileri olorun ki a ti to awon oro won ijo sinu o kan aya wa ti aisan ba wa de oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro olorun yo je oro ti a ti to sinu okan wa oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti aisan de oro ti yo ma jade ni we pe emi ni oluwa olorun ti o mu yin larada bi oro yi ba tin jade lati enu wa a o gbekele oro yi nitori pe oro yi gan oro olorun ni ki se oro ti wa nigbati aisan ba de oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa oro olorun ni we pe emi ki yo ku iku kiku kan sugbon emi o wa laye e je wi pe a n reti imularada lati odo olorun nigbati aisan ba de oro wo ni yo jade lenu wa bi a ba tin to oro olorun sinu okan wa oro ti yo jade ni wi pe bi a ba gbadura fun alaisan wi pe yo ri iwosan adura igbagbo yo si wo alaisan na san eni a fi n so fun a wi pe bi oro olorun ba wa ni okan wa ti a ti to si okan wa ti a to si aya wa ki ojo ibi ojo wahala ojo ajalu iponju ki o to de oro olorun ni ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade eni a ri nipa awon woli wi pe oro ti o n jade lati enu won ki se aroso ki se oro ti ara won ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo o je oro olorun bi awa papa ba fe ni agbara a se fe ni ase gege bi awon woli ohun akoko ti ani lati mu se ni wo pe ki a gba oro olorun ki a tu won jo si okan wa ikeji awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lai lai ari wo pe won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wo pe ko ye won bi a o ti mu oro yi bi a o ti mu ose won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wo pe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise je kin ka die fun ninu bibeli gege bi apere ninu awon oba kini ni a ti nwo ori 17 ese kini awon oba kini ori 17 ese kini Elijah ara Tishbi lati inu awon olugbe Gilead wi fun Ahab pe bi Oluwa Olorun ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo li odun wonyi gege bi oro mi ki yo si iri tabi ojo ninu awon odun wonyi sugbon gege bi oro mi nihi ni a ri ewe pe Elijah o gba oro Oluwa gbo ati fun le oro Olorun o si wa siwaju Ahabu lati so oro Olorun yi o si so wipe gege bi oro mi je kin se apere kan fun o mo be Olorun emi ki o tumo yi fun o ki o le ye o dara dara ohun ti an salaye nipa re loni o je ohun ti o se pataki popo popo oro ti Elijah so o je oro Olorun sugbon nigba ti o gbe oro yi kale fun Ahabu o so wipe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si ri tabi ojo nigba ti o so wipe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro e je wipe mo ti duro ni waju Oluwa Olorun ti ba mi soro oro ti o so fun mi o je oro ti re o je oro ti Olorun ohun ti Olorun si so ni pe ki yo si ri tabi ojo sugbon nigba ti o ma pari re o ni gege bi oro mi eyi je wi pe oro Olorun o ti di oro Elijah oro Olorun ni o je ohun ti Olorun so o je ohun ti o jade lati inu Olorun sugbon ohun ti Elijah wa so ni wo pe gege bi oro mi bakan na ni a ri ninu oro ti Paul apostle ti o so igba miran a ma pe ihinrere ni ihinrere mi gbogbo wa ni asimo we pe ihinrere ti a ngbo o je ihinrere ti Jesu Christi sugbon nigba miran Paul a so we pe ihinrere mi wo Rome ori keji ese ikerin din logun Rome ori keji ese ikerin din logun li ojo na nigba ti Olorun yo ti ipa Jesu Kristi se idajo asiri eniyan gege bi ihinrere mi eyi ti an so ni we pe oro ti an so yi oro Olorun ni sugbon iba se Elijah iba se Paul won ti gbin oro Olorun yi si okan o ti dapo mo igbagbo ninu won o ti ba won lara mu o ti wo inu ero won o ti wo inu oro ti won ti o fi wa dabi eni we pe oro yi o je oro ti won paapa ninu ede Yoruba o ma nso we pe bi ewe ba pe ninu ose ewe yi paapa a di ose e je we pe ati ose ati ewe a o ni da won mo yato nitori be ohun ti a nso ni pe oro Olorun yi o ti wa sinu Elijah o ti sasaro lori re o ti gba gbo o ti gbekele nigba ti o wa nso jade o nso jade gege bi oro ti ara re sugbon oro Olorun ni ohun ti a nso ni we pe awon iliri Olorun nigba ti o ba ka won nigba ti o ba sasaro lori won nigba ti o ba gbekele won nigba ti o ba gba won gbo ti o wa je wi pe iliri Olorun yi o ti dapo mo igbagbo ninu re o wa dabi oro ti re oro ti o nso bi o ba fe ba iyawo re so oro igbagbo ni oro bibeli ni o sugbon o ti di ajemonu fun o bi o ba fe ba awon omo re soro oro Olorun ti di ajemonu o nso jade gege bi oro ti ara re gege bi onigbagbo o tun je so wipe ah mo gbe ah igbe ni fun mi
1: ah ori mi buru ah isele ti sele si mi ah mbo ni kin gbegba o iru oro be ti ku lenu re oro to njade lenu re ni wo pe ojo la yo dara bi enikeni kankan bi won so pe ah kilode o omo yin ni won gbe lo si ta o lo si ta sugbon o ba ija ba oko pade ah oni ko sewu oro olorun o ti dapo mo igbagbo ninu re to je wi pe oro ti o nso ni igbagbogbo o je oro igbagbo oro ti wuni lori oro ti ki je ki enikeni ki o ka ba mo o si gba oro yi gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe o mo bi a o se se oro yi ni pipe abi bi a o ti mu se e ni a mo ni ti awon woli wi pe lakoko won gba oro olorun ti won gba won gbekele won gba agbo won fokan tan won si je ki oro olorun ki

ninu majemo laile ati ninu majemo titun won ma nso oro olorun jade won si ma nreti imuse oro ti won so won ma nso oro olorun jade won si ma nreti oro imuse oro ti won so kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won reti imuse nkan ti won so wo Isaiah ori ogota di marun ori ogota di marun Isaiah ki awo lati ese ikokanla be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro Olorun gba ti o mo we pe oro ti o n jade lati enu re ti o n jade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti Olorun ti koko so si olokan lati owo emi mimo eyi ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o ran o leti re bi o si ti n so jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju Olorun ki seke we pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu Olorun jade ki yo pada sodo Olorun lofo sugbon yo se eyi ti o wu Olorun yo si ma se rere ninu ohun ti Olorun ran eyi ni a fi ri we pe nigbati Elijah ti o wa si odo arabirin opo ni eyi ti a so fun a we pe o ni omokunrin kan ati we pe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je ounje kan soso leyin eyi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so we pe ki won kun ni ounje won so we pe awon ni ohun kohun ni woli wa so oro igbagbo je ki iru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi Olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon ba kini ori 17 ese 13 ati ese 14 Elijah si we fun pe ma beru e ni a ma nri lenu woli ma beru e lo e ke ari lenu onigbagbo ma beru iyawo nsa esan ni ma beru omo lo nsa esan ni ma beru omo lo dabi eni we pe o fe ya omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun pe omo wa owo o ka mo ma beru o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si n so fun arakunrin tabi arakunrin lo n so fun pe o ma dabi eni pe mo n gboro we pe ise fe bo lowo awon kosibi ko seru fomo Olorun ma beru eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko ni bi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o tin sakakiri en bo ni kin gbegba o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko fe on lo pa temedun eje riru on lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi soro iku kini o ti a o soro we pe nitori pe Jesu Kristi wa laaye emi o wa laaye bakan na Elijah so fun we pe ma beru lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Olowa Olorun Israel wi ikoko iyefun na ki yo sofo be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Olowa yo fi ro ojo sori ile nihi ni Elijah ni o so oro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki Elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri wi pe a duro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wi pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wi pe ijinja nitosi wa ki a ri wi pe oro ti a so yi a duro lori re bi o ba je oro igbagbo ni Olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se eyi ni a ri pelu awon woli ninu majemo lai lai ati ninu majemo titun eyi ni o si ye ki

0: yẹ akọmọna fun ẹnikọọkan wa wepe bi aisan ba de bi aba ti so nipa ileri olorun ileri olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wepe oro olorun ti a ti so kokuna ki a ri wepe ani igbagbo a se fokan tan oro olorun ti a ti so yi eyi ni yo je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a nso jade lenu ikarun ki a ri wepe a o siye meji oro olorun a o jiyan oro olorun bi o ti le je wepe o fale die wepe a o muse lese kese ki a ri wepe a so oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani a si gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be sini yin olorun logo wepe o dupe lowo olorun wepe iwosan ti de bi o se so wepe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so wepe mo gbagbo mo gba olorun gbo wepe iwosan ti de sibe sibe o dabe ni pe are mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so wepe ah boya olorun o ti gbadura boya ki se ife olorun ki ara mi ki o da boya ojo iku ti sun mo to si boya awon to nse mi na ti ku leyin mi boya aisan yi ohun lo ma je aisan ikeyin ti won se ti won fi foju ba iku oni gbagbo o je so ru e lenu oni gbagbo a ma gbekele olorun oni gbagbo ki se iye meji nitori wipe bi a ba ti gbadura bi a ba ti duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o se se ki awon elomiran ki won ki o wa nitosi wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je ki oro tawon oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon oba keji ori keje lati ese ikini awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elisha wi pe egbo oro olowa bayi le olowa wi ni iwon ni iwoyi ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi arati da eni olorun lohun wi pe o si wi pe kiyesi bi olowa ti le se ferese li orun nkan yi a le ri be o si we pe kiyesi iwo fi oju re ri kiyesi iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihin ni a ri we pe bi eni ti le nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomirin eyi ko bomilo igbagbo ati ina ti elisha o ye ki awon na ki o mo we pe bi awon ti o wa nitosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa je ki ran leti o mefa ti ati menu kan ikini ni we pe ani lati koko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ki agba gbo ki a sasho lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba iponju nigba ini nigba esan oro olorun ti a ti tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri pe bi a tin soro yi jade ki a ma ri wi pe a nreti imuse oro na nitori oro ti o ti enu oluwa jade ki yo lo laise ikerin ki a duro lori oro na bi awon miran bi won ti le ja wa ni koro bi won ti le nse ye meji oro na bi won ti le so pe rara ko le se se be ki a duro lori oro olorun ikarun ki a ma se se ye meji bi o ti le dabi eni pe nkan na fale die bi o ti le dabi eni we pe oro yi a ko tete mu se ki a ri we pe a mo we pe olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ki a ri we pe bi awon ti o ti le wa nitosi wa bi won ti le jiyan oro na ti won sin soro aigbagbo ki a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ki a ri we pe a gbagbo ninu oro olorun bi a ba se be o daju we pe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani je ki a wo ninu Marko ori ikokanla Marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun Jesu si dahun o si we fun pe eni igbagbo si olorun eni igbagbo si olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo olorun ni eni igbagbo si olorun se aisan ni o nfi ara re se bugbe ti o dabi eni we pe irora poju fun o eni igbagbo si olorun se o dabi eni pe aini ati iponju ni o nba oja eni igbagbo si olorun se ni bi ise ni won ti ko ti o ti won so wi pe ise yo bo lowo re eni igbagbo si olorun se won rin omole loju orun ni abi won pon loju loju orun abi awon emi kemi ni won o je ko gbadun ni o ro wi pe bawo ni o se bo lowo awon nkan won yi o ni ohun kan ni ki o se ni igbagbo si olorun ibaje laaro ibaje losan ibaje ni asale ni igbagbo si olorun ibaje ni ilu tabi ni ileto ni igbagbo si olorun ibaje laarin awon ore tabi laarin awon ota o dabe ni pe awon ota lo sowo papo ti won so wi pe won ni je ki o lo si iwaju won ni je ki o ni itesiwaju ni igbagbo si olorun aye kaye epo kipo ti o ba ba ara re ninu ebi ni laarin awon ore ni ni bi ise ni ni bi kibi ti o ba wa aye kaye ti o ba ba ara re ohun kan lo le se ki o le ni ki o le bori awon ota ki o le bori awon isele ti o nsele ni ayika re ohun kan na ni pe ni igbagbo si olorun wo ese iketa le logun ni to looto ni mo wi fun yin eni keni ti o ba wi fun oke yi sidi ki o se bo sinu okun ki ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ti o ba gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se yo ri be fun nihin ni Jesu Kristi so wi pe ase kan na ti o wa lenu awon woli nigbani ase yi le wa ni lenu eni kokan wa se o mo wi pe ase woli ni anka nihin ti o so wi pe eni keni ti o ba wi fun oke yi pe sidi yo se ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji ninu okan re ti o si gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se o ni yo ri be fun bi o ba wo igbese aye Mose e la ri ni igbese aye Mose bi o ba wo igbese aye Joshua e la ri ni igbese aye Joshua bi o ba wo igbese aye Elijah tabi Elisha tabi Daniel tabi Ezekiel Isaiah Jeremiah ohun kan yi ni a ri ni igbese aye won wi pe bi won ba ti so oro kan gege bi oro ti Olorun fi si won lenu wi pe won ki si emeji won a gbagbo wi pe nkan yi yo ri be Jesu so fun wi pe eni kokan wa a le ni ase ati agbara eso tele ti awon woli igbani wi pe bi aisan ba wa gege bi oke ni waju o wa bi aini ba wa gege bi oke ni waju o wa bi awon ota ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ase iri ba wa gege bi oke ni waju o wa bi agba na ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ohunkohun gege bi isoro bi o ba wa gege bi oke ni waju o wa wi pe a le so fun oke yi pe sidi ki a si gbagbo ki a ma se iye meji wi pe yo si ri be wese kerin le logun nitori na mo wi fun yin nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin e ni ileri Olorun fun wa o ni nitori be ohunkohun ti eyin ba n bere nigba ti eyin ba n gbadura e gbagbo wi pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin se igbala lo n be ni o fe bo lowo ese gbagbo bi o ba ti gbadura tan isodi mo lo n be ni gbagbo bi o ba ti so fun Olorun abi agbara emi mo latoke wa lo n be lowo Olorun gbagbo bi o ba ti so fun Olorun abi asan lo wa lago ara re ti o n fe ki Olorun ki o mu kuro gbagbo o sa ti wi pe emi ni Oluwa ti mu yin lara ti mu yin laada o ni adura igbagbo yo si wo alaisan na san o ni bi o ba ti dese a o si dariji o ni adura olododo o lagbara popo gbagbo bi o ba ti gbadura o ni ami won yo ma ba won to gbagbo lo loruko mi won o ma le emi esu jade loruko mi oni bon ba mu ohun oloro kan ki o pa won lara won o gbowo le alaisan ara won yo si da bi o ba ti gbadura o ye ki o gbagbo oni o so fun wa je kin tun ka se olechi le kan si nitori na mo we fun yin ohun kohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe eyin ti ri wa gba na eyin ti ri won gba na oni yo si ri be fun yin nitori be o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun we pe a n fe nkan bayi tabi nkan bayi ni boya igbara lo n fe ni isorimo lo n fe ni agbara emi olorun lo n fe ni ipese lo n fe ni abi o n fe gbe yawo ni o si mo eni to fe o n be lowo olorun o n fe loko ni tabi o ti ni ebi o si ti ibimo o ye ki o so fun olorun we pe o n fe nkan won yi o ni ohun kon teyin ba bere bi e ba gbagbo e ori ogo olowa bi e ba gbagbo e ori ogo olowa ranti wi pe je ki ileri olorun ki o wa ninu okan re je ki ileri olorun ki o da po mo igbagbo ninu okan re gba oro yi gbo tokan tokan bi ko ti le yi o bi o ti le bi o ti se se gba oro yi gbo tokan tokan ki o si ma reti imuse re nitori pe olorun ti o se leri ki se ke gba oro yi gbo bi o ti le je wi pe awon odiyan awon oporo awon ti se meji won wa ni ayika re won si so fun pe boya ko le se se gbagbo o ri ogo oluwa ni igbese aye re bi o ba tin bere ohun yi lowo oluwa ki o gbagbo ki o si ma yin oluwa logo o ri we pe isegun yo je ti re E je ki a gbadura
1: baba olorun wa adupe wo pe a wa si yin ki a ba le gbo oro yin o sese ki awon ile isin miran ki o ti ma pe wa ki a si ni won la rowo to wa sugbon ohun ti o mu wa wa si yin ni we pe a mo we pe a o gbo oro yin lai fi boko boyo ati we pe bi a ti n gbo oro yin oro yi ni o le se wa pe lati mura wa sile fun ipadabo Jesu Kristi nje bi ati ni ipinu ti a se wa si yin a n bebe we pe ohun ti a wa lati gbo ti a wa lati se nje gege bi e ti n ba wa soro ore ofe lati se e o fi fun wa loruko Jesu abeyin we pe olorun emi fun ara re yo se itumo awon oro wonyi fun wa ke a ba le je ajumo jogun pelu Jesu Kristi ni toto ki ere kikun ati ere pipe ki o le wa fun awon ise wa ninu Oluwa adupe we pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa loni anwo oro Olorun lori eso ati ere ise wa eso ati ere ise wa ye ke awo Korinti kini ori kedogun lati ese ikeji dini ogota ese ti o gbeyin nitori na eyin ara mi olufe e ma duro shinshin lai yese ki esi ma po si ni ise oluwa ni igba gbogbo ni won bi eyin ti mo pe ise eyin ki se asan ninu oluwa nihi ni ari paulo aposteli eni ti o kun fun ise ise esin si olorun eni ti o ti fi aye re jin
2: ti o ti fi ara re rubo ki o ba le se ohun gbogbo ti Olorun fe ki o se ninu ise Olorun eni ti o ti rin irin ajo popo loju ona loju omi ni gbogbo igba ti o ti lo si odo awon keferi odo awon ologbon odo awon alaigbon odo awon heleni ati odo awon heberu ti o ti nso fun won nipa ohun ti Jesu Kristi ti o se lori igi agbelego nihin ni a ri okunrin yi eni ti o ti jiya popo fun ise esin Olorun ti o gba awon ara Korinti ni iyanjo wipe bi won ti je ara ninu Olowa ati olufe ayanfe pelu wipe ki won ki o ri pe won duro sese lai yese ki won ki o ma po si ninu ise Olowa ni igba gbogbo ni won bi won ti mo wipe ise won ki se asan ninu Olowa bi abari enikan ti o ye ki a peti si bi o ba nsoro nipa ise Olowa oni Paul apostoli nitori wipe omi odo jijin popo ni Paul ni o la koja nitori pe ninu ise Olorun a le so wipe Paul ni igba gbogbo ni o rin ni afonifoji ojiji eku igba popo ni aso lokota igba popo ni ana igba popo ni agbe so si inu tubu bi abari enikeni ti o ye ki adayapo enikeni ti o ye ki okan re poruru enikeni ti o ye ki o so wipe ohun ko ni se ise kankan fun Olorun mo iru eniyan be ibaje Paul apostoli sugbon rara titi o fifi ida re lele ni ese agbelebo ida ti emi oro Olorun to n waasu titi o fifi emi re lele titi di oju iku ni ariwo pe okunrin yi o je olooto si ipe ti a pe o wa nso fun wa wipe awa ti a ti di ara ninu Olowa awa ti a je omo Olorun awa ti a ti di ebi Olorun wipe gege bi Olorun ti yan wa fe gege bi Olorun ti fi ife re han wa nitori wipe o ran Jesu Kristi omo bibi re kan soso ki o ba le ku fun ese wa a se ti je ki o ye wa a se ti ronupo ada ati di omo Olorun oni o ye ki a duro sinsin nitori opolopo iji ni o se ki o ni o se se ki o ja opolopo ariso ariwisi ni o se se ki a ri lati odo esu ati odo awon emewa re oni sugbon ki a ri wipe bi iji tile nja bi afefe tile nfe bi o tile dabi eni wipe esu ati awon emewa re won pariwo oni ki a duro sinsin ki a ri wipe a o yi ese ki a ri wipe ni ipejopo awon omo Olorun ese wa oye ki a ri wipe ninu ise Olorun a o ye ese wipe ki se pe ki a duro si oju kan wipe ki a ma po si ni ise Olowa ni igba gbogbo ibaje ni akoko ajinde tabi ni akoko Kérésìmesì ibere odun ni tabi arin odun ni osan ni tabi ni asale ni igba ti a kun fun ojuse ninu ebi ni tabi ni igba ti owo dile o ni ni igba gbogbo ki a ma po si ni ise Olowa ni won bi ati mo we pe ise ti a nse fun Olorun ki se lasan ninu Olowa opolopo ninu aye wa isinsin yi ni won kun fun ise won kun fun ojuse o si je ohun ti o wo ni lori wipe awon eniyan ti won je aladugbo wa yala won sise ni oja yala won sise pelu ijoba tabi won sise ni ibi ile idase sile ari wipe ohun kan ti o ma n wa lokan won ni wipe won fe ki aye ti awon wa yi nipa ti ara ki o dara ju be lo nipa ise owo won awon ti won se oju titi awon ti won se afara ti moto n gba awon ti won ko ile awon ti won se opolopo ise miran erongba okan won ilepa won ni wipe ki awon ki o fi aye sile dara ju bi awon ti ba lo nipa ise ti won se sugbon ye ki a mo wipe ise ti a ba se ninu Kristi ki a si se fun ogo Olorun nikan soso ni yo ni ere ni orun ati ni ayeraye awon opolopo christiani onigbagbo ni ari wepe won ma ngba ohun popo lati owo olorun nigba ti won ti wo ijoba olorun won ti gba igbala o sese ki won ti ri iwosan ni opolopo igba nipa adura ati ebe won ti gba ohun popo lowo olorun sugbon o se ni laanu be ba wo igbesi aye won won o ti se ohun popo ti o se pataki ti won yo fi so wi pe won ti sise ti o lere ni ijoba olorun opolopo ti won ro wi pe won je ni mimo won je olododo ninu ijo ni o je wi pe ni ikehin won o farahan ni waju olorun lowo opo won o si je aboshi eni ti ko lere kankan ni waju olorun titi ayeraye ki eyi ki o ma ba je ipin wa oni afin so loni we pe o ye ki a sise fun olorun ati ko lorin we pe ki a foriti ki a foriti ki a ma sona ki a ma sora ki a si ma sise titi jesu christi oluwa wa yo fi de ati ko lorin we pe a nse ipinu we pe a o sise omo olorun sa ni wa ati we pe a o tele ona ti oluwa wa to se omo ona ti oluwa wa to o sise fun olorun o se ife olorun oni o so wi pe o nje ohun ni ati se ife olorun ki ohun ki o se pari ise re ati we pe nigbati ohun wa le aye ohun je imole aye o si ni lati sise ni akoko isinsin nitori pe oru n bo nigbati enikan ki yo le sise ati joko lorin papo we pe a o sise ki a ba le fi ounje mi bo awon ti ebi n pa ati ki a ba le ko awon alaare wa si orisun iye oni ninu ise wa ninu agbelebo kristi la ma sogo oni nigba ti a ba n kede wi pe ofe ni igbala ori ti a ko yi o n so fun wa wi pe ise ti a n so nipa re o je ise igbala okan tabi ise ijere okan ki a ba le ma so fun gbogbo awon eniyan ti won wa ninu ijoba okunkun awon ti won ti sina awon ti won ti jina rere si olorun wi pe igbala nbe ninu jesu wi pe o ye ki won ki o wa sodo jesu christi nitori be gege bi ati ko lorin o ye ki eni kokan wa ki o se ipinu wi pe a o sise paul apostle sin je ki o da wa loju wi pe bi abamu ipinu yi se ti a duro sese ninu ise olorun ti a o yese ninu ise olorun ti a n po si ninu ise olorun ni igba gbogbo wi pe ere yo wa fun wa lodo oluwa ohun meta ni a fe gbe yewo ninu iwaasu ti o ni ikini ise ti o lere ise ti o lere opolopo ise ni o je wi pe ko lere ni waju olorun opolopo ise ni o je wi pe bi a ti n se ki a ma ko iyepe ati awon nkan aye yi ki a ma ko won jo awon nkan ti o ba ni tale awon nkan ti a o fi ile ninu aye awon nkan ti a o ni mu lo sorun awon nkan ti ko ni ni ere ni waju olorun opolopo ise ti awon eniyan se nipa bayi ni won ti n padanu ere sugbon loni a fe so nipa ise ti o lere apa keji ninu iwaasu yi eso ise nipa ti emi ise ti a n se nipa ti emi kini eso ti a n ri nipa re iketa ere fun ise wa ere fun ise wa ikini ise ti o lere je ki a wo Thessalonica kini ori kini ese iketa ki a wo ise ti a le se ti yo mu ere wa niwaju oluwa ise ti o lere Thessalonica kini ori kini ese iketa li aisimi li awa ranti ise igbagbo yin ati laala ife ati suru ireti yin ninu oluwa wa jesu kristi niwaju olorun ati baba wa nihi ni Paulu ni o nkọwe si awon onigbagbo ni Thessalonica o nso fun won wipe o ranti nkan meta nipa won ikini igbagbo ikeji ife iketa ireti o si nso fun wa nipa awon nkan meta yi o nso nipa ise igbagbo o nso nipa laala ti ife o nso nipa suru ti o ni ireti o meta yi ni a ri wipe o ye ki o wa ni igbesi aye onigbagbo se oranti korinti kini ori ketala ese ketala ti o so wipe nje nisisin yi igbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife awon meta yi a ko le ya won nipa igbagbo ireti ati ife be ba nfe sise fun Oluwa o ye ki a mo wipe ipile ise ti a nse fun Oluwa o ni igbagbo wa ninu Jesu Kristi lai ni igbagbo a o le se ise ti yo te Olorun lorun lai ni igbagbo ninu Oluwa ninu Jesu Kristi igbagbo wipe o ku fun ese wa igbagbo wipe nipa eje Jesu Kristi ni an we wa mo igbagbo wipe ohun ni o wa lati ko ese ara aye lo igbagbo wipe agbagbo fun ese wa gangan ni o ku lori igi agbelebo lai ni igbagbo yi gbogbo ise ti a nse o je oku ise nitori eni ti ko ba ni igbagbo ninu Jesu Kristi eni ti o ba je oku ninu ese eni ti o ba je oku ninu awon nkan aye wonyi ti o fi oso aye irin aye ise aye ese ti o wa ninu aye ti o fi yi ara re ka ti emi ati okan re ti o ku ti ko ni iye Olorun iru eni be gbogbo ise ti o nse ise oku ni sugbon lakoko wipe ki agba Oluwa gbo yi ni afi ma nri awon elomiran ni tosi wa ni opolopo ile isin ati awon die ninu ile isin wa nihi ise ti won se ko mu igbagbo ninu Jesu Kristi lowo o sese ki a ri eni ti o fi gbogbo akoko re ti o fi n se ise ti o ro wipe ise fun Olorun ni sugbon ko ni igbala o wa ninu ese sibe ko ko ese re sile ko je ki a fi eje Jesu Kristi weun ki a si we funfun ju snow lo iru eni be ni a n so fun wipe ise re ko je itewogba niwaju Oluwa ipile lori eyi ti a n ko ile igbagbo ise igbagbo si ni igbagbo wa ninu Jesu Kristi ki se be nikan ife wa fun Olorun bi a ti mo wipe o fe wa awa naa nitori ife re awa si fe pelu bi eyi ni a fi le se laala ninu Oluwa ki laala wa ki o ma ba ja si asan je ki a tun wo ninu Hebreu ori kefa ese ikewa nitori Olorun ki se alaisododo ti yo fi gbagbe ise eyin ati ife ti eyin fi han si oruko re nipa ise iranse ti e ti se fun awon eniyan mimo ti e si nse ohun ti o ye ki o ye wa nihin ni wepe bi o ti n so nipa ise wa be ni o n so nipa ife ti a ni ninu Oluwa bi a ba ya nkan meji yi nipa a o ri wepe awon mejeji won ko ni je itewogba niwaju Oluwa bi a ba so wipe a ni ise lowo ki se ise ti ara sugbon ise ti a n se ninu ile isin ise ti a n se fun ijoba Olorun ise ti a n se lati jere okan awon elomiran ise ti a n se lati sin Olorun bi ko ba mu ife Olorun lowo bi o ba je wipe a kan se lai ni igbagbo ninu Jesu a n se lai ni ife Olorun a n se lai ni ireti iye eni pekun pelu Olorun loke orun iru ise be ki yo je itewogba a ri awon ti won se iru ise be igbala Jesu Kristi ko ti je ti won idariji ese nitori ohun ti Jesu Kristi se lori oke Calvary ko ti je ti won lojojumo ni won dese lojojumo ni won je wo ese sugbon won ko je ko ese sile iru awon be bi won ti le fi gbogbo owo won fun ijo bi won ti le fi gbogbo akoko won fun ijo fun ise esin yo je etewogba ni waju oluwa nitori be ise lai si ife olorun ise lai si igbagbo ninu kristi ise lai si ireti iye ni pekun ko je etewogba ni waju oluwa eda keji ni ife lai si ise awon elomiran won ma gbadura won ma so fun olorun wi pe awon feran olorun popo sugbon ife won si olorun ko mu igboran igbagbo lowo ife won si olorun ko mu igboran lati se o ti olorun pa lase lati se ife won si olorun ko mu ki won ki o ni edun okan si awon ti o nsegbe lati le wa won lo lati le wa awon agotan ti o sonu lati le mu wa sinu ijoba olorun won kan so wi pe awon ni ife ife ni enu sugbon ife ti won ko mu si ise iru ife be ko je etewogba ni waju oluwa nitori be ohun ti olorun be lo wa ni we pe ki a ni ki a se laala tabi ki a se ise ti o ni ipile ninu igbagbo jesu christi ti o si je wi pe ohun ti o nti wa lati se awon nkan won yi ni ife wa si olorun ife wa si awon ara ife wa fun awon elese nitori wi pe a ko fe ki won ki o segbe iru ife yi ni o ma je ki a sise fun olorun bi a ba ri enikeni laarin wa ti a ri wi pe o je afafa fun olorun a ri wi pe o n se laala fun olorun o n fi akoko owo ohun ini ati nkan miran ti o ni o n fi sise fun olorun iredi re ni wi pe o ni ife si olorun o ni ife si awon ara o ni edun okan lati gba awon elese kuro ninu orun igbe ti won lo je ke wo Nehemiah Nehemiah ori kerin lati ese ikokandilogun mo si so fun awon ijoye ati fun awon olori ati fun awon eniyan yoku pe ise na tobi o si po a si ya ara wa lori odi ikini eni ikini jina si eni keji ese ikokan le logun be ni awa se ise na idaji won di oko mu lati kutukutu woro titi irawo fi yo nihi ni a nri Nehemiah je eni ti o nsise ni afi oba tele awon elomiran ro wi pe enikan ti o je oraye eyan eni ti o ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun awon elomiran ro wi pe awon ti ko kawe de university awon ti ko ni ise ijoba awon ti ko se ise debi ti won le ra moto awon ti ko se ise debi ti owo won ti o le je ki won ki o ko ile tabi ki won ki o jeun tabi ki won ki o gbo bukata ebi awon oraye eyan ti ko ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun sugbon ari wi pe Nehemiah ki se ru eniyan be o je eni ti o ni ise ipo giga o je eni ti ipo re ni afi oba ti ko si eni ti o le kuro nibe sugbon o be si ni gbo wi pe odi Jerusalem ni ati wo pale ati wi pe ati fi iná sun awon ilekun re o be si ni edun okan fun Jerusalem o be si ni edun okan fun awon olugbe Jerusalem nitori Jerusalem ni olu ilu o ni ibe ni olorun fun ara re ti o fi adehun si wi pe ogo olorun yo wa nibe ati lati ibe lo ni imole ihinrere imole oro olorun ti a ti ko won yo lo si gbogbo aye o si wa je edun okan fun Nehemiah nitori eyi ni o fi kuro ni ipo giga ti o wa nje a ri enikeni ninu wa ti o ti je ipe olorun a ri enikeni ninu wa ti o pa ipo ola ti o wa ti o pa ati ti o nfe lati sise fun olorun iru eni be yo dabi Nehemiah nihi ni a ri wi pe o ko awon eniyan woyi jo ati ijoye ati awon olori awon elomiran a ma ro wi pe bi a ba je ijoye bi a ba je agba ninu ijo bi a ba je ologbon ninu ijo ati olori ninu ijo wi pe ohun ti o ye ki a se ni ki a ka ogbera ki awon mekunu awon ti won ro pe ko je nkan kan ninu ijo won ki o ma se ise na rara ko ri be nihi ni a ri we pe Nehemiah ati awon ijoye ati awon olori ati gbogbo awon eniyan ti o ku won so fun ara won wi pe ise na tobi o si po ise wo ni won se ti won so wi pe ise na tobi o si po ise wi pe won fe wo won fe ko odi Jerusalem ti ati wo pale nje o mo wi pe ijoba Olorun o ni odi ti ati wo pale ti awon woli eke ti won ti wo pale ti awon alake so elesin ti won ti wo pale ti awon ti ko mo bibeli daju daju si igbala okan ti won ti wo pale ti awon alagaba gebe esin ti won ti wo pale o wa je ise ti re o je ise temi ise npe fun eni kokan wa wi pe a o lo a o jere okan odi ti a ti wo pale ni ijoba Olorun wi pe a o ko odi ti awon eleko eke awon woli eke awon ti awon alarin kiri ti won fi esin se jeun jeun odi ti won ti wo pale wi pe iwo ati emi wi pe a o gbe ero a o wasu ihere a o je ki imole ihere ki o de ti igbo awon ti segbe ni ese kokan le ni ogun ni won ti so fun a wi pe bi be ni awa se ise na o jeun ti o wo ni lori won ni be ni awa se ise na bi abale so yi nipa ijo wa bi abale so yi nipa eni kokan wa be ni awa se ise na o je ise ti o lere sugbon ki a to le se ani lati ni okan lati sise okan lati sise wo ese ikefa be ni awa mo odi na gbogbo odi na le a si mo kan ara won titi de ida meji re nitori kiyesi daadara nitori awon eniyan na ni okan lati sise sugbon je kin je ki o yi o bi ki ba se wi pe won feran Olorun won ki ba ti ni okan lati sise nitori bi Nehemiah bi o ti de Jerusalem ki o pe awon ijoye ki o pe awon olori ki o pe awon eniyan jo wi pe ki won wo ki won ko odi ti a ti wo pale be ni a ri wi pe awon eniyan be si ni fi esun eke sun won be ni won be si ni se inu libi ni si won be ni won be si ni ko iwe si awon elomiran wi pe awon eniyan won yi je aladamo aladase be ni won be si ni so wi pe Nehemiah fe gbe ara re kale gege bi olori awon eniyan na be ni won be si ni so ohun ko bakun gbe fun Nehemiah ati si awon eniyan na se o mo wi pe awa paapa ninu ise Oluwa bi ke ba se wi pe ani ife Olorun bi ke ba se wi pe ani ireti ogo bi ke ba se pe ani igbagbo ninu Jesu Christi a o ni le se ise na nitori wi pe awon elesun eke won po awon ti won ro wi pe boya a nwa owo boya a nwa iyawo ni boya a nwa oko ni boya a nfe nkan aye yi boya a nfe di eni gbojumo ninu ijo opolopo oro ko bakun gbe ni awon eniyan ni won le ma so si wa wi pe a fe di agbateru ihinrere a fe di alakataki ti elesin opolopo oruko ni o sese ki won ki o ma pe wa sugbon a so nipa awon eniyan wonyi o pe won ni okan lati sise iwo paapaa bi o ba feran Jesu o ranti wi pe opolopo nkan ni a se si Jesu Christi o ranti wi pe Paul aposteli ati awon aposteli miran opolopo igba ni won lo si inu tubu kini se ti won duro ninu ise Olorun kini se ti won ko ja fara ninu ise Olorun kini se ti ese won ko ye ninu ise Olorun kini se ti ifara eni rubo won ko diku ninu ise Olorun ohun kan la ri nipa won won ni okan lati sise eyi ni akoko ti re eyi ni akoko temi wi pe o ye ki eni kokan wa paapaa ki a ni okan ati emi lati sise fun Oluwa ati so fun wa wi pe akoko ipago ti ajinde o nbo a si nfe ki eni kokan wa ki o jade lo ni awon ile ti o yi wa ka awon ore ti o yi wa ka ki a so fun won wi pe ki won ki o wari Jesu ki won ki o wa wo Jesu Christi Olugbala ki won ki o wa ki won ki o wa lati gba igbala Olorun ma je ki ohunkohun ki o di olowo iba ase oko tabi aya tabi ise miran tabi inu ni bini tabi oro ti awon elomiran so onkun ni won le so iwo ni o ye ki o mo wi pe ati fi ipepe o ipe lati odo olorun ati wi pe ise yi agbe ile olowo nitori be ma se jafara nitori be ma se gbeyin ninu ise yi ki ori wi pe o se ise ti a pe o si lati se ninu johanu ori kerin johanu ori kerin ese ikerin le logbon jesu wi fun won pe onje mi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re jesu kristi oluwa wa jesu kristi apere pipe wa jesu kristi eni ti an tele jesu kristi olugbala wa jesu kristi eni ti o ye ki a ma wo gege bi olupilese ati alase pe igbagbo wa oni onje mi ni lati se ise lati se ife eni ti o ran mi kini itumo ede yi o mo ti an pe ni onje bi enikan ko ba jeun ni ooro ojo kan a o ri wo pe oju re yo yato bi enikan ko ba jeun sule ojo kan a o ri wo pe agbara re yo ma dinku bi ko ba jeun fun ofe kan o sonmo iti bebe ku oti jesu kristi so fun wa ni wi pe onje ohun ohun ti o n gbe ara duro ohun to n gbe emi ohun duro ohun to je ko wa laaye ati laaye ni igba na ohun ni lati se ife eni ti o ran ohun bi ohun ti n ji laaro bi awon elomiran ti n jeun onje ti ohun fe je ni ife olorun losan onje ti ohun lepa re ni ife olorun ni asale onje ti ohun lepa re ni ife olorun ati wi pe lati pari ise re iwo na mo gege bi agbalagba wi pe ohun ti a ko bere a ki pari re nje je kin bi o le re bere kan ni igba wo lo pari ise ti olorun gbe le olowo bi o ba ti bere jo sese fun o lati pari bi o ba ti bere ise jere okan ise ki a ma kaakiri ki a ma ti oju ile kan de oju ile keji lati so fun won nipa igbala ofe ti o wa lati odo jesu kristi nipa iku jesu kristi lori igi agbelegbo bi o ba ti bere ni igba wo lo pari re sugbon jesu kristi so fun wa gege bi apere wa gege bi asaju wa ti o ye ki a ma tele onje mi ni lati se ife ni ti o ran mi ati lati pari ise re ko fi mo nibe nikan soso wo ese ti o tele eyin ko ha wi pe o ku osu merin ikore yo si de wo mo wi fun yin egbe oju yin soke ki e se wo oko nitori ti won ti funfun fun ikore na o ti a pe ni ikore nihin ni we pe ki a kore awon okan eniyan si ijoba olorun ki a so fun wi pe jesu ngbala jesu ntuni sile jesu ndariji jesu nwenimo ki awon paapa ki o se wa lati inu aye ki won ki o wa sinu kristi ki won ki o di omo ijoba olorun bi won ba se be o je wi pe akore won sinu ijoba olorun eni o ye ki a sise le lori eni o ye ki a se laala fun je ki a wo johanu ori ikefa johanu ori ikefa ese iketa din logbon e ma se sise ounje ti segbe ninu bibeli lai lai o so wi pe e ma sese laala fun ounje ti segbe sugbon fun ounje ti wa titi di iye aini pekun eyi ti omo eniyan yo fi fun yin nitori pe ohun ni ani baba olorun baba ti fi didi di ise ti opolopo nse loni iba je ise ki a di okun morun tabi ise ki a je olukoni fun awon omode ni ile iwe tabi ise wipe ibi ti a ti da ile ise sile awon ti won ro nkan kan tabi awon ti won se nkan gbogbo awon ise won ti a le daruko won je ise ounje ti nsegbe nitori wipe a nse ise won yi ki a ba le jeun ki a ba le daso bo ara wa tabi ki a ba le kole sugbon o ye ki a mo wipe àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí ohun tí wọ́n lè fún wa ní àwọn òmúlẹ̀mófò ayé yìí ohun àfọwọ́bà fílẹ̀ ti ayé. Ẹni Jésù Kristì ń sọ wípé kẹ́ má ṣe lo gbogbo àkókò wa lórí iṣẹ́ fún oúnjẹ tí ṣègbé, ṣùgbọ́n kí a kúnkún máa ṣiṣẹ́, kẹ́ máa ṣe làálàá fún èyí tí sọ ní di ààyè nínú Ọlọ́run àti èyí tí yóò ní èrè iyì àìnípẹ̀kun. Nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé iṣẹ́ tí a pè wá sí, iṣẹ́ tí ó lérè, òun ni iṣẹ́ ìjèrè ọkàn, iṣẹ́ fún ìjọba Ọlọ́run. Kí ni èso irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀? Èyí ni ó mú wa lọ sí apá kejì, èso iṣẹ́ tí a ń ṣe nípa ti ẹ̀mí. Èso àkọ́kọ́ ni wípé a ó ní ìwà òdodo, ìwà rere, ìwà mímọ́ ní ìgbésí ayé wa. Bí a bá sọ pé a ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run, tí a ò so èso ìwà mímọ́, èso ìrẹ̀lẹ̀, èso òdodo, èso kí a máa rìn déédéé, èso kí a máa rìn ní yíyẹ nínú ìjọba Ọlọ́run, irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kò lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. Ó yẹ kí iṣẹ́ yìí kí ó kọ́kọ́ so èso ní ìgbésí ayé tiwa. Wo ìwé òwe, ìwé òwe orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ ọgbọ̀n, òwe orí ìkọkànlá ẹsẹ̀ ọgbọ̀n, èso òdodo ní igi iyì. Ẹni tí ó bá sì yí ọkàn ènìyàn padà, ọlọgbọ́n ni. Bí o bá ti fa ìlà sí ẹsẹ̀ yìí nínú Bíbélì rẹ, ó yẹ kí o ṣe bẹ́ẹ̀. Èso òdodo ní igi iyì. Ẹni tí ó bá sì yí ọkàn ènìyàn padà, ọlọgbọ́n ni. Ó ń sọ fún wa níhìn-ín wípé èso tí ó yẹ kí iṣẹ́ wa nínú Kristi, iṣẹ́ wa nínú ìjọba Ọlọ́run, èso tí ó yẹ kí ó kọ́kọ́ so ni èso òdodo. Èso òdodo. Fílípì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹwàá àti ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Kí ẹ̀yin kí ó lè dán ohun tí ó yàtọ̀ wò, kí ẹ sì já sí olódodo àti aláìjẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀ títí fi di ọjọ́ Jésù Kristì, lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti kún fún èso òdodo láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristì fún ògo àti ìyìn Ọlọ́run. Níhìn-ín ni a ti jẹ́ kí ó yé wa wípé èso tí onígbàgbọ́ ń so, ó jẹ́ èso tí ó yàtọ̀ sí àwọn tí ó wà nínú ayé. Èso wo la rí lọ́wọ́ àwọn tí ó wà nínú ayé? Èso ìwà ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́, ìgbéraga, ìsọ̀rọ̀ òdì, èso tí ó jẹ́ èso kíkan, èso tí kìí mú kí ayé àwọn aládùúgbò wọn kí ó rọrùn. Ṣùgbọ́n a ń sọ fún wa, ó ní kí ẹ̀yin kí ó lè dán ohun tí ó yàtọ̀ wò. Èyí ni wípé kí èso ìgbésí ayé rẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí èrò ìjọba ọ̀run, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ti tọ́ Jésù Kristì wò, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka lára àjàrà Jésù Kristì, kí ẹ̀yin kí ó lè so èso tí ó yàtọ̀: èso ìfẹ́, èso ayọ̀, èso ìrẹ̀lẹ̀, èso ìpamọ́ra, èso ìwà tútù, èso tí a ó so tí àwọn aládùúgbò wa tí ó fi rí wípé a yàtọ̀ sí àwọn ẹlẹ̀sìn, àwọn bankúnjọ. Ó ní kí ẹ̀yin kí ó lè dán ohun tí ó yàtọ̀ wò, kí ẹ sì já sí olódodo aláìjẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀, wípé kí ìwà wa, ìṣe wa, kí ó má ṣe kọ ẹnikẹ́ni lẹ́sẹ̀. Àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n ń wá sí inú ìjọ, ìwà wọn a máa jẹ́ kí àwọn aláìgbàgbọ́ kí ó ní àríwísí sí ìjọ. Wọ́n a máa sọ wípé, ìwọ tí o tilẹ̀ ń wàásù, ó jà ju kínì lọ. Ìwọ tí ó jẹ́ wípé lóòótọ́ ló ń wàásù, ọtí ò kúrò nílé rẹ. Ìwà ìbàjẹ́ kò kúrò lọ́wọ́ rẹ. Sìgá mímu ń kọ́, ìrédè òru ń kọ́, fàyàwọ́ ń kọ́, olè jíjà ń kọ́, ọ̀rọ̀ tí a ń sọ tí a ń fi ọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ ba ẹnìkejì wa jẹ́ ń kọ́. Ìwọ tí o sọ wípé o jẹ́ oníwàásù, o jẹ́ adarí ìdàpọ̀ ojúlé, ṣùgbọ́n a mọ irú ọ̀rọ̀ tí a ń bá lẹ́nu rẹ, ó ní kí o má ṣe rí bẹ́ẹ̀. Bí o bá rí bẹ́ẹ̀, ó jẹ́ wípé a jẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀ fún àwọn ẹlòmíràn. Ó ní lẹ́yìn ìgbà tí ẹ ti kún fún èso òdodo láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristì Olúwa, fun ogo ati iyin olorun nitori be eso akoko ti o ye ki aso ni igbese aye wa o ni we pe aje eni bi itinu olorun iwa wa ti ye pada irin wa ti ye pada oro enu wa ti ye pada aje ayanfe olorun ni toto a si je olododo ikeji ni we pe a yi okan pada tun pada lo si iwe owe ori ikokanla iwe owe ori ikokanla ese ogbon oni eso dodo ni igiye eniti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni kini ati ri eyi si eniti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni awon eniyan ti won tin ro ninu okan won wi pe olorun jina rere sugbon ti iwo yi okan won pada ti won mo wi pe olorun wa ni tosi o gba ogbon olorun awon eniyan ti won ti joko sinu okunkun ti won ro wi pe agbara okunkun ni won fe fi se bi sadi won sugbon ti o lo ba won soro ti o yi okan won pada ti won mo wi pe ko si agbara miran leyin agbara Jesu Kristi ologbon ni ru eniyan be awon ti won ti fi aye won dogo si owo esu ti won ti so wi pe laye lorun won ba esuku sugbon ti o lo yi won pada ti o so fun won wi pe bi won ba joko ti esu bi won ba fi okan won sowo esu wi pe won o se gbe ni aye raye sugbon ti won ba wa si odo Jesu Kristi ti won ke pe Jesu Kristi olugbala wi pe won o di eni igbala o yi okan iru eni be pada ologbon ni iru eniyan ti o ba le se be awon ti o ti ro wi pe igbadun wa ninu ese ninu agbere ninu ki a ma fi okunrin bara eni je won ti ro wi pe igbadun wa ninu oti mimu ninu siga mimu ninu irede oru ninu ka ma jo kaakiri ka ma jebo kaakiri ti o lo ba won ti o so fun won wi pe igbadun tooto inu Jesu lo wa igbadun tooto inu iwa mimo lo wa igbadun tooto ninu alaafia olorun lo wa bi o ba yi okan won pada be ologbon ni iru eni ti o ba se be yi ni a fi so wi pe ohun ti o ye ki ijire okan ki o se eso ti o ye ki ise wa ki o so ninu olorun ni wi pe a n yi okan pada aje ologbon so fun mi awa ti a wa nihin wo kaakiri wo eyin ki o wo iwaju ki o wo egbe re awa ti a wa nihin bi o ba se se fun eni kookan wa bi a ba je pe olorun bi a ba so fun olorun wi pe ogbon lati le yi awon elomiran pada a n fe ki olorun ki o fun wa ogbon lati le je ki awon elomiran ki o ni igbala ninu Jesu Kristi a n fe ki olorun ki o fun wa bi eni kookan wa ti a wa nihin bi a ba le jere okan enikan soso sinu ijoba olorun ni osu kan gbogbo awa ti a jere won ati awon ti a jere ninu osu ti o tele ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele gbogbo awon ton wa ninu ijo ni osu keji yi ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele ninu odun kan o je mo wi pe ibi ti a wa yi ko ni le gba wa nitori be o ye ki a kun fun ise o ye ki a kun fun ojuse ki se ojuse wi pe ki a kan ma dari idapo ojule nikan awon ti won wa ni idapo ojule se won ti ni igbala se won ti mo olowa se a ti yi won pada se olorun ti fun wa ni ogbon ti a fi le ma ba won soro ti yo je ki won ki o lo si ori ekun won lati gbadura agbayori si igbala ti ta fi yi igbese aye won pada eyi ni eso ti olorun reti lati owo re ati lati owo mi lati owo eni kookan wa ki a ba le ma mu awon okan kookan wa sinu ijoba olorun ki si ni ere ti o wa fun iru ise be bi o ba bere loni bi o ba tesiwaju ti o yi pada ti o boju weyin ti o n so fun olorun pe lojojo lojojumo ni o ma ba awon eniyan soro oro nipa ijoba olorun a o so nipa awon ti n soro nipa oluso agutan awon elomiran won o mu ti a n pe ni iwaasu ihinrere ohun ti won ma n so fun awon olomiran ni wipe wa wo oluso agutan ti o wa ni ijo wa ijo wa dara ju ijo miran lo awon miran ti won lo n bere ijo won o se ife olorun ijo wa lo dara ju eyi ko la n so ohun ti a n so nipa iwaasu re ni pe ki a ma waasu Jesu a o fi oruko oluso agutan fun wa ki a ba le fi oruko oluso agutan gba wa la oruko Jesu Kristi onigbanila ise irapada ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo onigbanila ki se ijo ki se oluso agutan sugbon bi a ba n jere okan bi a ba so fun awon eniyan wi pe Jesu n gbala ati wi pe eje re o n wo enimo bi a ba le se be o je mo wi pe ere popo

Ki gbogbo eyan ki o wi pe ami baba a dupe lowo yin fun iru akoko akanse yi ni waju yin amo wi pe e mo kule kule aini enikokan wa ati aini lati loye iwe mimo ati lati mu ki iwe mimo ko ji alafi soju se lona ti o dara to de nlo si waju lati wulo fun aye enikokan Oluwa gbadura wipe ki e fi ohun iyanu ti o jinle lati nu oro yin kan enikokan wa lale yi loruko Jesu ki e si fi ese ibukun to nbe ninu oro na mule ninu aye olukuluku wa Oluwa dupe fun idahun ni oruko Jesu ni agbadura Agwa sinu Samuel kini ori ogun 20 ese kerin din ni ogun ati iketa din ni ogun 16:2016 be ni Jonathan ba ile David Damajemu wipe Oluwa yo si bere re lowo awon ota David ese keta din logun 17 ese keta din logun Jonathan si tun mu ki David ki o bura nitori ti o sa fe o si fe bi o ti fe emi ara re awon itan kan wa ti o wopo ninu bibeli paapa julo ninu majemu lai lai eyi ti o ye ki a ni emi olorun lati le ran wa lowo ki a le loye re ki a si tun le mu lo lona ti o to ninu aye wa bi o tin ka nipa Jonathan ati David oye ni lati yi o ipele ti o yato ti onu amulo re akoko nigba ti odo to ba ka itan Jonathan ati David e ko nbe fun awon odo odokunrin odobinrin lati ko nibe nigba ti eni to ti se igbeyawo ti o ti ni majemu igbeyawo pelu obirin kan nigba ti o ba ka itan na itan Jonathan ati David a ni awon eko lati ko o yato si o eko ti awon odokunrin odobirin omodekunrin tabi omodebirin ti won ti le ko ninu re o ye ko ma bi ara re lere awon ibere kan bayi mo ti se igbeyawo mo ti ni majemu igbeyawo pelu obirin kan mo si ti se majemu wipe emi yo fe ma moriri ma pese fun ma wa pelu e emi yo si ni ohun nikan soso titi iku yo fi pin wa niya iru okunrin be to ti se igbeyawo so tun ye ko tun lo ni okunrin mi bi ti re ko wa laarin itan Jonathan ati David se iru okunrin be so le ni iru okunrin be ko tun lo se majemu pelu e majemu ibade re pelu iru okunrin be ohun kan wa fun wa lati ronu le lori baji nigbati christiani onigbagbo omo eyin Jesu Christi kan ti o ni Jesu gege bi olugbala re Jesu gege bi oluwa re Jesu gege bi ohun gbogbo ninu ohun gbogbo gege bi olugbala gege bi olupese gege bi olorolowo ati alatileyin ninu ipo kipo nje ru onigbagbo be omo eyin be to ba ni iwahala tabi iponju tabi irora tabi itemole tabi isoro tabi inu ni bini nje iru eni be so le fi Kristi sile k
ki o ma wa sa re jele jele to Jonathani tabi ore kan ore eniyan kan lo ki o wa fi gbogbo okan re gbogbo igbekele re sinu iru eda to je ore be o je nkan ta gbodo ronu le lori pe Jesu Christi eni ti o ti mu wa wa sinu majemu ti o dara ju pelu ileri ti o dara ju ati ohun gbogbo ta nilo ani ninu Jesu nje emi nigba na to wa ye kin tun ni Jonathani ore to je eniyan eni kan soso wi pe ma wa sare ma sare to lo niru akoko be e je ki a tun ronu lori eleyi bi a tin ka nipa bi a tin ka nipa Jonathani ati Davidi Jonathani o ni Davidi gege bi ore akonse ara oto pataki gege bi ore majemu tutun njo ti e wa so fun wa nipa ore kan soso ki a fi awon onigbagbo lapapo gege bi Kristi bi o ti fe wa o ye ki a ronu lori gbogbo awon nkan wonyi bi be eko a o ma ko eko eniyan lasan lati inu apere Jonathani ati Davidi a o wa sakolo idi niyan ti a fi nwo akori ta leyi liloye ibadore ti o gaju ti Jonathani ati Davidi nipase Jesu ati awon omo eyin re njo ti e mo nigbati Paul apostle to ni aniyan ti o ga ati nuni bi ni ti o ga asolokuta oko eri ada lati odo awon eke niyan ti won pe ara won ni kristeni awon kan ti e wa ti won ti e nwa su won wa su lati nu ilara gbogbo e lo wa si odo Saulu nigbati gbogbo nkan yi sele Saulu ti de ma ko sile Saulu asenu ni bi ni to lagbara si lati odo awon kefiri ati ju to ba wa ni ore kan gege bi eniyan Jonathani ti akoko ti re lati sa to lo rara o ko se be o gbekele Jesu nitori pe majemu tuntun ta ti wa sinu majemu ibasepo pelu Kristi gbogbo awon eda eniyan miran yoku gbogbo ibasepo yoku won kan je amugbalegbe ni si ibasepo ta ni pelu Kristi ki a ma ba se asitumo tabi se asilo ibadore to wa laarin Jonathani ati Davidi gege bi en to ti wa gbe yawo lobirin a ko wa so pe nitori pe Jonathani ati Davidi oni o yato si ode ti gbe yawo re iwo na wa ni ore obirin kan to je okun aya re rara o iyan o ni lo daada pelu ipe ti majemu tuntun lori omo eyin tooto sugbon okunrin to ti se igbeyawo to ti ni majemu ibasepo pelu iyawo re ko tun wa ni ore kan gege bi alabakegbe to ji okunrin ti won sumo ra won peki peki ore kori ko sun ni ibasepo pelu okunrin be rara o a je wi pe o tin da majemu igbeyawo liloye nitori na ibadore ti o gaju ti Jonathani ati Davidi lo ki a ma wa wo awon omo eyin Jesu Oluwa Johanu orike dogun monka ese ike tala 15:13 ko si enikan to ni ife to tobi ju eyi lo pe enikan pi emi re lele nitori awon ore re Jesu o pe won ni ore nitori na o ti ni majemu ibasepo pelu wa nitori na a o gbodo je ni to nse ife nu ara re ninu lilo ibadore Jonathani ati Davidi wa si odo ara wa e je ka wo ese ikerinla Johanu orike dogun ese kerinla ore mi ni eyin se bi e ba se ohun ti emi pa lase fun yin akeko bi Jonathani
bi o te pase fun Davidi o ni ko bura fun mi no ati ni Christi en to te pa lase fun wa a si ti jowo ayondara wa fun pelu ijowo re ne patapata nitori na ko bodo si okunrin kan tabi obirin kan leyin ta ba ti wa si odo Christi leyin ta ba duro ninu Christi ta ngbe ninu Christi ti a ti kan wa mo agbelebu pelu Christi ta ti sin wa po pelu Christi ti a ti jinde pelu Christi ti eniyan wa nso wi pe o tun wa npa wa lase o pa o so fun pe o pa lase fun wa ki a feran ohun ju omokunrin omobirin baba iya ju ohun ko jo ti ba je lori laye lo a o wa le so wi pe a wa gbe ara wa ka tun wa lo ba Jonathan kan nibi kan ka wa so wi pe mo nse majemu pelu re a je wi pe o tin da majemu re ibasepo re pelu Christi baya wa ti yato a je onigbagbo eniyan mi mo Olorun ni wa omo Olorun ni wa a wa ninu ti majemu tuntun ninu awon ileri ti o dara pelu Christi eleyi o ti yi ohun gbogbo pada eleyi o si mu ibasepo to ku je ibasepo gege bi amugbalegbe e je ka wo ese ikedogun ese 15 emi ko pe yin ni omo odo mo nitori omo odo ko mo ohun ti oluwa re nse sugbon emi Christi olugbala ore to ni majemu ati ore yin pe yin ni ore nitori ohun gbogbo ti mo ti gbo lati odo baba mi wa mo ti fi kan fun yin oje ki oye wa ye wa nigba na wi pe oye wa ko gboro je ninu ori lasan ka loye pelu okan wa ka ni oye pelu emi ka ni oye pelu gbogbo igbe aye wa gbogbo ta je gege bi eniyan ibasepo tabi ibadore ta ni pe o gare koja juti Jonathan ati David lo nitori pe bayi a je omo eyin ati atele Christi patapata a njo wo gbogbo a si nteri ba fun ohun meta la fe gbe yewo labe akori yi akoko ijewo eni tin beru ni waju ore re ikeji majemu ibadore tooto laisi iwa eri iketa rironu lori ibadore lai ba ojo iwaju wa je ojo iwaju wa ohun ni orun rere ilepa wa ohun ni orun rere nitori na a o wa gbodo ni ibasepo ki ibasepo majemu ki majemu tabi ibadore ki ibadore pelu enikeni eyi to ma mu ki a ba ojo iwaju wa je ni orun rere tabi ki a ba iseso wa je ninu ise iranse lori papa ti a wa nitori na a o ni sopo mu enikeni ninu okan debi pe a wa wa papo pelu enikeni ninu aye yi boya fun apere a fe lo fun papa ikerere o wa sopo mu eni debi pe mi o le fi ele sile o bo le pe mo ni onfa mo ni ipo ngbe mo fe lo fun iwaasu ijade ikerere sugbon sibe bawo ni mo ti se ma wa lai si iwo ibasepo wa pelu eni okunrin kokunrin nu aye tabi obirin kobirin nu aye ko gbodo dipaje debi wi pe a o ma wa beru a o wa ba ojo iwaju wa je eje ki a pada si koko kini ohun ni ijewo eni tin beru ni waju ore re eje ki a wo Samuel kini ori ogun ese keta Samuel kini ori ogun ese iketa Dapidi si tun bura pe baba re si mo pe emi ri ojurere ori ofe ife ati anu ati igbaro ni odo re ohun si wi pe ma se je ki Jonathan ki o mo nkan yi ki o ma ba binu sugbon ni tooto bi mo se ni imolara bi oluwa ti wa
ati bi okan re si ti wa laaye isise kan ni nbe laarin emi ati ku igbese kan soso pere laarin emi ati ku Dafidi bawo se le so ru oro bayi se ba ti fami royun e na se bi ati fun eni se ran se kan na se bi olorun fun ara re ti wi pe mo ti ri Dafidi eni bi okan mi eni ti yo mu gbogbo ife mi se oro olorun wa wi pe olorun o ti yan o yan Dafidi lati ma bo awon eniyan re yen ni pe lati bo orilede Israel eleyi ko de ti isele e se to fi wa ronu wi pe Saul o le gba emi re o wa n se iru ijewo to ye ko jewo yi sugbon igbese kan lo wa laarin emi ati ku ko ye ka se iru ijewo be ni waju eni keni boya o fi mo fi nkan pamọ si e lowo o tin ba so bi o se ri lara mi mo lero pe wa loye e be ni to ba fi awon ileri olorun fun to ronu nipa olorun to ronu nipa ohun to olorun ti so to ronu nipa ohun ti eniyan le se e je ki a wo iwe lukori kejila ese lukori kejila e je ki a wo ese ikefa ologo se marun ki a nta ni owo idewe meji a ko si gbagbi okan ninu won ni waju olorun e wese keje ese keje oni sugbon gbogbo irun ori yin ni a ka pe sosan nitori na ki e ma se beru to ba beru o ni so ohun to ma buru jade lati inu okan to nberu o ni ki e ma se beru eyin ni ye lori ju ologo se pupo lo ewese kejile logbon ese 32 ma beru agbo kekere nitori didun inu baba yin ni lati fi ijoba fun yin ijoba ti re ni Dafidi olorun ti gbe odide lati so e di oba ati famuroyun gege bi oba o si ti ni ijoba niwon igba to je bi pe ididun inu baba lati fun e ni ijoba na o le so wi pe o ti e gbodo so o gbodo tun ma so wi pe isise kan lo nbe laarin emi ati iku e je ki a wo ohun meta labe koko kini akoko ijewo na isise kan laarin emi ati iku ikeji igbekele na aabo kan laarin emi ati iku iketa idaniloju na igba kan igba ti ise isini o igba kan laarin iranse olorun ati iku igba ise isin igba kan laarin iranse olorun ati iku e je ki a pada si abala akoko labe koko kini oni ijewo na oni isise kan laarin emi ati iku eleyi ni ijewo na e je ki a wo Isaiah ori kokan le ni aadota 51:12 Isaiah ori kokan le ni aadota 51:12 emi ani emi ni ani tin su yin ninu tani iwo ti iwo fi beru eniyan ti yo ku eniyan eyan bi solu ti yo ku eniyan ti a ti pati ti olorun olodumare ti ko sile eniyan ti ko ni emi olorun eniyan ti orun ti pati segbe kan olorun ti pati segbe kan nitori na e se ti iwo fi beru eniyan ti yo ku ati omo eniyan ti a se bi koriko ewese ketala ese iketala o so wi pe ti iwo si gbagbe oluwa eleda re ti o ti na awon orun ti o si ti fi ipile aye sole ti iwo si ti nberu nigba gbogbo lojojumo nitori irunu anenilara ni adani loro ni bi eni pe
o ti mura lati panirun nibo ni irunu anene lara na ka gbe wa sebi oju esin lu o obo o tun ju lekeji esin ye ko ti e ko kan e o ko ka mo wi pe olodun ti fi nkan kan sinu re to nfe ko pin kakakiri o nfe ko fi kan fun gbogbo orilede oye wa ni lati ye o wi pe esin eniyan ko le pa o ko le dodo re ko le ba o nigba ti nkan kan ba wa tolohun ti gbin sinu re eyi to si nbe lati sin gbogbo orilede e je ki a wo ese kerin din ni 20 ese 16 emi si ti fi oro mi si enu re mo si ti bu o mole ni ojiji owo mi ki emi ki o le gbin awon orun ki emi si le fi ipile aye sole ati ki emi le wi fun si o ni pe iwo ni eniyan mi nitori eyi ijewo iberu o je igbese laarin igbese kan laarin emi ati iku igbese yin e o da a o ti e gbodo fi aye gba iru nkan be lati ma jade li enu wa abala keji eleyi na o ki se ijise abo kan laarin emi ati iku eleyi ni igbekele to ye ki a ni o ki se ijise kan laarin emi ati iku sugbon abo kan laarin emi ati iku Samuel keji ori keji le ni ogun ese iketa 22:3 olorun apata mi emi o gbekele asa mi Davidi gbogbogba o ma ranti eleyi Davidi ohun lo ko yi o so wi pe ohun ni abo mi asa mi yen o de wa larin sise mi ati iku ati iwo igbala mi ibi sadigiga mi ati ibi abo mi o ni olododo sa wonu ibi abo yi o si la o tun wa so pe ibi abo mi olugbala mi iwo ni o ti gba mi kuro lowo agbara nitori na ijewo wa to n jade lati ni igbekele ninu olorun ohun ni wipe abo kan wa laarin emi ati iku ewe sekerin o so wipe emi yo ke pe oluwa ti o ye lati ma yin a o si gba mi lowo a o gba mi ki se pa ma pa mi run o ki se pa ma pa mi ki se pe aye ma fi emi mi sofo rara o o so pe a o si gba mi lowo awon ota mi orin Davidi orin keji din ni 28 ese keje oluwa ni agbara ati asa mi oluwa ni agbara ati asa mi nitori na ijewo mi gbodo ma je wi pe abo kan wa laarin emi ati iku ki se wi pe ki se ko ma so pe sise wa laarin wa ati iku abo lo wa nitori wi pe oluwa ni agbara ati asa mi ohun ni okan mi gbekele a si nran mi lowo nitori na inu mi dun jojo emi yo si ma fi orin mi yin ewe se kejo oluwa ni agbara won ohun si ni agbara igbala eni ororo re agbara to ndabobo ni agbara to ndabobo eni ororo re Efesu ori kefa ese ketala Efesu ori kefa ese ketala nitori na egbe gbogbo ikamora olorun wo ki eji ki o le duro siri si ojo ibi nigba ti ayin ba si ti se ohun gbogbo ton ki e si duro ma beru ma gbon ma jaya ma naniyan kankan ma je n to la ko lekan rara
ma se teriba ni waju eniyan keniyan ma wo le fun awon adani loro o so pe leyin te ba ti se gbogbo nkan ika duro ti ri ese kerin la e duro nitori na leyin te ti fi amori otito di egbe yin ti e si ti di igba ya ododo ni mora ese ke dogun 15 ti e si ti fi mura ikilere alapia wo ese yin ni bata ewe ese kerin din ni ogun ese 16 leke gbogbo re leke gbogbo re to ba wa ninu wahala leke gbogbo re to ba wa ninu lasigbo leke gbogbo re bi lasigbo aye ba nbe to ba da be ni ko ndide si o leke gbogbo re e mu apata igbagbo e apata kan gbodo wa laarin iwa ti ku e mu apata igbagbo nipa iti eyin o le ma fi pa na gbogbo ofa ina eni bi ni ami e wa bala keta labe koko kini idani loju na igba kan iyen ni pe igba ise isin igba ise iranse laarin iranse olorun ati iku bi olorun to ba ni ohun kan fun e lati se to ti pe o ti fi oruko re si o si ti yan o ti fi ami oro yan o de npese re sile lati se nkan kan na ohun na o di dodan ki a se ko to ku nitori bi pe olorun ko ni asise kankan be ni olorun ki ronu le meji wi pe ohun ma yi oko ohun pada o ti yan dafidi na o ti fi ororo yan dafidi eleyin ni ife olorun o si ti fun ni ise isin o nko lati se eleyi o gbodo gba koko e wo eleyi samuel ikeji ori karun ese ikeji 5:2 oni ati nigba ti jo nigba ti saul fi joba lori wa iwo ni eni ti ma ko israeli jade iwo ni si ma mu won bo wa ile Oluwa si wi fun o pe Oluwa si wi fun o pe iwo yo bo Israeli awon eniyan mi iwo yo si je olori fun Israeli ko ti se eji lakoko yi o nigbati o wa pelu Jonathani o to nse ijewo eni to nberu pe isise kan lo wa laarin mi ati iku rara o a pe o lati bo awon eniyan re nje mo pe igba mi wa o sese ka ni awon ipenija ti ara kan okan ti a o ba kun pelu iwe mimo okan ti a o ba kun pelu gbogbo awon ileri olorun a ni ipalara kan a ma wa jewo mi o ti e wa mo bayi o o se se boya ojo ikeyin ose ikeyin mi lori ile aye ni chujuka ko ronu nipa ipe olorun lori aye re ki lo n to ti so fun e so ti so nkan fun e bi so ti yan so ti fororo yan so ti fun o ni oju se kan bi eyin to je wi pe o ye fun e lati se to si ti se loye nigba na wi pe akoko igba kan wa igba ise isin igba ise iranse laarin iwo ati iku o so wi pe iwo yo bo Israeli awon eniyan mi iwo yo si je olori fun Israeli ewe seketa eseketa gbogbo agba Israeli si to oba wa ni Hebroni Dafidi oba si ba won se adehun o ba won se adehun kan ni Hebroni ni waju olowa won si fi ororo yan Dafidi ni oba Israeli eleyi ni iforoyan keji ewese kerin ese kerin Dafidi si je ni 30 years nigbati o joba jemo odo si ni lakoko na ko ti dagbaju nigbati Saul to nle kaakiri bayi o sese pe omo ogbon odun ni o si joba ni 40 odun
fun 40 years ohun lo fi joba ogoji odun e si wa ni waju e o akoko tabi igba akoko to si ma fi sise isin ogoji odun e si wa ni waju sibe o ronu nipa iku iku o jina si o o ko ti to akoko fe lati ku bayi ta ni mo ba soro nibe yen ise ranse to fe muse wa muse ko to di pe akoko yen de ni oruko jesu nitori wi pe o joba fun ogoji odun ewe se ikarun ese karun o joba ni kibroni ni odun meje ohun osu mefa lori juda o si joba ni jerusalemu ni odun metalelogbon 33 years lori gbogbo israeli ati juda ise awon apostle lori kejidini ogun 18 ori kejidini ogun ise awon apostle ese kesan 18:9 oluwa si so fun paul ni oru ni oju ran pe ma beru sa ma so ma si se pa enu re mo ewe ese kewa nitori ti emi wa pelu re ko si si eni ti yo dide si o lati pa o lara nitori mo ni eniyan pupo ni ilu yi paul ohun leni na ti a yan peteru wa nbe lo to ojo anu wa nbe o anderu wa nbe o sugbon ise iranse yi gogo gogo ohun ni a ti fale ta ti gbe paul saul lowo nitori eji ko so nkohun kan fun lati beru o si ni igba fun ise isin akoko fun ise iranse fun ohun to luwa ti pe wo na lati se ko si enikeni to ma gba ipo re iwo yo se ohun ta ti yan e fun lati se ni oruko jesu awa sinu koko keji bayi koko keji ohun ni majemu ibado re toto lai si iwa eri majemu ibado re lai si iwa eri samuel kini ori keji din ni ogun ese keta 18:3 jonathani ati dapidi si bara won mule nitori pe o fe gege bi o ti fe okan ara re nje ri nigba ta wuyan ba ka iwe mimo ti won o ba fi aye gba emi mimo lati tumo iwe mimo fun won wa gba erun ara laye bi erun ara won to ba je eyi ti o ti n po gbe fun iwa eri ohun ti won ka yen wa tumo e si iwa eri ton ni ninu okan pelu iwa ese iwa idibaje ton ni ninu okan nigba ti en ti ko ti deni igbala okunrin tabi obinrin to ba ka iwe mimo no iru eni be obinrin yen o ti ni obinrin mi o ti n po ngbe fun obinrin mi tabi okunrin o ni po ngbe fun okunrin mi elegbe to ba ka eje won ma wa dara re lare nje mo o le tumo iwe mimo lona ti o to pelu idibaje pelu erun ara pelu ife okan fun ife kufe ati iwa eri iwa eri e ti o ngbe ninu aye awon ti ko ti deni igbala a mu ki o tumo iwe mimo a ni se ri bayi ki lohun ti mo nse to wa buru nbe okunrin ati okunrin obinrin ati obinrin sebi jonathani ati dafidi won je ore won si fe ara won ju okan ara won lo ju won ti fe run obinrin lo erun ara lo nsoro yen idibaje lo ntumo iwe mimo fun eyen nigba ti emi olorun to ba tumo iwe mimo fun o a mu ki owo ihami ninu bibeli lati akoko genesis titi de malaki lo sinu matthew titi de iwe ifikan wa si awari wipe olorun ko ti se agbekale re wipe ki okunrin ati okunrin ka so won papo gege bi alabakegbe
ninu majemu igbeyawo wa ri pe lati Genesis titi de iwe ifikan Olorun ko iti fowo si ibasepo laarin okunrin ati okunrin obinrin ati obinrin gege iba ta ba so wi pe won se igbeyawo o je iwa Sodomu idini iti Olorun fi pa Sodomu ati Gomora run imajemu ibadore lai si iwa eri eje ki a wo Corinthians keji ori keje ese kini Corinthians keji ori keje ese ikini nitori na eyin olupe bi ati ni ileri won yi eje ki a wi ara wa mo kuro ni gbogbo egbin ti ara ati ti emi ki a ma so iwa mi mo di pipe ni iberu Olorun a fe wo ohun meta akoko majemu ibadore laisi ife kufe ati ese ikeji majemu pelu awon ore ti a diwon re nipase iwe mimo iketa oye kikun nipa ibadore ati ife fun olugbala akoko labe koko keji majemu ibadore laisi ife kufe ati ese Romu ori kini ese kerin leni ogun Romu 1:24 nitori na ni Olorun se fi won sile ninu ife kufe okan won si iwa iri lati se aibowo fun ara won bi Jonathan ati David ton ba bara won dore ton ni majemu papo fun ife kufe fun iwa eri ni Olorun ke ba ju David sile sugbon rara o so wi pe Oluwa wa pelu David eleyi de ni Olorun to ma nri ohun ikoko o ma nri okan o nri irunu wa o nri ohun gbogbo ise ikoko wa ninu inu wa Olorun Olorun ni inu okan wa Olorun gbogbo e Olorun ri o sugbon Olorun o ko David sile o so pe emi ni Olorun emi ko si yi pada bi ife kufe ba wa ati ise ese ba wa ati ise ti ara ba wa nibe ni ke ba ti pati patapata sugbon o so wi pe nitori na ni Olorun se fi won sile ninu ife kufe okan won si iwa eri lati se aibowo fun ara won laarin ara won okunrin ati okunrin nigbati won ba wa papo

0: ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi nitori be bi ati si bibeli be ni ki o ma si bibeli re ki o si ma fi oju ba awon ti an ka ki o ma fi oju ba won lo eko bibeli ni a wa fun asin lati wo bibeli wa bi ati si bi ati nka mo nka lati kolose ori keta lati ese ikini nje bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko li owo otun olorun e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye nitori eyin ti ku asi ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu olorun nigbati Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ese merin yi ni a fe se asaro le lori loni o nso nipa igbe aye eni ti a jidide ni ese ikini oni nje bi abati ji yin dide pelu Kristi o ye ki o mo gege bi akeko bibeli we pe ni ibere pepe ma je mu titun yi ako ni ede giriki ti a fi ko ma je mu titun yi bi abaka ese ikini yi o nso wi pe nje nigbati ati ji yin dide pelu Kristi ma se je ki o se onika yefi ikan na ni o nso pelu idani loju wi pe awa ti a je onigbagbo awa ti ati di atunbi oni ati ji wa dide ko si tabi sugbon ninu re wi pe looto lati ji wa dide pelu Kristi o wa nso wi pe nigbati o mo wi pe ati ji o dide pelu Kristi tabi bi o ba fe fi ami han wa wi pe ni tooto le ati ji o dide pelu Kristi oni ohun kan ni o ye ko je ilepa okan re e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun o si wa nso fun bawo ni a se le saferi ohun ti nbe loke awon ti ko loye won le ro we pe ke a ma wo kisa ke a ma wo le ko so be o se alaye ni ese ikeje oni ke a ma ronu awon nkan ti nbe loke bi a ba nso wi pe ke a ma saferi ke a ma wa awon nkan ti nbe loke itumo re ye ni ese ikeji nigba ti o we pe ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye o wa so fun ni ese iketa eredi ti o ye ki a ma saferi awon nkan ti nbe loke ki se nkan ti nbe laye ni ese iketa o ni eredi re niyi nitori eyin ti ku nitori eyin ti ku le ede miran ni ede wa bi a ba so wi pe eyin ti ko je wi pe eyin ti fi aye sile oni nigba ti a ti ku ti a ti fi aye sile awa ti a ti fi aye sile tabi awa ti a ti ko aye sile ko ye ki a tun ma safere ohun ti nbe ninu aye ko ye ki a ma ronu nipa ohun ti nbe le aye awa ti a ti ku ti a ti ko aye sile ti a ti fi aye sile o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke nitori a ti fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu Olorun o wa nso wi pe bi a ti rin ona toro ti a rin o ye ki a ma rin ni iwon igba ti o je wi pe a mo wi pe ibi ti a rin lo o je ilu orun rere wi pe ki se ki a tun ma pada seyin o ni nitori nigba ti Kristi eni ti nse iye wa yo farahan nigba naa li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo je ki ran o leti wi pe nigba ti a da eniyan pelu erope ile se ranti wi pe nigba ti egun de sori eniyan olorun wi pe erope saani iwo iwo o si pada di erope sugbon ohun ti mo fe mu jade ninu re ni wi pe iye eniyan gan o wa ninu emi tabi iye ati emi olorun sugbon nigba ti eniyan subu ninu ogba ideni nigba na ni ese wole lati igba yi gan ti eniyan ti sebo ni ari wi pe ife inu eniyan o ma nfa si ohun ti aye igba to je wi pe inu ile inu erope ni eniyan ti jade ohun ti o si je emi olorun iye olorun ti o fi eniyan sile nigba ti o sebo ohun fa lile kan wa ti ma nfa eniyan sile lati igba na nitori be lati igba na ni o fi je wi pe awon eniyan won die larin kiri won saferi won wa awon ohun ti aye ero won ko si ninu olorun ero won ko si nipa awon nkan ti se ti emi ninu orin dafidi ori kewa ese ikerin orin dafidi ori kewa ese ikerin eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se aferi olorun olorun ko si ninu ironu re se ori awon ohun meji ti mo toka si tele tele ikini ke a ma saferi ohun ti nbe loke ikeji ati se aferi ohun ti nbe loke ni pe ke a ma ronu nipa nkan ti nbe loke bi o ba se afiyesi ori wo pe nkan meji yi ni a tun ko papo nihin ikini ke a ma se aferi olorun ikeji ke a ma ronu nipa re o wa nso nipa ti eniyan buburu eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eni yi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbese aye re o ni ko saferi olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Philippi ori keji we pe awon elomiran o ti le sese ki won ro we pe won wa ninu ijo tabi ki won ro we pe won je eniyan olorun ki won ro we pe awon paapa je eni ti o ti di atunbi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won saferi ohun ti won lepa ni o ma nfi han iru eniyan ti won je ninu Philippi ori keji ese kokanlelogun nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Christi gbogbo won ni saferi ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Christi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi aferi si nkan ti olorun o ye ki a mo wi pe o je wi pe a o ti di atunbi tabi bi a ba ti di atunbi tele tele ina emi wa o n joreyin o n ku lo nitori be o ye ki a gba olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma saferi ohun ti n be loke ninu Matthew ori kefa ese ikeji le logbon nitori gbogbo nkan won yi ni awon kefiri n wa kiri kila o je kini a o mu ati asowo ni awa o fi bora gbogbo nkan won yi ni awon kefiri n saferi o ni awon kefiri n wa kiri awon ti ko lolorun o ni won wa kiri o ni bi o se ti awa ni o ye ke a mo wi pe gba ti a ti yi wa lokan pada iyi pada ye ko de ba ife wa ati ilepa wa ke mo wi pe gba ti a ti so wa dotun ninu Jesu Christi ilepa wa ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti a ti di otun ninu Christi o ye ki ilepa wa ati nkan okan wa edun okan wa ki o je nipa wi pe a n wa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ti a bere lowo okunrin kan ninu Genesis ori ketadinlogoji Genesis ori ketadinlogoji ki iwo paapa ki o jolooto si olorun lati dahun ibere yi Genesis ori ketadinlogoji ese ikeedogun
1: ọkùnrin kan sì rí i sì wò ó ó rìn káàkiri ní pápá ọkùnrin náà sì bí i pé kí ni ìwọ ń wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ayé yìí ni ó dàbí ẹni wípé wọ́n jẹ́ alárìn kiri nítorí jésù pápá sọ fún wa nínú ọ̀kan nínú àwọn òwe rẹ̀ ó ní pápá oko lè ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó rìn káàkiri ní pápá wọ́n wá owó wọ́n wá àti di gbajúmọ̀ tàbí ó ṣeéṣe wọ́n wá ipò láàrin àwọn òṣèlú àwọn ẹlòmíràn nǹkan ti ayé yìí ni wọ́n ń lé káàkiri àwọn òmúlẹ̀mófò ayé àwọn nǹkan tá à ń lé ta kì í bá tí ọwọ́ ẹni kì í tẹ̀ ò ní wọ́n ń wá káàkiri èyí ni a fi ń béèrè lọ́wọ́ rẹ àti lọ́wọ́ mi wípé kí ni ìwọ ń wá láti ìgbà tí a ti bí ọ láti ìgbà tí o ti wá sínú ayé yìí láti ìgbà tí o ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mí láti ìgbà tí o ti mọ ọ̀tún yàtọ̀ sósì láti ìgbà tí o ti mọ̀ wípé ayé kì í ṣe àwa ìlọ láti ìgbà tí o ti mọ̀ wípé ó dájú lọ́jọ́ kan a ó fi ayé sílẹ̀ a ó padà lọ bá ọlọ́run kí ni ìwọ ń wá ṣé o ti wá ìgbàlà ọkàn rẹ ṣé o ti wá ọlọ́run o ti wá ojú ọlọ́run ṣé o ti wá ìfẹ́ inú ọlọ́run ṣé o ti wá àlàáfíà ọlọ́run ṣé o ti wá jésù kristi ní àwárí ṣé o ti mọ̀ wípé jésù kristi jẹ́ tirẹ àti wípé ìwọ pàápàá o jẹ́ tirẹ̀ ìbéèrè mi fún ọ tí mo fẹ́ kí o gbéyẹ̀wò tí mo fẹ́ kí o rò lé lórí ni pé kí ni ìwọ ń wá ṣé owó ni ṣé gbajúmọ̀ ni ṣé àwọn ohun ìní ayé ni ṣé obìnrin ló ń wá káàkiri ṣé ìdẹ́ra ṣé àwọn afẹ́fẹ́ yẹyẹ ayé yìí ló ń wá káàkiri ṣé àwọn àlẹ́ ìbá ayé yìí ṣé òun ló ń wá káàkiri kí ni ìwọ ń wá ó yẹ kí o lè mọ̀ yálà ó ń wá ọlọ́run yálà ó ń ṣe àfẹ́rí ọlọ́run tàbí ó ń wá àwọn nǹkan mìíràn èyí ni ọlọ́run fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí jẹ́ kí a tún padà sí Kolose orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkíní bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a ti kà á tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ jẹ́ kí a tún kà á lẹ́ẹ̀kan sí bí a ti ń kà á kí o máa bẹ ọlọ́run ẹ̀mí wípé kí o máa ṣe ìtumọ̀ fún ọ wípé kí o máa fi kálàmù àtọ̀run wá kí o máa fi kọ àwọn nǹkan wọ̀nyí sí ọlé ọkàn kí o máa ṣe ọ ní ẹni tí ó ń kọ́ àkọ́gbàgbé Kolose orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkíní ǹjẹ́ bí a ti jí yín dìde pẹ̀lú Kristi ẹ máa ṣàfẹ́rí àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè níbi tí Kristi gbé wà tí ó jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún ọlọ́run yẹ kí n ṣàlàyé díẹ̀ fún ọ bí o bá ní bàbá tàbí o ní ọkọ tàbí o ní olùfẹ́ kan tí ó lọ sí ìlú òkèèrè lójoojúmọ́ ní ọkàn rẹ ni a máa ronú nípa ti ẹni tí ó lọ sí ìlú òkèèrè yìí lójoojúmọ́ ni ìfẹ́ ọkàn rẹ a máa fà síbẹ̀ yálà wípé kí o wá láti wá mú ọ lọ síbi tó lọ gbà tí o bá sì ń retí ojoojúmọ́ ni ó máa wo bóyá yóò kọ ìwé ránṣẹ́ sí ọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni jésù kristi ó jẹ́ olúwa wa ó wá sínú ayé yìí ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa ó sì lọ sí òkè ọ̀run lẹ́yìn ìgbà tí ó ti jíǹde nísinsìnyí ó wà ní ọwọ́ ọ̀tún ọlọ́run ó ní bí jésù kristi ọkọ ìjọ bí ó bá jẹ́ olùfẹ́ ọkàn wa bí ó bá jẹ́ òun ni ọkàn wa ń fà sí ó ní kí a máa ṣàfẹ́rí àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè níbi tí jésù kristi olúwa olùgbàlà olùfẹ́ ọkàn wa níbi tí ó gbé jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún ọlọ́run ó ní ẹ máa ronú àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè kì í ṣe àwọn nǹkan tí ń bẹ lé ayé ìrònú nǹkan tí ń bẹ lé ayé bí a ó ṣe lówó sí iṣẹ́ tí a ó ṣe oúnjẹ tí a ó jẹ ìyàwó tí a ó fẹ́ ọkọ tí a ó lè kó wọ inú ilé rẹ̀ ọmọ tí a ó bí ìrònú nǹkan tí ó wà lé ayé òun ló mú kí ẹlòmíràn kí ó gbẹ òun ló mú kí ẹlòmíràn kí ó ní ẹ̀jẹ̀ ríru nítorí wípé àìnítẹ́lọ́rùn pọ̀ nínú ìrònú tí àwọn ẹlòmíràn ń rò nípa nǹkan tí ó wà lé ayé ó ní àwa tí a jẹ ti ọlọ́run èé ṣe tó jẹ́ wípé láti àárọ̀ dé alẹ́ ni a fi ń ronú àwọn nǹkan tí ń bẹ lé ayé ó ní kí a máa ronú àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè nítorí ibẹ̀ ni ilé wa jerusalemu tọ̀run Jerusalem loke ibe ni okan mi saferi oni e ma ronu awon kan tin be loke ki se awon kan tin be le aye nitori eyin ti ku asipi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu n pada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese wonyi ki o le ye wa dara dara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan wonyi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Kristi to ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re koni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi faramo Kristi ati abo re ti faramo Kristi ati abo re awon nkan meji wonyi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai faramo Kristi gba ti Olorun ri wi pe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gba ti Olorun ri wi pe ko si abo ninu onkohun lori ile o lo se ran Jesu Kristi se o mo wi pe nigba ti eniyan se ni Olorun fi oko igi ewebe on gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wi pe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi daabo bo ara won ko si abo ninu onkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Kristi eniyan fi wo apa keji yi fi faramo Kristi ati abo re iketa ipadabo Kristi ati isipo pada wa awon mejeji wonyi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Kristi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa ni po pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Kristi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Kristi ati isipo pada wa ye ke a wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Kristi nje bi ati jiyin dide pelu Kristi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si ye ki n fi han o wi pe tele tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ki akonkon wi pe eyin le o si ti jidide nigba ti eyin ti ku nitori ere koja ati ese eyin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigba ti eyin ti ku nitori ere koja ati ese eyin lati ese ikerin sugbon Olorun eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ere koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu Kristi ore ofe le a fi gba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu Kristi Jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigba ti Jesu Kristi ku o ku fun ese wa ati we pe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati paramo aparamo iku re ari we pe awa paapa aku pelu re se o mo we pe o ku nitori wa gba ti a ba si gbagbo awa paapa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigba ti o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti ji dide kuro ninu oku ye ki a wo Romu ori kefa Romu ori kefa lati ese ikini si ese ikeji nje awa o ha ti wi ki awa ki o ha joko sinu ese ki o re ofe ki o le ma po si ki a ma ri awa ti o ti ku si ese se nkan ti an kan yi o awa ti o ti ku si ese awa o ha se wa laaye ninu re mo o n so fun a wi pe a ti ku si ese ninu Romu yi kan na ori kefa lati ese karun nitori bi a ba ti so wa po pelu re nipa afarawe iku re a o si so wa po pelu nipa afarawe ajinde re bi a ba n so nipa ajinde a o koko ma so nipa ti iku ati ku pelu Kristi a si wa ji wa dide pelu Jesu Kristi lakoko a kan wa mo agbelebo pelu re aku pelu re ni akoko igbala wa aji wa dide pelu Kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ki a to mo Kristi ye ki a pada si Kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun lati igba ti a ti ji wa dide pelu Kristi ilepa okan wa ohun ti a saferi ohun ti a wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba n so nipa wi pe a wa ohun ti o wa loke ikini olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa olorun nigba gbogbo wo Jobu ori karun ese kejo sodo olorun li emi le ma se awari li owo olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa olorun sise aferi olorun nitori wipe ati ji wa dide pelu Kristi ikeji anwa ijoba olorun ati ododo re awon kan woyi ni itumo wipe ki a ma safere ohun ti n be le oke ninu Matthew ori kefa ese iketalelogbon sugbon e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba olorun bi aba ti de inu ijo o ye ki o ye wa wi pe ife olorun ni pe ki a wa olorun ki a wa oju olorun ki a ko ese sile ki a kuro ninu ese ki a laafia olorun iye olorun igbala olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wi pe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi bi emi o se kole ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba olorun ati ododo re bi a ba ti ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ki a gbadura titi eje Jesu Kristi yo fi so okan wa di mimo eyi ni pe a wa ododo olorun o ni ni igba na leyin na gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ki se be a wa ilu wa lorun ninu Heberu Heberu ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati ni toto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisiyi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti olorun pe ke a ma pe ohun ni olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won eyi ni awon ti a n se aferi awon ohun ti a n wa kiri bi abaje ti olorun ki se be nikan ni igba gbogbo ni o ma wa ifarahan olorun ninu orin Dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin orin Dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin ohun kan lemi toro lodo olowa o na lemi o ma wa kiri oni mo saferi ki emi ki o le ma gbe inu ile olowa le ojo aye emi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa olowa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni o ti okan eni ti o gbagbo ni toto o ti okan iru eni be ti o nse aferi bi abaje eniyan olorun bi abaje eni ti o mo kristi isura wa yo wa lorun a ko ni to isura wa jo si aye a ko ni ma saferi ohun ti o wa ninu aye yi ninu Matthew ori kefa lati ese ikokandilogun e ma seto isura jo fun ara yin le aye nibi ti kokoro ati ipara ibaje ati nibi ti awon ole irunle ti won sin jale sugbon eto isura jo fun ara yin le orun nibi ti kokoro ati ipara ko le baje ati nibi ti awon ole ko le irunle ki won ki o si jale nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe le okan yin yo gbe wa pelu awon elomiran ti won so wipe won ti di eni igbala a ki ri won ni eko bibeli won so wipe nigba yi gan lakoko eko bibeli ni awon ni bara won lo ma wa nje iru eni be nje on to isura jo si orun abi on to isura jo si aye awon elomiran ni ojo isimi won ki fi akoko sile fun isin oluwa won ki fi akoko sile lati se ijire okan won ma so wipe bi awon ko ba si shobu won ni ojo isimi awon oni ri owo pa wole popo to be iru eni be se o nse aferi e to wa loke abi o nse aferi nkan ti o wa ninu aye o ye ki awa ti aje oni gbagbo awa ti agbekele olorun awa ti a mo wipe ibukun olorun ni ma mu ni la lai fi lala pelu re o ye ki a mo wipe olorun ni abo wa olorun ni ipese wa olorun ni ni wa nitori be ki a fi akoko sile lati ma wo oju olorun ki a fi akoko sile lati ma se ilepa awon omimo ohun ti nbe loke ye ki a pada si orin Dafidi ori ketalela adorin orin Dafidi ori ketalela adorin ese ike dogbon tani mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re nihi ni oni samu ni o ti nje ki o ye wa wipe orun ni okan wa ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo olorun nigba kan ni oni samu yi eni ti o korin Dafidi yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye o ri wipe o ku die ki ohun pada sinu aye bi o ba nro ero nipa ohun ti aye o daju wipe bi o ko ba ronu pada ipaseyin le de ba o wo lati ese ikeji orin Dafidi kan na ese ori ketalela adorin lati ese ikeji sugbon bi o se ti emi ni ese mi fere ye tan irin mi si fere yotan nitori ti emi se ilara si awon ase fefe nigba ti mo ri alaafia awon eniyan buburu ni hin ni eni yin so fun a wipe bi o se ti ohun ni nigba ti ohun se ilara nigba ti ohun be si ni fe ohun fe kegbe pelu awon alai lolorun ohun wo nkan ti awon eniyan buburu ninu aye ohun wo nkan ti won ni ese ohun fe re yo ohun ese ohun fe re ye ohun fe di apada seyin ese kerin nitori ti ko si irora ninu iko won agbara won si po won ko ni ipin ninu iyonu eniyan be ni a ko si wahala pelu won pelu elomiran nitori na ni igberaga se ka won lorun bi ewon oso iwa ipa si bo won mole bi aso oju won yo jade fun isanra won si ju won si ni ju bi okan won tin fe lo weni yi on wo awon ti won wa ninu aye on wo igbega ti aye on wo owo ati dukia ti won ni ninu aye on wo awon fadaka won ati ohun isoso won oni nigba ti won be si ni wo awon nkan won yi on wo bi won se sanra to on wo bi won se ni nkan ti aye to on wo awon eniyan buburu oni won ko dabi eni pe won ni wahala be ni pe won ni aisan be ni pe won ni irora o si ro wi pe ohun to hun sin olorun wipe ohun o ni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye o ni ese ohun fere ye nigba ti o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wipe ati gba ti mo ti se atunse o dabi eni wipe mi o ni nkan to awon ti o je wipe won se wa ninu panshaga sibe sibe bi o ba nro nkan won yi o se se ipada seyin le de o se se ki o ma ro wipe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o dabi eni o dabi eni we pe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won tin se siga won tun ni kan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro we pe gba ti o ti so pe o bo olorun duro o fi aye sile lati sise fun olorun wi pe awon ti o lo olorun awon ti o ni gbala won ni kan ju olo bi o ba n ro be ipada seyin le de wese ikerindinlogun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba na ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti o nro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wi pe won ni ipo pelu awon oselu won ni ipo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomoni aye won ni gbogbo nkan ti oju won fe oni nigba ti o nro nkan won yo soro fun ko yi ohun rara wi pe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti o nje onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo olorun iyen ile olorun nigba na ni mo mo igbehin won ni toto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subu sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le afirun won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se iwo nikan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti n be loke ki a me se je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a n ri ninu korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun ni won bi a ko ti wo awon ohun ti a n ri bi ko se ohun ti a ko ri niwon bi a ko ti wo ohun ti a n ri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won ma wo ero amomitutu ti awon wonyi ni won ma ro won ma wo ero afi ategun ti awon wonyi ni won ma gbogbo nkan ti won ni eyi ti won te sile eyi ti won te sori tabili won ma kero ninu okan won ma se ilara wi pe emi ti mo nsin olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni olorun igba ti wa n bo nitori awa ko wo ohun ti an ri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti an ri ni ti igba esinsin yi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti aye raye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ke a pada si kolose ori keta nisinsin yi an wo fi faramo kristi ati abo re fi faramo kristi ati abo re kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yi pamo pelu kristi ninu olorun ede ti a lo nihi a lo ede ti o le ye wa sugbon an so nipa ohun ti emi ke a koko wo nipa ti ara iku ma mu iye pada popo wa bi eniyan ba ku a ma so wipe ati si nipo pada e je wipe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni imo iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele eni ti a si nipo pada eni ti o ku ko ni iru nkan be mo o ye ki o ye wa wipe bakan na ni nipa ti emi gba ti a wa ninu aye a wa nibi ti o je wipe ina n jo ni a wa nibi ti o je wipe arun ajakale arun o n tan kaakiri a wa nibi ti o je wipe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa nipo pada nigba ti a ku pelu kristi ati mu wa kuro nibi ti ina ti n jo tele tele ati mu wa kuro nibi asale ti a wa tele tele ati mu wa kuro nibi isodahoro ti a wa tele tele a si ti mu wa kuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu wa kuro nibe nitori pe iku ti si wa nipo pada ati ku pelu kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma n yi wa pada sinu awujo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma n so wipe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo olorun o darapo pelu awon angeli lorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu jesu kristi ati kuro ni awujo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awujo awon eni bi ti a wa tele tele ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa ni ide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ti satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana olorun lori wa kiku pelu kristi ohun lo mu wa darapo mo kristi loju olorun ati wipe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara kristi eni ti a ti jidide o wa n so ni ese keta yi o ni nitori eyin ti ku ki se wipe boya a sese fe ku pelu kristi bi a ba ti gba okan wa la eyin ti ku pelu kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omo ti tele tele ti o ba je wipe ko si ni bo tile wa lori akete aisan ohun kan ti iba sele si bo ku toro kobo lowo e o ni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti siwaju re ko tun je nkan kan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wipe ni toto ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die eni ti o ti ku ko tun ni idewo bayi mo be na ni bi a ba ti ku pelu kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye anko sori anko sorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe a ti ku pelu kristi ai pe eyan tun lo mugbo o tun lo mu siga tabi o n kegbe kegbe awon nkan wonyi ko ni jo nigbagbo lojumo nitori pe o ti ku a ti si nipo pada lati kuro ninu awujo awon elese sinu awujo awon omo olorun o ni a si ti fi iye yin pamo pelu kristi ninu olorun e je wipe abo daju lori wa abo olorun daju lori wa nitori wipe a ti fi iye wa pamo ninu Kristi je ki a tun pada si orin Dafidi orin Dafidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti a ni ninu Olorun orin Dafidi ori kokan dina adorun ori kokan le la adorun o ni bi kokan gaogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati odi mi Olorun mi eni ti emi gbekele oni bi aba mo Olorun ti a si joko labe ojiji olodumare a o le wi fun Olorun pe iwo le abo mi ati pe iwo le odi mi ni aye igbani a ma nko odi yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gu ori odi lati le tafa si awon ota leyin odi o wa so fun a wi pe be na ni ani abo a si ni Olorun gege bi odi wa nitori be ota o le ko le run le wole lati le se wa nibi ye ki a wo orin Dafidi yi kan na ori ketadilogun ese ikejo orin Dafidi ori ketadilogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin Dafidi ori kokan le logbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wi pe ani ipamo lodo Olorun je ki n se apejuwe yi fun o ni Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon Jeremiah ori kerin dilogoji ese kerin dilogbon sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeriah omo Asreli ati Selemiah omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Olowa fi won pamo sugbon Olowa fi won pamo adura mi ni we pe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo we pe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo wi pe ohun paapa loni ohun pa awon ti o wa ninu Kristi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yin pa mo ninu pelu Kristi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Kristi ati isipo ati isipo pada wa Kolose ori keta Kolose ori keta ese ikerin nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Kristi je ohun ti ese popo ninu Bibeli so ti o ye ni daradara Kristi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale le orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomo gbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Kristi won so pelu idaniloju ti o da saka awon wonyi mo wi pe Olorun Olorun ko le seke won so wi pe Jesu Kristi Oluwa wa yo farahan on pada bo lekeji o si so oni nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan je wi pe bi o tile ti para pamo le orun bi o tile ti lo si orun on pada bo ati nigba na yo farahan awon ayan fe Jesu Kristi n pada bo lekeji Timoteo kini ori kefa ese ikerinla ki iwo ki o pa ofin mo li ailaba won li ailegan titi di ifarahan Oluwa wa Jesu Kristi titi di ifarahan Oluwa wa Jesu Kristi Titu ori keji ese iketala ki a ma wo ona fun ireti ti o ni ibukun ati ifarahan ogu Olorun wa ti o tobi ati ti o lugbala wa Jesu Christi. Gbogbo awon ese yi nje ki o da wa loju wipe Jesu Christi eni ti o ti lo si orun eni ti o joko le owo otun Olorun o n pada bo lekeji Eberu ori kesan ese ikeji din logbon be ni Christi pelu lehin ti o ti fi rubo lekan soso lati ru ese opolopo yo farahan nigba keji lai si ese fun awon tin wo ona re fun igbala o so we pe lekan soso Jesu Christi ti apa o ti fi ara re rubo fun ese opolopo ni igba keji nigba ti yo de nigba ti yo farahan ki se wo pe yo tun wa se rubo fun ese sugbon yo farahan fun awon tin wo ona re lai si ese fun igbala ninu Johanu kini ori keji ese keji dinlogbon ati nisinsin yi eyin omo mi e ma gbe inu re pe nigba ti ohun o ba farahan ki a le ni igboya ni waju re ki oju ma si ti wa ni waju re ni igba wiwa re bi eniyan ba wa ninu ese ni igba wiwa Jesu Christi ni igba ipadabo Jesu Christi iru eni be ko ni le ba Jesu lo ko ni le ba Jesu joba a ki o le yi pada ki a si gba soke pelu awon eniyan mimo nitori be oju yo ti iru eni be ori keta lati ese ikini ewo iru ife ti baba fi fe wa ti a fi n pe wa li omo Olorun be le asa je nitori eyi le aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo Olorun le awa ise nisisin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han awa mo we pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo loni ati gbo oro Olorun ati ka si wa leti awa paapa ati ka ninu bibeli wa ati ti se alaye kikun nipa ajinde ti emi ati ilepa mimo kini ilepa ti okan re se ati je odide pelu Christi se o ti ni Jesu Christi gege bi Oluwa ati Olugbala re se o ti di oko si ese o si wa laaye si Olorun se a o ti faramo Christi o si ni abo ninu Christi o ni iye ani pekun ninu Jesu Christi iye ani pekun yi si wa ni ipamo o ko je ki enikeni tabi ohunkohun ki o fowo kan se oni ireti ninu Olorun we pe nigba ti Jesu Christi yo farahan nigba ti yo de lekeji we pe a o se oni ko pada a o gba kuro ninu aye yi o wa pelu awon eniyan mimo loke o ni ipin ati ipa ninu ipalarada awon eniyan mimo o ye ki a ba Olorun soro bi o ba ti ni dani loju we pe agba okan re la o ye ki o so fun Olorun we pe o fe ni igbala tooto bi o ba ti ni igbala se ati we omo ati so okan re di mimo se iwo ti o ni ireti yi ninu re se o n we ara re mo nigba gbogbo ani gege bi ohun ti mo e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a gbadura titi ofin idani loju pe o se se ko je lasale yi tabi ni oru tabi ni igbakogba ni Jesu Christi yi o de we pe oju ko ni ti wa we pe a o mura sile a o le ba Jesu lo nigba ti o ba de.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Baba Jesu Christ lo wa. Eni ti o fe wa. Ti o ran Jesu Christ lati wa se aye yi, lati ku fun ese wa. Eni ti o fe wa to be. Ti ko fe ki a segbe, sugbon ti o npe wa lati gbagbo ninu Jesu Christ ki a ba le ni iye ni pekun. A fi ogo iyin ati ola fun oroko yin. Egba ope wa ni oroko Jesu. Adope wipe e ti fi anu yin han fun wa lati ibere odun yi titi de opin re. Adope wipe e se wa ni olorire. Adope wipe e ko wa bi ati gbadura. Adope wipe e fun wa ni igbagbo lati ro mo yin ninu ofi ola wahala ti o wa ninu aye. Adope wipe e ko wa lati sumo yin nigbati aye n ba wa jagun, nigbati ese n gbogun, nigbati esu papa ti o wa eni ti yo paje. E pe wa sinu agbo, e si pe wa si abe abo. Adope lowo yin, e gba ope ati yin wa laarin odun yi. Opolopo akoko lo wa ati igba. Igba ririje, igba airije, igba ayo, igba ekun, igba omije. Sugbon ninu gbogbo re e je ki alaaja. Adope lowo yin, e gba ope ati yin wa ni igba ini. E pese fun wa ni igba irobinu je. E tu wa lara, e si tu wa lokan pelu ni gbogbo awon ti alakoja ninu odun yi. E sumo wa gege bi baba ti ma sumo omo. Adope lowo yin, e gba ope ati yin wa. Nje bi ati wa nihin loni, a n bebe wipe e fun alori ofe si wipe ohun gbogbo ti a o se, iwa ti a o hu, ati bi a o se korin ni, bi a o se gbadura ni, ohun gbogbo ti a o ma se je ki o wa gege bi ibamu ninu oro yin ni oruko Jesu. Bi ati n gbo oro yin nisinsiyi, e fun ani eti omo ti yo gbo, ti o si se ohun ti en so fun wa lati se. Adope wipe e ti gbo ti wa. A si beyin wipe gege bi a o ti ma gboro yin nisinsiyi, wipe oro yi yo je anfani fun wa, yo si pese wa sile lati wa pelu Olorun titi ni oruko Jesu Christ Oluwa wa. Lati igba ti a ti bere isin ni a ti n so, ti a si n dupe lowo Olorun wipe Olorun ti o mu wa ri ibere odun yi, o tun sanu fun wa lati je ki a ri opin re. Ebe ati adura wa siwaju si ni wipe gege bi Olorun ti pa wa mo, ti o ti se wa lore, wipe iwa wa, irin wa, oro enu wa, ise wa, wipe yo ma fi ope fun Olorun ni igba gbogbo. Gege bi awa na ti mo wipe a ti sumo opin odun yi, wipe ko to ojo meji ti odun ti a wa ninu re yi ti o fi di ogbologbo odun. E ni wipe ti o fi koja lo, ti a o fi bo si odun titun. Oro iyanju ti a ni loni ninu iwaso wa ni ero nipa igbehin eda. Ero nipa igbehin eda. Ki a wo Deuteronomy ori keji le logbon ese ikokandin logbon. Deuteronomy ori keji le logbon ese ikokandin logbon. Iba se pe won gbon ki oye eyi ki oye won, won iba ro igbehin won. Iba se pe won gbon ki oye eyi ki oye won, won iba ro igbehin won. Esoro Olorun yi ti o npe wa lati je ologbon ati ti o si npe wa lati ro ti igbehin wa, oni a fi soro loni lori ero nipa igbehin eda. Olorun je ki o

0: wa. Awa paapa gege be ni ti o foju sile ti a ri ohun ti o nlo ni ayika wa. A mo we pe ko si ohun ti o ni ibere ninu aye ti a wa yi ti ko ni opin. Ohun ti a foju ri, ohun ti o je bi ohun ini, ohun ti o je bi aso ti a nwo, bi ounje ti a nje, bi ile ti a ngbe, bi awon anfani ti a ni ninu aye, ko si ohun ti a foju ri ti o ni ibere ti ko ni opin. Yala ohun dara dara, yala ohun ti o ba ni ninu je, a ma nso fun wa bi ekun pede ale kan wi pe ayo nbo lowuro bi atile nsunkun sibe a mo wi pe ekun sisun olopin ni idakeji bi anrerin bi anyo bi anjeun bi ansise bi ani awon kan dukia awon alumoni aye yi ko si ohun ti a ni laye ti ko lopin. Iba se ite tabi ijoba, iba se ipo tabi anfani, iba se ni ahere tabi ninu ilu, onkohun ti a le ni ti a le pe ni ti wa ninu aye yi bi o ti ni ibere be na ni o ni opin. Olorun je ki o ye wa gege bi apere tabi gege bi owe ti o ye ki a fokan wa ro we pe bi a ba ji laaro a ma nreti we pe ale yo de ojo kọkan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin. Ose kọkan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin. Ati osu kọkan ati odun kọkan wo nigba ti a wa ni osu kini odun yi o dabi eni we pe odun na ki yo lopin. Awon omo kekeke ati awon agba ti ko loye ni ibere odun yi won gbero won se ipinu won si ro we pe odun yi je odun yi to odun ti ogun lo ti ko ni si opin. Sugbon ni hi la duro ti an wo iwaju ti a si mo we pe ni wakati die si tabi ni ojo kan abosi we pe odun ti a wa yi yo lo sopin. O ye ki eyi ko wa logbon ki a si ro we pe gege bi ojo ati odun ti o ti ni opin be na ni igbesi aye ti a ngbe o ni opin. Ki se be ni kan aye ti a wa ninu re yi papa gege bi orilede ati gege gbogbo aye ti a mo o ni opin ohun kan ni ko ni opin. Eyi ni igbala Olorun, alaafia Olorun, ijoba Olorun, ohun kan ni ko ni opin. Awon ohun ti emi ti Olorun fi fun wa nipase Jesu Christi, awon nkan wonyi ni ko ni opin. Nitori be bi a ba je ologbon a ma ro ti igbeyin je kin ton ka ese yi lekan si iba se pe won gbon ki oye yi ki oye won won iba ro igbeyin won je ki a wo nkan meta gege bi akori ninu iwaasu ti oni. Ikini igbeyin aye wa, ikeji igbeyin aye, iketa ijoba ti ko lopin. Ikini igbeyin aye wa, eni wo pe gege bi eni kokan awa ti awa laaye loni bi Jesu ba pe die ki o to de bi o ba fa bibo re seyin o daju wi pe awon ti won je odo nisisin yi won o de arugbo ni gbo se. Awa ti a si n dagba o daju wi pe a o fi aye sile nitori ko si awa ye ma lo. Nitori be aye ti a n gbe gege bi eni kokan o ni opin. O ye ki a si ma ro lekokan ki a tile we pe ki a ma ro ni igba gbogbo igbeyin aye wa gege bi eni kokan. Wo Isaiah ori ketadini adota, Isaiah ori ketadini adota ese ikeje, iwo si we pe emi o ma je iyalode titi lai. Bẹ́ẹ̀ni ìwọ kò fi nǹkan wọ̀nyí sí àyà rẹ, bẹ́ẹ̀ni ìwọ kò rántí ìgbẹ̀yìn rẹ. Àwọn ọ̀dọ́ wọ́n máa ń rò wípé wọ́n ó jẹ́ ọ̀dọ́ títí. Nítorí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ṣe ń sọ wípé jẹ́ kí n jayé orí mi gẹ́gẹ́ bí ẹni wípé ayé kò lópin. Àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n fara fún ijó jíjó, ọtí mímu, ìrédé oru, wọ́n máa rò wípé gbà tí àwọn ní ẹwà, gbà tí àwọn ní aṣọ, gbà tí àwọn ní owó, gbà tí àwọn ní àwọn nǹkan ayé yìí, wọn kò mọ̀ wípé ayé ń kọjá lọ. ati awon nkan ti o wa ninu re
1: wi pe aye ko duro
0: ati wi pe awa papa gege bi eniyan won ma nso fun wi pe igbala ni awa ko lo laye o itumo re ni wi pe akoko yi ti awa akoko yi ni ari ni o je ti wa ati wi pe igbesi aye wa o nkoja lo eni yi ti a kan nihin ni o nja lankato ni o nso wi pe emi o ma je iyalode titi lai ero ti o ni ni wi pe ewa ti o ni gbajumo ti o ni dukia ti o ni ati alaafia ilera ti o ni wi pe yo ma wa titi eni ti o ba je alai loye ni o ma hu abe ni o ma wo inu dingi be ni wi pe ewa ti o ri nisinsiyi ilera ti o ni nisinsiyi agbara odomokunrin ti o ni nisinsin wi pe awon nkan wonyi yo wa titi nitori be iru awon eniyan be ki ro ti igbehin won ko mo wi pe aye ti a wa o lopin aye ti a ngbe o lopin wi pe bi olorun ba bokun wa bi olorun ba foju anu wo wa wi pe ke a ma fi eso gbe igbe aye wa ki a ma se bi awon omogo bi awon ti ko lọlọrun ti won ro wi pe awon oje alagbara titi awon elomiran won a fi awon ile ti a ngbe tabi awon oju titi won a koruko ara won sibe awon miran ni adupo wa won a le oruko won mo be won a ro wi pe awon o wa titi sugbon ara mi ko ri be nitori pe awon ti o ti je aye je ko je nigba ni awon ti o ti gbe igbese aye be ni pe aye o lopin tele tele awon na da nisinsin yi bi o ti le je wi pe awa ti a je omode a ko ti pe laye popo sibe sibe a mo opolopo awon eniyan ti o je wi pe bi a soro olorun fun won ni o ti o awon o fe gbo yin nitori pe awon o ma je anfani aye yi titi titi awon o fe ro nipa torun nisinsin yi awon o fe ro nipa bibo jesu christi nisinsin nitori pe ki la won tun wa kinde ta won gbadura kinde ti awon fe lo si ile isin kini won wi won ro wi pe awon o ma je iyalode titi lai sugbon awon na da a fe won ko ile ti lainu re o ti gbe won mi ari wi pe tele tele won wa laye won wa laye sugbon nisinsin yi a ti gbe won sin o ye ki awa papa ki a ma ronu bi aba ti ri awon ti a n gbe lo si ite awon ti a n gbe lo si sare be na ni o ye ki a ma mo wi pe iru awon eniyan wonyi won je eniyan eda bi ti wa wi pe awa papa awon nkan yin won je apere fun wa ati owe fun wa wi pe awa na ki o wa laye titi ohun ti a n so ni wi pe gege bi ojo kookan ti o ti ma n lo sopin gege bi odun kookan ti o ti ma n lo sopin gege be ni igbesi aye wa kookan yo ma lo si opin je ke wo heberu ori kesan heberu ori kesan ese iketa dinlogbon niwon bi asiti fi lele fun gbogbo eniyan lati ku le kan soso sugbon lehin eyi idajo bi aba nronu we pe ojo idajo nbo a o je ologbon sugbon asiwo eniyan ni ma ku wa ti ma n gbe igbesi aye re be ni wi pe aye o lopin be ni wi pe ko si ojo iku be ni wi pe ko si ojo idajo sugbon o daju wi pe gbogbo wa ti a wa laye ni a o si lowo ni a o si nipo pada yala iku ni yo pa ojo wa de ni tabi ipe jesu kristi nigba ti o ba pa awon eniyan mimo larada ti o gba won soke yala yi ni yo se wa lowo ise ti a n se ninu aye ni tabi iku ni o daju pe okan yo mu aye tabi igbesi aye wa wa si opin nitori be o ye ki a je ologbon o ye ki a je ele ti omo ki a si ma mura sile fun dide jesu kristi tabi fun ki kuro laye nitori pe a ko mo ojo tabi igba tabi akoko ti olorun yo we pe eyi ti a se ninu aye ti to we pe ki a wa je ipe olorun ti o je eleda wa ninu jeremiah ori ketadinlogun ese ikokanla
1: bi aparo ti saba lori eyin ti ko yin be gege ni eni ti o ko oro jo sugbon ki se ni ododo yo fi sile lagbede meji ojo re ati ni opin re yo je asiwere nihi ni olorun je ki oye wa we pe awon elomiran ti ma ko oro jo sugbon ti ki se pelu ododo pelu otito sugbon ti o ma nja ile onile botire leyin ti o nse iloni lowogba tabi o njale yala o njale ninu ijo tabi o njale ni bese tabi o njale ninu ile o da wa loje we pe ojo kan bo ti a o si lowo ti a o so fun wi pe ojo igbese aye re won de opin o ti le so wi pe yo fi awon duke awon oro won yi sile lagbede meji ojo re ati ni opin akoko re ninu aye yo je asiwere e je wi pe iku yo pa ju re de sugbon yo fi ika abamo senu wi pe oun ko mura sile lati pade olowa ni igba ikehin ninu iwe owe ori kokandelogun ese ogun fetisi imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re bi aba fetisile nisisin yi ti a si gba eko eko ihinrere eko ironu po ada ati igbala ninu Jesu Christi o daju wi pe ni kehin a o je ologbon awon elomiran won ma fi ojo igbala dola awon elomiran won ma so wi pe nigbati awon si je odo nigbati awon ni ilera nigbati awon ni owo ati oro nigbati awon ni ohun ini aye awon ko nilo oro igbala oro irunu po ada nitori be awon fe duro di ojo ogbo nigbati awon ni anfani lati feti sile fun oro igbala ati oro atunse ati oro pe ki eje Jesu Christi ki o wenimo ki o foni fun jobe snow lo sugbon iru awon eniyan be won ma kabamo ni kehin oro ogbon ti an so fun wa oro ologbon ti o ye ki a fi sokan ni we pe nisisin yi ti a ni ilera nisisin yi ti a ni anfani nisisin ti olorun ba wa soro ni ki a feti si imo ki a gba eko ki a ba le je ologbon ni igbeyin aye wa o dabi eni we pe awon elomiran won ma ro we pe igba pe lo titi ati we pe awon o wa laye fun igba pepe sugbon bi a ba je ologbon o ye ki a mo we pe ko seni to mo la we pe ojo ola owo olorun nikan lo wa oni nikan la ri nitori be o ye ki a se ologbon ki a se fi okan wa si oro olorun bi a ko ba ti ni igbala ki a wa oju olorun titi a o fi ni igbala wo orin dafidi ori kokandini ogoji orin dafidi ori kokandini ogoji ese ikerin oluwa je ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo ni nihin eyi ni adura oni samu o nso fun olorun we pe ki oluwa jo ninu anu re ki o je ki oni oye lati mo bi opin bi o se somoto sisi o ye ki awa na papa ki a ma feti sile ki a se fi ara bale bi emi olorun ti nso fun aloni we pe igba ti a ni laye ko pe mo we pe o seese ki Jesu Christi ki o de ni igba kugba si akoko yi o se seese ki o je we pe iku ni o pa oju enikeni ninu wa de sugbon ohun ti onisamu wi ni we pe igba kugba ti iba je ki olorun ki o fun ni ogbon lati mo igba ti o ni nihin ki o ba le mura sile fun dide olowa adura ti o ye ki o je ti wa ni adura ti o wa ni numeri ori ketalelogun ese ikewa numeri ori ketalelogun
0: ese kewa lati arin meji ese na je ki emi ki oku iku olododo ki igbehin mi ki o si dabi etire ki adura yi ki o to le gba ani lati run nipo ada eni ti o ba fe ku iku olododo oni lati gbe igbesi aye olododo bi aba fe ki a ku iku olododo ani lati ni ore ofe Jesu Christi ore ofe Jesu Christi yi ni o je ki a le gbe igbesi aye wa mimo igbesi aye olododo igbehin wa yo si dabi ti olododo je ki a lo si akori keji ninu iwaso wa eyi ni igbehin aye igbehin aye nje o je mo wepe aye ti a wa ninu re yi wepe o n lo sopin o si daju wepe lojo kan opin yo de ba ohun gbogbo eyi ni Noah so fun awon ti o gbe ni akoko ti re ti o so fun won wepe aye igba na o n lo sopin sugbon ko seni ti o gba gbo won ro wepe bawo ni gbogbo ile ti o wa gbogbo awon ti o mere mere ti won fojuri bawo ni awon nkan won yi yo se lo sopin sugbon bibeli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun lati enu awon aposteli lati enu Jesu ati lati enu awon woli majemu lailai gbogbo won ni won fi ohun sokan po ti won so fun a wipe aye ti a wa ninu re yi yo lo sopin ati orile ede ati awon ile ati awon oyini ati ohun ti a fojuri ti o wa ninu aye wipe gbogbo won ni won lo sopin ye ki a wo Peteru kini ori kerin ese ikeje Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura eni aposteli so fun wa pelu imisi emi olorun wipe opin ohun gbogbo nlo sopin ohun gbogbo o ko si dede ati wipe nitori na o ye ki a wa ni aire koja ki a kuro ninu ese ki a je ki ododo Jesu Christi ki o je ti wa ki a si ma sora ninu adura ninu Korinti kini ori keje lati ese ikokindinlogbon Korinti kini ori keje ese ikokindinlogbon sugbon eyi ni mo wi ara pe kukuru ni akoko lati isinsin yi lo pe ki awon ti o le aya ki o dabi eni pe won ko ni ri ati awon ti n sokun bi eni pe won ko sokun ri ati awon ti n yo bi eni pe won ko yo ri ati awon ti n ra bi eni pe won ko ni ri ati awon ti n lo ohun aye yi bi eni ti ko saseju nitori asa aye yi n koja lo aposteli je ki o di imo fun wa nihin wepe aye ti a wa ninu re yi wepe ni igba die si yo koja lo ati awon asa ati awon ohun ni ti o wa ninu aye wepe gbogbo won yo koja lo ati pe igba kokoro le a ni lati lo nihin pe eni ti o ni aya ki o ma se je ki aya ki o di ohun lowo ki o mura sile fun ijoba orun ati eni ti o ni ohun ni aye yi ki o ma se aseju ki o ma je ki oro ati awon ohun ni aye ki o di ohun lowo ki a ma se je ki asa aye tin re koja lo ki a ma se je ki won ki o di wa lowo nipa ti ijoba orun ati eni tin sokun ki o ma se ba inu je gege bi eni pe o ro pe ibanuje ko lopin nitori be ki a tujuka ki a mo we pe igba kokoro ni a ni lo ninu aye yi we pe opin ohun gbogbo o sumo to si ninu Matthew ni Jesu Christi ni o ti mu da wa loju we pe opin yo de ni toto Matthew ori kewa
1: ẹsẹ̀ ìkejìlélógún. Matthew orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkejìlélógún. Gbogbo ènìyàn yóò sì kórira yín nítorí orúkọ mi, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá forí tì í títí dé òpin, òun náà ni a ó gbàlà. Ó sọ fún wa wípé òpin bọ̀, òpin wà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, òpin sì wà fún ayé tí a wà nínú rẹ̀ yìí, ayé tí a wà nísinsìnyí. Matthew orí kẹrìnlélógún ẹsẹ̀ ìkẹta. Bí ó sì ti jókòó lórí òkè Olifi, àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tọ̀ ọ́ wá ní ìkọ̀kọ̀ wípé, sọ fún wa, nígbà wo ni nǹkan wọ̀nyí yóò ṣe? Kí ni yóò sì ṣe àmì wíwá rẹ àti ti òpin ayé? Àwọn ọmọ ẹ̀yìn mọ̀ wípé dájúdájú òpin ayé ń bọ̀, wípé ayé ń lọ sópin. Ohun tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ Jésù ni wípé kí ni àwọn àmì tí a lè fiyè sí, tí a ó fi mọ̀ wípé ayé ó ti fẹ́ lọ sópin. Ó sì fún ọ ní àwọn àmọ̀ wọ̀nyí. Àwọn tí ó ti kọ́ ẹ̀kọ́ sáyẹ́ǹsì àti ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa àwọn ẹ̀rọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n jẹ́ kí ó di mọ̀ fún wa wípé àwọn àmì tí wọ́n ń rí, ó dàbí ẹni wípé ayé ń lọ sópin. Kí á pa tiwọn ti sẹ́gbẹ́ kan, àwọn tí Jésù Kristì sọ fún wa, ó jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé ayé tí a wà nínú rẹ̀ wípé ó ń lọ sópin. Ó ṣeéṣe ìgbà kì yóò pẹ́ mọ́ tí a ó fi ká ohun gbogbo kúrò, tí ayé yìí yóò fi dópin. Nínú Matthew orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógójì. Matthew orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógójì. Ọ̀tá ni ó fún, ọ̀tá tí ó fún wọn lé èṣù, ìgbẹ̀yìn ayé ni ìkórè, àwọn áńgẹ́lì sì lé àwọn olùkórè. Níhìn-ín Jésù Kristì sọ nípa ìgbẹ̀yìn ayé. Yẹ kí a wo Ezekieli orí keje. Kí a wo bí Ọlọ́run ti ṣí wòlíì yìí lójú, tí ó sì rí wípé òpin bọ̀ fún ayé. Ezekieli orí keje láti ẹsẹ̀ ìkíní. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì tọ̀ mí wá wípé, ìwọ ọmọ ènìyàn, báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí pẹ̀lú sí ilẹ̀ Ísírẹ́lì, òpin dé sórí igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀. Èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa tí ó dá wa lójú, tí ó sì jẹ́ kí a mọ̀ wípé òpin ń bọ̀. Ẹsẹ̀ ìkẹfà, òpin dé, òpin dé, ó jí sí ọ, kíyè sí i, ó dé. Báyìí ni wòlíì yìí ni ó jẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ̀ wípé dájúdájú òpin bọ̀. Kí ni ó yẹ kí ó jẹ́ ìwà àwọn ènìyàn Ọlọ́run? Ìwà ẹni tí ó mọ Jésù gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà, ìwà ẹni tí ń sin Ọlọ́run nígbà tí a mọ̀ wípé òpin ayé yìí ó dé tán. Kí a wo Pétérù kejì orí kẹta. Pétérù kejì orí kẹta láti ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Ṣùgbọ́n ọjọ́ Olúwa ń bọ̀ wá bí o lè lé òru, nínú èyí tí àwọn ọ̀run yóò kọjá lọ, ti àwọn ti ariwo ńlá àti àwọn ìmọ́lẹ̀ ojú ọ̀run yóò sì ti inú ooru gbígbóná gidigidi di yíyọ. Ayé àti àwọn iṣẹ́ tí ó wà nínú rẹ̀ yóò sì jóná lúlú. Ǹjẹ́ bí gbogbo nǹkan wọ̀nyí yóò ti yọ yọ ni, irú ènìyàn wo lí ẹ̀yin ìbàjẹ́ nínú ìwà mímọ́ gbogbo àti ìwà bí Ọlọ́run? Kí ẹ máa retí, kí ẹ sì máa múra gidi de dídé ọjọ́ Ọlọ́run, nítorí èyí tí àwọn ọ̀run yóò gbiná, tí wọn yóò sì di yíyọ, tí àwọn ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ yóò sì ti inú ooru gbígbóná gidigidi di yíyọ. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìlérí rẹ̀, àwa ń retí àwọn ọ̀run titun àti ayé titun. ninu eyi ti ododo nge nitori na olufe bi eyin tin reti iru nkan won ni emuragiri ki ale ba yin le alaafia li ailaba won ati li ailaboko li oju re nihi ni olorun je ki o ye wa ninu oro re we pe pelu ariwo pelu ina pelu oru ni aye yi yo koja lo we pe awa ti amo olorun awa ti ani ireti ninu jesu ani lati gbe igbesi aye ailaba won ailaboko ati aileri ni waju re ki a le ba wa le alaafia ninu jesu nigba ti ohun gbogbo yo lo sopin ati so nipa igbesi aye ti wa gege bi enikokan wo pon lo sopin ati so nipa aye ti a wa nisisin yi wo pe daju daju igbehin opin yo de nikehin iketa ni ijoba ti ko lopin ayo ti o je ti omo olorun ni wo pe bi o ti le je pe aye ti a wa o nlo sopin ati igbesi aye wa gege bi enikokan o nlo sopin ayo ti ani ninu olorun ni wo pe ijoba jesu kristi o je ijoba ti ko lopin ninu Isaiah ori kesan Isaiah ori kesan lati ese ikefa si ikeje nitori a bi omo kan fun wa a fi omo kunrin kan fun wa ijoba yo se wa le ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamoran olorun alagbara baba ayeraye amo alade alaafia ijoba yo bi si alaafia ki yo si ni ipekun an so nipa ijoba jesu kristi ati alaafia ti o wa ninu ijoba jesu kristi we pe alaafia ati ijoba re ki yo lopin eyi ni ayo awa omo olorun we pe bi aye ti le nkoja lo bi awon ti o wa ninu aye ti le nkoja lo bi aye yo ti le wa si opin ati bi a igbesi aye eni kokan wa yo ti le lo si opin sibe amo we pe ijoba jesu kristi ti ati wonu re nipa didi atunbi wi pe ijoba yi ko lopin eyi ni angeli le o so fun maria wundia nigba ti o so fun wi pe a o bi jesu kristi ninu luku ori kini lati ese ogbon angeli na si we fun pe ma beru maria nitori iwo ti ri oju rere lodo olorun sasi kiyesi iwo loyun ninu re iwo o si bi omokunrin kan iwo o si pe oruko re ni jesu ohun o po omo oga ogoju lo li a o si ma pe oluwa olorun yo si fi ite dafidi baba re fun yo si joba ni ile jakobo titi aye ijoba re ki yo si ni ipekun ayo ti o je ti omo olorun ni we pe ijoba jesu kristi yo wa titi lai gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni o kase kuro nile gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni o re koja lo nigba ti aye yi papa ti o ba re koja lo a o si fi ijoba jesu kristi mule a o si ri we pe ijoba yi o wa titi lai ninu woli iwe woli danieli ori keji ese ikerin lelogoji danieli ori keji ese ikerin lelogoji li ojo awon oba wonyi le olorun orun yo gbe ijoba kan kale eyi ti a ki yo le parun titi lai a ki yo se fi ijoba na le orile ede miran lowo yo se fo won tutu yo se pa gbogbo ijoba won yirun sugbon ohun o duro titi lai lai eyi ni ijoba jesu kristi ti an so nipa re we pe ijoba yi yo wa titi nitori ijoba jesu o je ijoba ti ki yo lopin ninu danieli ori keje danieli ori keje ese ikerin la ase fi agbara ijoba fun ati ogo ati ijoba ki gbogbo eniyan ati orile ati ede ki o le ma sin agbara ijoba re si je agbara ijoba ainipekun eyi ti a ki yo re koja ati ijoba re eyi ti a ki yo le parun eyi nso nipa ijoba ti Jesu Kristi wo pe yo wa lai lai ese iketa dilogbon ati ijoba ati agbara ijoba ati ipa gbogbo ijoba ni gbogbo abe orun li a o se fi fun omo le o se fi fun eniyan awon eniyan mimo ti oga ogo ijoba eni ti se ijoba eni pekun ati gbogbo awon alakoso ni yo ma sin ti won o se ma teriba fun iyi nso si waju si nipa ijoba Jesu Kristi bawo ni ijoba yi bawo lo se le je ti re bawo ni o se le wo ijoba orun eyi ti ko lopin ranti wo pe ohun gbogbo ti o ni ninu aye yo lo sopin igbese aye ti o ni papa yo lo sopin sugbon bi o ba wa ninu ijoba Jesu Kristi o wa titi lai ninu Johanu ori keta Johanu ori keta ese keta Jesu dahun o si we fun pe looto looto ni mo wi fun o bi ko se pe atu eniyan bi ohun ko le ri ijoba Olorun o ti oni lati se ni pe ki ronu po ada ki o si gbadura si Olorun ki o bere fun idariji ki o je ki eje Jesu Kristi ki o we okan re mo ki a so di otun ki o ni iye ni pekun ki a tun obi ki o si ma gbe igbese aye otun nipa ore ofe ti o wa ninu Jesu Kristi bi o ba se yi o daju we pe o wo ijoba orun ati bi o ti je omo eyin Jesu Kristi ti o si ni ipin ninu ijoba Olorun nihin o ni ipin ninu ijoba Olorun ti aye raye ninu Petero keji ori kini lati ese karun ati nitori eyi na papa e ma se asimi gbogbo e fi iwa rere kun igbagbo ati imo kun iwa rere bi o ti ni igbagbo ninu Jesu Kristi ti ati gba okan re la ti o ti di atunbi oni lati fi iwa rere kun igbagbo o ye ki ore ofe Olorun ki o yi igbese aye re pada bi o so wipe o ti di atunbi o ye ki ore ofe Olorun ki o je ki imole re ki o ma tan ki o kuro ninu okunkun ki o ni iwa ododo iwa rere iwa ire koja ati imo kun iwa rere nigba gbogbo ni o ye ki iwo ti o je omo Olorun ti o n pese ara re sile fun bibo Jesu Kristi ni o ye ki o ma ni imo si ninu oro Olorun ese kefa ati ire koja kun imo ati suru kun ire koja ati iwa bi Olorun kun suru o ye ki ire koja iwa ododo irin ododo ki o wa ni igbese aye re ati suru o mura sile lati gbe yawo ni abi o fe kole abi o fe ni nkan aye yi ki o je ki suru ki o wa ninu iwa re ati iwa bi Olorun iwa ti o fi han wi pe o je ti Olorun ati ife omo ni keji eyi ni ese ikeje kun iwa bi Olorun ati ife ni kun ife omo ni keji wo ese ikokanla nitori bayi le o pese fun yin lopolopo lati wo ijoba ainipekun ti Oluwa ati Olugbala wa Jesu Kristi oni bi abani igbagbo ninu Jesu ti a ni iwa rere ti a ni imo Olorun ti a ni aire koja iwa ododo ti a ni iwa bi Olorun ati ife ninu wa si omo ni keji wa gege bi ati fun ani ore ofe oni eyi ni yo pese wa sile lopolopo lati wo ijoba ainipekun ti Oluwa ati ti Olugbala wa Jesu Kristi
0: loni ni ati je ki o da wa loju wo pe igbese aye wa gege bi enikokan o nlo sopin gege bi odun tin yi lo odun ti ojo sin yi lo ojo ti ojo ati odun ti won re koja lo be ni an darugo ju be lo be ni an fi ojo kokan somole an fi ojo kokan somo sare tabi an fi ojo kokan somo ipada bo Jesu Christi o ye ki o da wa loju nigba na we pe ojo nlo sopin aye wa nlo sopin o ye ki amura sile fun dide Jesu Christi ati pe aye ti a wa ninu re papa o fe di ogbologbo tan aye yi o nre koja lo nitori be ke a ma je ki ohun ti o wa ninu aye ki o fa wa kuro ninu olorun kuro ninu Jesu Christi je ki a pese ara wa sile pelu adura pelu igboran pelu ore ofe olorun pelu atunbi ati isodi mimo ati igboran si gbogbo eko ti an ko wa je ki a pese ara wa sile fun ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin je ki a dide duro lati gbadura lati so fun olorun we pe bi ati mo pe aye nre koja lo we pe aye yi nlo sopin we pe a fe wa ninu ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin ke a ni dani loju we pe ati ni igbala awon atunse ti o wa lona wa we pe ati se won ke a ma se je ki ese kankan ki o so po pelu igbese aye wa ki a fi ododo ati ore ofe olorun ja awon ese yi koro ki a ma gbe igbese aye aire koja ododo iwa bi olorun igbese aye iwa mimo ki a ba le mura wa sile fun dide ati bibo Jesu Christi so fun olorun pe ibi aye yi ti n koja lo ti a sin sumo opin aye wa ki olorun pelu ore ofe re ki o pese re sile ki o ba le je alabapin ninu ijoba aini pekun ti Jesu Christi
2: je ki a gbadura
0: baba wa ti nbe le orun a dupe fun idani loju ti awon akorin fun awe pe ohun la ni olorun wa yo se bi a ti wa loni ti a sin gbo oro yin a nbe yin we pe ohun ko ti yo je idina ni waju wa ti ko ni je ki awon ohun la ti olorun fe se ki o di mimo se ni igbese aye wa pelu agbara yin pelu ina ti ju awon kan won yiran e ba mu okuro ki e ju won run patapata ni oruko Jesu e ba se ni igbese aye wa e ba se ni arowoto wa e ba se ninu ebi wa e ba se lati odo awon ota ati emi ni won fe gbe ogun dide ti awon kan lati olorun fe se ni igbese aye wa ti o ki fidi mimu se e ba wa mu okuro ni oruko Jesu ibokun atorun wa ibokun ti igbala ibokun ti isodi mimo ibokun ti fi agbara emi olorun kun ni ibokun ti dande ibokun ti munilaada ati ti ipese gbogbo eje ki o je ti awon eniyan yin bi a tin woro yin loni e se wa loju e fi owo to wa lokan e ko wa e to wa si ona ti o dara bi e si tin ko wa ti en to wa eje ki ore ofe atorun wa ki o fi okan wa se bojoko ki a le tele oro yin ti ti o fi ri Jesu loju ko oju ni oruko Jesu Christi Olowa wa loni a n soro lori igbagbo ati igboya ninu isin olorun igbagbo ati igboya ninu isin olorun ninu iwe Hebrew ni majemu titun ni ati lana sile fun wa gege bi o se ye ki a ni igbagbo ki a si ni igboya bi o ba ka iwe yi dara dara o ri wi pe ohun meji ni o dabi eni wi pe o se awon omo Israeli ikini ni aigbagbo eyi ni o je ki won ki o ma le wo ile ileri ati ifoya ti o wa ni igbese aye won bi a wa papa bi a ko ba fe ki ise ti o se won bi a ko ba fe ki o se wa bi a ko ba fe ki adanu ti o de ba won ki o de ba wa na pelu o ye ki a mo we pe ninu ise esin olorun bi a tin tele olorun bi a tin rin ni ona irere yi o ye ki a ni igbagbo lapakan ati igboya ni apa keji eje ki a wo Heberu orikewa Heberu orikewa ese ikarun dini ogoji oni nitorina e ma se gbe igboya yin sonu eyi ti o ni ere nla ranti wi pe igboya ni ere nla bi asitin so loni o ye ki a mo wi pe bi a ba fe je ere isi ti a nsin olorun o ye ki a ni igboya nitori be diimu ki o ma se gbe igboya re sonu eyi ti o ni ere nla wo Heberu ori kokanla ese iketadleni ogbon awon eni nipase igbagbo ti won segun ile oba ti won sise ododo ti won gba ileri ti won si di awon kinion li enu ni ori kewa ti mo ka fun o nso nipa igboya ni ori kokan layi ni o nsoro nipa igbagbo awon ikoko meji won yi ni o ye fun wa lati wo daradara igbagbo ati igboya ninu isin olorun ni iru akoko ati igba ti a wa yi ni ale mo awon ti o ni ife isin olorun ni toto nitori ni ayika wa ni opolopo awon nkan sele ti o le fa irewesi okan awon ohun ti yo dan igbagbo ati igbekele wa wo eni ti ise isin re yo je tewogba ni waju olowa ni lati fi igbagbo ati igboya han o daju pe inu ni bini ati iponju lati owo esu ati lati owo awon omo ogun re yo ma daya fo opolopo awon eniyan awon won yi pelu bi a tin daya fo won o sese wipe ki ifaseyin ki o de ba awon eniyan be fun awon elomiran airije airinise lowo aini olotoju tabi alafeyinti ni o ma nse won ni ose ti won fi ma nse igbagbo sugbon igbagbo ati igboya ninu kristi ni o le je ki a farada ki a si fayaran titi de opin ninu bibeli ni a ri wipe iru akoko ti a wa yi awon miran wa ni akoko be nigba kan bawo ni won se segun bawo ni won se ri ileri olorun gba ni ekunrere bi won se segun ati bi ileri olorun ti je ti won ni wipe won ni igbagbo si olorun won si ni igboya ninu olorun bi o ba wo chronica keji ori kedogun chronica keji ori kedogun lati ese ikarun ati ile ojo won ni alaafia ko si fun eni tin jade tabi fun eni tin wole sugbon ibanuje popo le o wa lori gbogbo awon olugbe ile won ni bi o ba fi oro ti aka won yi di won igbesi aye wa loni bi o ba wo adugbo wa bi o ba wo ilu wa o se se ki o ri wipe iru akoko ati igba kan na ni o de ba wa ni igbesi aye wa ti alaafia ko si fun eni tin jade tabi fun eni tin wole ibanuje popo le o si wa ni orile ede ati ni ilu kookan ni ese kefa o wi pe orile ede si nkolu orile ede ati ilu si ilu nitori ti olorun fi oniruru iponju ba won ninu je sugbon ninu awon iponju ati wahala won yi li ari awon ti o ni igboya ati igbagbo ninu olorun ti won da ara won yo soto yato si awon elomiran ti won tori ibanuje ko olorun sile o nso li ese ikeje si ikejo sugbon eyin mu arale ki e si ki e ma si de owo yin
1: nitori ise yin yo ni ere nigbati asa gboro won yi ati asotele odedi woli omu arale o si mu awon ohun irira kuro lati inu gbogbo ile Juda ati Benjamini ati lati inu ilu ti o ti gba lati oke Ephraimu o si tun pepe Oluwa se ti o wa niwaju iloro Oluwa o je asiko ti iponju ati wahala wa sibe sibe ohun ti a ni ni akosile fun Asa ati awon omo Juda ati Benjamini ni akoko na ni we pe won fi igbagbo ran mo Olorun ni akoko ti wa yi bi o ti le je we pe airije airimo iponju wahala wa layika wa o ye ki awa paapa ki a fi igbagbo ati igboya ki a fi somo Olorun ninu iwe Jobu lati ori kini ni mo ti n ka fun lati ese ikerinla iwe Jobu ori kini lati ese ikerinla o n se kan si to Jobu wa we pe awon oda maalu ntule awon ketekete si n je li eba won awon ara saba si kolu won won si ko won lo pelu pelu won ti fi ida sa awon iranse pa emi nikan soso le o sa asala lati royin fun o bi o ti n so li enu enikan de pelu ti o wi pe ina nla Olorun ti orun bo sile o si jo awon agutan ati awon iranse ni ajorun emi nikan soso le o sala lati royin fun o bi o si ti n so li enu enikan si de pelu ti o wi pe awon ara Chaldea pingun si ona meta won si kolu awon ibaka si e won si ko won lo pelu pelu won si fi ida sa awon iranse pa emi nikan soso le o sa asala lati royin fun o bi o ti n so li enu enikan de pelu ti o si wi pe awon omo re okunrin ati omo re obirin n je won mu oti waini ninu ile egbon won okunrin si kiyesi efufu nlanla ti haijo fe wa ikolu igun mererin ile o si wo lu awon omokunrin naa won si ku emi nikan soso le o yo lati royin fun o bi o ba wo awon nkan ti a ka wonyi won je ajalu popo bi ajalu ti n de ba eran osin be ni o n de ba awon dukia be ni o n de ba awon omo ninu ile won si wa royin fun Jobu ni ojo kan soso to je wipe iseju kan ko la aarin iroyin buburu kan ati omiran kini iru awa ti a wa laye lode oni kini a le se bi ajalu iponju wahala ba de ba wa o sese ki awon elomiran ki won ki o dekun ati sin Olorun kini iwa ti Jobu hu ni akoko yi ti a n lo gege bi apere fun wa ni ese ogun nigba naa ni Jobu dide o si fa aso igunwa re ya o si fari re o wole o si gbadura wepe ni hoho ni mo ti inu iya mi jade wa ni hoho li emi o si tun pada lo sibe Oluwa fi fun ni Oluwa si gba lo ibukun li oruko Oluwa ninu gbogbo eyi Jobu ko se beeni ko si fi were pe Olorun lejo ohun ti a n so ni wipe ninu iponju ninu ofi ola to wa ninu aye o ye ki a somo Olorun o ye ki a ni igboya wipe bi emi ba n be ireti n be pelu wipe Olorun ti o fi fun wa ni akoko bi o ti le dabi eni wipe a ni ikolo bi o ti le dabi eni wipe a ni wahala o daju wipe Olorun yo tun saanu fun wa e je ki a wo Habakuku ori keta lati ese ketadinlogun ki a wo eri
0: awon ti o lo saaju wa nigba ti won la wahala koja nigba ti o dabi eni wipe won de ikorita ona

ti a ko fese mule ninu oro olorun irubo ti o pa ebo jesu christi ti o pa ti sapa kan ti o tun wa irubo miran iru eni to ba nse be o nto ise okunkun leyin iru eni be ko le faramo olorun bi a ba si fe ki ibokun ki o wa ni igbesi aye wa bi a ba fe yan iye ni toto ti a si fe yan ibokun ni toto o so pe ki a fe oluwa olorun wa ki a gba ohun re gbo ki a si gboran si ati pe ki a faramo oni nitori pe oni iye re ati gigun ojo re mo ro pe o ye oni sisin yi pe bi a ba nfe emi gigun bi a ba nfe alaafia bi a ba nfe ibokun o ye ki a faramo olorun ki iwo ki o le ma gbe inu ile na ti oluwa ti bura fun awon baba re fun abrahamu ati fun isaki ati fun jakobu lati fun lati fi fun won ye ki a wo deuteronomy yi kan na lati ori keji din logbon deuteronomy lati ori keji din logbon ese ikini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re lati ma kiyesi ati se ase re gbogbo ti mo pa fun ole oni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo gbogbo ibukun won yi yo si se sori re yo si ba o bi iwo ba feti si ohun oluwa olorun re ibukun ni fun ni ilu ibukun ni fun ole oko ye ki a duro nibe o nso fun wa wipe olorun je olubukun o si ma nfe lati bukun awon omo ti re o wa nso fun awe pe o wa lowo wa bi a o ba gboran bi a o ba feti si awon amuye awon ti olorun bere lowo wa wipe bi a ba se won pe o daju pe ibukun yo je ti wa awon elomiran won ki feti si oro olorun won ki farabale wo ni ese kini oni yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran won ma nkanju popo bi aba nwasu won ma nkanju bi aba lo si ikeko bibeli won ma nkanju bi o ba si je we pe awa ni aya ojo oni fun ise iyanu ati akoko isoji won ma nkanju won ma so wipe nigba wo ni won gbadura fun wa nigba wo ni won gbe gbo wole awon alaisan nigba wo ni won so wipe ki awon arun ati awon aisan ati awon adebo gbogbo to wa ni gbesi aye wa wipe ko pora ki se adura ni akoko bi aban gbadura sugbon ti a ko feti si oro olorun iru adura be ki je itewogba ni waju olorun ye ki a wo iwe owe mo se npada bo ni iwe deuteronomy sugbon mo fe fi ohun kan han ni iwe owe ori keji din logbon ese ikesan iwe owe ori keji din logbon ese ikesan eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin ani adura re papa yo di irira ari opolopo ileesin ti won ma nro we pe adura nikan ni ona si ibokun o seese akobirin jo awa afe gbadura lai se atunse o seese e to je we pe o n gbe bibeli losan o n gbe ebo ninu okunkun loru awa afe gbadura o seese awon ti o je we pe won ma nfe fi saamu ba ti elomiran je gege bi ero ti won ati gege bi ise ti won awon na wa won fe gbadura o seese awon ti o ti ronu po ada awon ti o ti ipo ese sile won fe gbo oro olorun won ma so wi pe awon sa nfe ibukun olorun nitori pe osu kini odun la wa yi nitori be bi a ba fe ki won ki o wa sinu ijo ki a sa ma gbadura fun won ki a ma gba awe fun won ki a ma je ki won ki o ri oluso agutan ki o le ma gbadura fun won ki gbogbo isoro igbesi aye won ki o le pora ni soro o ni bi a ba farabale lati gbo ohun oluwa olorun wa olorun ki se iranse wa ti o je wipe ki a kan ma ran nise e lo mu iwosan wa fun mi be yen
lo mu owo ati asiki lo mu wa fun mi bi to fi pamọ si lo mu awon dukia aye yi so mo wo pe mo ni ebi to gboro ati awon omo to po enu to njeun lori tabili mi won po nitori be lo mu ipese wa fun mi olorun ki se iranse wa bi a ba nfe ibukun lati odo olorun ani lati koko peti sile ke a parabale lati gbo ohun olorun wa nitori be ni o fi so fun o si ye wa o ni eni ti o mu eti re kuro lati gbo ofin adura iru eni be papa yo di irira nisisin je ke a pada si Deuteronomy ori keji din logbon ese kini yo si se bi iwo ba farabale gbo ohun oluwa olorun re awon elomiran bi won ba n korin egbe won ki kanju awon elomiran bi a ba duro lati gbadura iba ase ogbon iseju won ki kanju sugbon bi a ba ti si bibeli gba ti a ba tin wa so fun iseju marun fun bi ogun iseju won ma fa serale won ma dide won ma na won ma se bi eni pe ah nigba oni iwa si ma pari eleyi na de tin poju a oni ka bibeli tan lojo kan a ki lo de e bibeli sa abeni eyi ni ni a fi le ri ibukun lati odo olorun nitori pe o ti so fun wa ke a to wa si waju re oni bi a ba tin bo ni waju olorun oni ke a setan ke a mura sile lati farabale gbo ofin oluwa olorun wa oni bi a ba se tin gbo ke a mura sile lati kiyesi ati lati ma se ase re gbogbo ti o pa fun wa le oni ki se die ninu awon ase re ki se popo ninu awon ase re gbogbo ti o pa fun wa awon elomiran ma wa sarin wa se gafara fun mi iredi ti mo fi so awon kan woyi ni we pe mo fe ki ibukun olorun ki o ma san ni igbese aye wa ninu odun yi mo fe ki ibukun olorun ki o po yanturu ni igbese aye wa ni odun yi mo si gba olorun gbo wi pe bi a ba se ojuse ti wa yo ri be ni oruko Jesu ibukun ti iwosan ni ibukun ti ipese ni ibukun lona gbogbo ninu ebi ibukun fun ara wa ibukun fun awon ore wa ibukun fun awon idile wa ibukun ni irin ajo ibukun ni ile ibukun lode ibukun ni bi ise wa ibukun ni bi oja wa ibukun lori awon omo wa mo gba olorun gbo wi pe bi a ba se ojuse wa ibukun olorun yo wa fun wa lopolopo ninu odun yi loruko Jesu sugbon ki o tori be yi ni a fi so wi pe o ye ki a feti si ife olorun ki a feti si oro olorun o ni ki a ma se ase re gbogbo elomiran ti o ba de arin wa bi a ba n so fun wi pe ah arakunrin bi o ba so wi pe o je eni igbala e se ti o fi je wi pe o tun je akobirin jo ani ah ma ka ofin si mi lese ma ko mi lofin ohun ti mo mo ni pe alaanu lo olorun beeni alaanu lo olorun sugbon o je eni mimo alaanu lo olorun sugbon o ni ase o ni ofin o si ni oro ti o nfe ki a tele bi o ba so fun elomiran we pe arabirin ariwo pe e ti n wa fun igba die a si ri we pe o dabi eni we pe e n jeri pe e ti di eni gba ani beeni ani mo dupe lowo olorun lati igba ti mo ti denu ijoye we pe olorun ofin mi sile bi mo ti n kunle bayi be lọlọrun se fun mi bi mo ti n bere be lọlọrun da mi lohun ati we pe awon nkan miran ti wa to se leri fun mi to je pe mo gbagbo we pe yo mu won se gba so pe ah a dupe lowo olorun o e ma tesiwaju o sugbon ewo le tun ko kora yi teti torun towo ti gbogbo e e fe fi oruka si ero si ese papa ewo le tun ko kora eyi cheni lorun eyi ti bilete eyi ti bi ni mu ni gbogbo e ani ah mi o wa fun yin eyi ti mo wa fun ni ibukun olorun be ni arabirin ibukun olorun wa sugbon ibukun olorun wa fun awon ti won pa gbogbo ase re mo bi a ba n fe ibukun olorun o ye ki a feti sile o ye ki a farabale ki a ma so fun olorun wi pe olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo alaigboran omo ti o n ko eti ikun si oro ti baba re ma n so sugbon mo fe je eni ti o n gboran si gbogbo ase olorun mo si gbagbo wi pe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun olorun wi pe ki o fun o lori ofe olorun yo fun o lori ofe awon kan to soro fun o loni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro
pe ki a ma ko bi rijo oko kan aya kan po soro olorun a fun olori ofe mo wi pe ikan na ni wa eran ara to gbewo ni awa na gbewo awon isoro to ni ni awon nigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun olori ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun bo ba be ranwo lodo olorun yo fun olori ofe lati pa gbogbo asere mo ori opolopo wa ni olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wi pe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife kufe won o le simi awon ti o je wi pe bi won o mu oti opti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wi pe bi won o jale bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe ni bi ise won o le simi awon ti o je wi pe owo osu won ki to won tele tele won ma ti oju lede ile won ma de ni to ntoro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi e won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ori ofe olorun wa si igbesi aye won yi pada ma de yi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwoso won pada to yi ise won pada olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wi pe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun olorun wi pe o nfe yi pada o fe igbala toto yo gba okan re la yo yi opada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun olorun wi pe a o farabale a o gbo ofin olorun a o se ife olorun o si so fun wa o je mo olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese olorun won yi fun mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo olorun bo se ti ojo ibukun ni a olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wi pe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti ngboran wo ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kini hi awon elomiran ti oye oye won ma tan awon je won si ma n fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe ah o lo dara po mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe en datunbi datunbi adura sha ni gbogbo igba bibeli ni gbogbo igba ah wa di align ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun a pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma je eni ti wi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo kikini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti gboran iwo je eni ti parabale iwo je eni ti feti si oro olorun o ni owo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon mo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won sin se isiru fun won san wo fun won won je awon ti won ko lenu oro nibi kibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon won yi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irin wo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orile ede aye lo o je mo wi pe olorun mu ileri re se ki lati ri be ni olorun be si ni se ise iyanu be ni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo titi awon won yi ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye won yi ojo yi gan ni olorun be si ni bukun won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun wi pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo n fe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba n fe ibukun olorun ni pe esa agboran bi o ba wa ninu ebi re
bi won ba npe po lokanda ranti wi pe ona si ibukun ni pe sa agboran bi ba wa ni ibise ti won daya fo ti won so wi pe bo ba rubo bo ba se awon nkan to lodi fun en onigbagbo lati se wi pe ise abo lowo e ranti wi pe sa agboran si oro olorun bi awon ti nlo ni kila ma ri ni wi pe onje ti won o jeri onje angeli ni olorun roju onje fun gbogbo won ti o si eni ti ebi pa ki se be nikan gbogbo awon ti o je alaisan tele tele gege bi eru olorun wo gbogbo won san o pese fun won o siji bo won o daabo bo won bi won tin lo ko seni to le segun won awon ranti pe eru ni won o tele tele ranti wi pe won o je jagun jagun tele tele ranti wi pe won o loye won o nimo tele tele gbogbo bi ti won lo ni olorun fun ni isegun bi won tin wo ile kenani nigba to ya ari bi olorun ti fun ni isegun ari pe loni israeli tan so nipa o je mo ye pe won se wa awon miran ti won wa ni asiko ti israeli ati gbagbe won ile ti fun won so mimu sugbon awon mo israeli ti an so nipa re won se wa sibe sibe bi o ba je pe won je oni gboran patapata ni o ba ri bi ibukun olorun bi ba ti po tun ni igbese aye won o wa so fun awa ti igbeyin aye deba o so fun awa ti a je oni gbagbo nisisin yi oni mo fe gbe oga mo fe bukun igbese aye re mo fe dabira ni igbese aye re mo fe fun ni alaafia ibukun ati awon ohun ti emi ati ibukun ti ara pelu oni sugbon peti sile farabale si ohun oluwa olorun re ki iwo ki o si se ase re gbogbo ki emi ki o ba le gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wese ikeji gbogbo ibukun wonyi yo si se sori re bi yo si ba o bi iwo ba peti si ohun oluwa olorun re so fun mi bawo lo se le sese ki a ma lo le oju ona ki a pade ibukun ki a ma lo ki ibukun ki o sare tete ki o ba le wa ki a koju si otun ki ibukun ki o ki wa ki o si je ti wa ki a koju si osi ki ibukun ki o je ti wa ki a tesi waju ki a ba ibukun pade ki a joko ki ibukun ki o simi pelu wa bawo lo se le sese e ni olorun so fun wa wi pe bi awa o ba peti si oro tabi ohun oluwa olorun wa wo orin dafidi orin dafidi ori kini lati ese ikini ibukun ni fun okunrin na droni hi bi a ba so wi pe okunrin na o ye ki o ye wa gege bi oluka bibeli wi pe ki se okunrin nikan ni olorun so nipa re e je bi bibeli bi o ti ma n pe ede fun wa wi pe ati okunrin ati obinrin ati omode lokunrin lobinrin ati arugbo lokunrin lobinrin awon wonyi ni olorun so nipa re ibukun ni fun okunrin na okunrin wo se eni ti o mo bibeli ni akasori sugbon ti ki se rara ibukun ni fun okunrin na tani a soro nipa re wi pe yo je eni ibukun se eni ti o wa si ile isin nigba gbogbo ti o njoko je bi omo olorun ti o dabi angeli ninu ile isin sugbon ti o buru ju esu lo ti o gbona ninu ile se iru eni be ni a so wi pe ibukun yo wa fun rara o o ni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko joko ni ibojoko awon elegan awon wonyi ni a n pe ni eni ibukun je ki a farabale ki a wo ohun ti oro yi n so o so fun wa wi pe ibukun o jina si wa sugbon bi ibukun yi yo ba wa si igbesi aye wa si okan wa si ara wa si awon omo wa ati si idile wa wi pe o ni ohun ti a ni lati se o ni awon ohun amuye ti olorun n bere lowo wa o ni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ohun ti a ma n ri ni wi pe bi o ba di asale awon eniyan ti won gbe oju ile kan na won a gbe ijoko sita awon obinrin won a ma jo soro awon okunrin won a ma soro eti a ma n ri ni pe bi okunrin bi oko ba lo sibi ise awon obinrin ti o ku ni ile o seese nile idana o si seese bi ise ba bi ise o ba si lowo won
wọn joko, wọn bẹ si ni soro, wọn ma fun ara won ni imoran, wọn ma so ti oko ti o ti lo si bi ise, wọn ma so ti iya oko ati baba oko, awon ti won si n ba soro yi won je awon elese, awon ma so fun won wipe iwo lo n gbagba ko gba fokunrin yi, ojo kan to ba ti boju fun, ojo kan to ba ti so fun pe eni keni o le se bo se se pelu e wipe to ba ti se be ojo kan ni iberu to ni fun oko e ojo kan lo ma kase kuro nle won so pe ani mo se se niyan oko mi tele tele o gbona ju nkan mi lo gba ti mo ti boju fun ti mo ti so fun pe to ba tun se be wipe emi papa ma di okunrin mo e lowo nisi o mo won ara e o wa ni abi be ni iwo to so pe o je onigbagbo o fe tele imo awon eniyan buburu awa ti a je okunrin se o mo ni ojo isimi bi abati awon anglican awon methodist ati awon sele onikaluko tan ba ti ti ilesin won de bi iwo na bi o ba ti ti ilesin de won a gbe aga ijoko won a gbe jade won a gbe ayo won a gbe sile ibi ti a tin tayo bi eni meji ba n tayo awon meta merin ti ayo ti kan awon ajoko sibe won ma ibi ti won tin so no ma ti ma emu atun wa ati emu mimu iyen wa loto oro siso oro ti ko dara imoran ti ko dara idi ayo ni awon imoran yi na tin jade o sese elomiran idi ludo lo ma joko si lojo simi fun wakati merin marun ko mo wipe an ka bibeli ko mo wipe an gbadura ko mo wipe an jade lo lati le lo se ise ejere okan idi ludo idi ayo lo ma joko si ibe ni onikaluku lo ma ti ma so tinu re jade ni won ti ma fun ara won ni imoran ti ko dara oni bi o ba fe ibokun ninu odun titun yi oni ibokun ni fun okunrin na ti ko rin pe ti ko rin ninu imo awon eniyan buburu awon elomiran o sese ki o je esan die ni o de se ago ara won ni alabagbe enikan lo ma lo gbe igbo kan jade ani o ni ero ani o ni nkan oni bon ba ti fi pa e lori o n fi pa e lara pe o pari niyan o sun bi omo tuntun ni iwo ti o je onigbagbo o tun se n gba igororo tabi igori lowo enikeni o so fun won wipe oruko jesu po ti to fun o bi a ba n fe ibokun o ni a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o se se ki o je pe wahala lo ni nibi ise o se se ki o je wipe boya o ni ejo ni ile ni kotu ni awon elomiran so pe bi mo ba mu e lo sodo woli lagbaja ki ba ti ni ko kuku ni sogun omi na lo ma gbadura si bo ba si ti mu omi na lo n pomi na we eni to ba n ri o a ma rerin si o ni awon to ba ni nkankan nu si o bo ba ti fomi adura we o ti pari niyan o mo wi pe won fe gba agbara eje jesu kristi lowo re nigba ton ba ti gbe omi igo abi omi garawa fun o oni tori be ka sora o odun tuntun la wa yi o wi pe ki a mo wi pe a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o ni eni ti ko duro li ona awon elese a kì bá wọn dúró a kì bá wọn sọ̀rọ̀ ohun tí mo ń sọ ni wípé a kì bá wọn wéwè kí wọn máa sọ fún wa wípé bàbá ṣe báyìí báwọn náà bá ṣe báyìí ó ní ẹni tí kò jókòó sí ibòjókòó àwọn ẹlẹ́gàn ibòjókòó àwọn ọ̀mùtí ibòjókòó àwọn ẹlẹ́gàn ni ibòjókòó àwọn tí wọ́n ń jẹbọ káàkiri àwọn tó máa ń fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣe àgálámàṣà tó máa sọ pé àwọn kò rí sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ibòjókòó ẹlẹ́gàn ni ó ní àwa tí a jẹ ọmọ ọlọ́run àwa tí a jẹ ni tó ń tẹ̀lé jésù kristi ó ní a kò gbọdọ̀ jókòó ní ibòjókòó àwọn ẹlẹ́gàn ó ní ṣùgbọ́n dídùn inú rẹ̀ wà lí òfin olúwa dídùn inú rẹ̀ wà lí òfin olúwa dídùn inú wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ kò sí nínú àgbèrè kò sí nínú panṣágà kò sí nínú kó tún jẹ́ pé àlàálẹ̀ ni ọmọ ọlọ́run ló máa tún máa wá ẹni tó ní tẹlifíṣàn káàkiri ló máa sọ pé òun fẹ́ wo tẹlifíṣàn òun fẹ́ lọ sílé sinimá òun fẹ́ lọ sílé ijó òun fẹ́ ka ìwé tọ̀hún òun fẹ́ ka ìwé tibí ìwé mìíràn wà tí àwòrán wà tó máa ń ṣe fún àwọn elédè yorùbá tó máa ń pa wọ́n lẹ́rìn tó àwọn ìsọkúsọ tó máa ń sọ nínú ẹ̀ àwa tí a jẹ́ onígbàgbọ́ dídùn inú wa kò ní sí nínú irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n dídùn inú rẹ̀ wà lí òfin olúwa àti nínú òfin rẹ̀ lé ó ń ṣe àṣàrò lé ọ̀sán àti lé òru ẹni tí ó bá jẹ ọmọ ọlọ́run ó ní láti ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìbá àṣẹ láàárọ̀ ìbá àṣẹ lọ́sàn-án ìbá àṣẹ ní àṣàlẹ́ kí a tó sùn ó ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ a máa ṣe àṣàrò nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run a máa ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run a máa wo ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run
a ma gba emi olorun laye lati le ma tumo oro olorun fun kini ibukun ti o wa fun iru eni be wese iketa oni yo si dabi igi ti agbin se ti pa odo ti so eso re jade le akoko re ogo ni fun olorun o je mo ibukun wa fun eni ti o ba gba olorun gbo ibukun wa fun eni ti o ba je ti olorun oni yo dabi igi ti agbin adura mi fun o ni odun yi ni pe o dabi igi ti agbin se ti pa odo o ma so eso jade le akoko re ewe re ki yo re mi o gbo ki o se ami dara dara o aha o ye ke amo wi pe ibukun olorun ni yi ati bo sinu odun tuntun odun ibukun odun ayo odun asiki odun ipese olorun ibukun olorun ko ni fi wa sile o ni ewe re ki yo re o o ni ohunkohun to n se ninu odun yi o ma se dede bi o ba gboran si olorun lenu sugbon o so fun ani ese ikerin awon eniyan buburu ko ri be sugbon won dabi iyanbo ti afefe nfe lo nitori na awon eniyan buburu ki yo le duro ni idajo be le awon elese ki yo le duro li awojo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo sugbon ona awon eniyan buburu ni yo segbe bi a ba gboran si olorun lenu bi a ba ko ese sile bi a ba je ki olorun ki o gba okan wala bi a ba tun ba fun olorun bi a ba teri ba fun olorun bi a ba gboran si oro olorun bi a ba so fun olorun lodun yi wo pe ni le ni lode ni ni igboro ni ikoko ni bi kibi a o ma gboran si oro olorun bi a ba bere ore ofe lowo olorun ti olorun se fun lori ofe ti a je ese sona ti a ko ise sile ti a gbe igbesi aye iwa mimo olorun so fun a wi pe odun yi yo je odun ibukun e je ki a dide duro e je ki a ba olorun soro e je ki a so fun olorun wi pe ore ofe lati gboran ore ofe lati se gege bi oro olorun ore ofe lati rin ye gege bi oro olorun ore ofe lati woso gege bi oro olorun ore ofe lati sin gege bi oro olorun ore ofe lati gbe igbesi aye wa gege bi oro olorun pe ki olorun ki o fun wa pe ki olorun ki o fun wa ki olorun ki o sanu fun wa ki olorun ki o gba okan wa la bi o ba ti ni igbala bi a ba ti ni igbala ki ani ki olorun ki o so okan wa di mo bi a ba ti ni iso di mo ki ani agbara emi olorun ki a gbadura we pe ore ofe lati gboran si gbogbo eko ti olorun ko wa ki olorun ki o fun wa odun yi bi a ba se be odun yi o je odun ibukun alaafia olorun yo se wa ni igbesi aye wa e je ki a didi duro e je ki a ba olorun soro ma kanju o so fun olorun wi pe o fe je ni ibukun bi o ba ti ni igbala bi ese ba wa ni igbesi aye re ko ese sile ko si ibukun ninu ese ko si alaafia ninu ese so fun olorun wi pe o fe je ti re titi o fe je ti re titi so fun olorun wi pe o fe je ni ibukun lodun yi o si fe je eni igbala ki ibukun olorun ki o le po ni igbesi aye re.